0: Shoprite i dzhenisa maanḓa kha tshipatshi tshavho nga mbekanyamushumo ya dzimbuyelo i kandelaho phanḓa ya muzanzi. Kha mibukuto ya extra savings i fhiraho 5000 vhege iṅwe na iṅwe, vha nga bvisa vhuḓikumedzeli havho hoṱhe, vha wana extra kha mibukuto i nonga sa 30 pack ya makumba mahulwane a Right Brand nga 69.99, na 500 gram ya Rama Original 70% fat spread nga 27.99 fhedzi. Mibukuto i wanala mavhengeleni oṱhe a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo na Northwest u swika nga dzi 11 dza October. Ha Shoprite fhedzi.
1: Mbulungo, musi tshifhinga tshi tshi swika, vha sedzana na vhuṱungu na tsheo nnzhi. Clientele Funeral Dignity Plan i fhano vha thusa uri dzudzanyo dza mbulungo dzi vhe dzo ṱhonifheaho nahone dzo leluwaho. Plani dzashu dzi badela kavhili kha mpfhudzo ḓaho nga khombo. Zwo leluwa u ita khumbelo. A vha ṱoli mutakalo, a vha ḓadzi dzibammbiri. Kha vha nange ndindakhombo ine vha ḓo i kona kha tshumelo yo fanelaho ṱhoḓea dzavho. Tshumelo dzashu dzi badela masheleni hu saathu fhela awara dza 24, nahone vha wana na airtime ya 200 rand musi vha tshi ita mbilo. Vha nga kona u khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi, nahone vhana vhararu vha katelwa hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha vhe na mulalo wa muhumbulo na musi nga kha Clientele Funeral Plan. SMS-ani Phalaphala kha 37128. Ndi Phalaphala kha 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.

0: Cleo, Nduvapa, Wheel of Steel. Fereza Mandosa, Lifis Gelegek. E Capara para FM. E a Coparacia Cacho, Lafrica Spembe, Loja, Mafrica Spembe. E Ndori Ndi Dobe, Magogoro, Namaforo, Kiki, Noro, Nopotiela, Urabereso, Wanore, Lochangandira, Den. Wangarabereso, Old Days. Ndi Kubana, Duvalis, Dovalo, Gogodera, Gore. Bobila Vila, none duba loko kodera gore li pala, leni kubana goko la gore li fubu, loto inga mera duba kilia, inangangero makado, fika bati senwana wa bebe polish, loto inga mera duba, mukopane, loko kodera gore musina, none loko kodera gore la parangana shop tinga manda pala burwa, burugwane loko kodera gore tabazimbi, loko kodera gore tohoyando, Loko kodera kore na sanini, loko kodera kore Lo chama Afrika chpember kuri wonga manda na durumba Sika na tombo, lera pakuro Vakam cheto wa stitch, makazu wa wana ne We someday Things will work out Ya nadu kwamba na mshabi, eh? Hange flay, ya vare ani mutuwa borine ne winga angeno Ya lifizi doruga, lo chama Afrika chpember Siko chimbira miyani na namani, tereria tu amba Nena bone rifebo na ori Lo changa ndirate, lione bilila mzika na musi Vaone na abalama na kufara miwaya mabeb Lo chama Ndi macharo nizuko chimbira mwenye na namani te Magondo wako chimbire ya po kabu po avu Ya yeah. Ndo suya mbapu katia wege ya pandiria Nari ya tzuro mbanga mwanda nebazura po wafu shango ni la romondo pezi Aba mbinga hila bado yo jena romondo isa chimbire Ndo itanobusa mungu wa pandirikania Nobuzo fina mbange ibada ni dobiri mezo romondo Ya yeah. Bado ya romondo hai chimbire ina ruti Ya yeah. Asi ya romondo pezi ndi bupu mjinga mwanda Ndo vianda Farana ibade no piranga papu papapani Rikuwa mamvuka jazz Yeso kufure ya na yondi mabenga Pizi ya sdo chimbira yeah, Rikuwa kote nino purupe lauri Engamura wazi ketu ezi zina rakwe ya kazo Zamibuso yapo Udodi wana chanduko siku vaka ure ni wafiobo Wane wana chikara nga chene chochipinga Loch siku chimbira kariambe wita ni wofu watere Siku chimbira mianina na mani Mtecheles ni machero Zobu derivo sana ngeyo Mashu dumukosi Ni vangenu abo matenda ibodoni Yasebezo bari ya tangas
1: Yasebezo bari ya tangas Atenu bilimetananga mabanga
0: Arkulibu wanga mabanga nengi okalia Dereba do takaranga mabanga nabake guru wanga Bo maria na bo muofi apala msanda tabani Na makazi chiri Takari wenga manda Na kaba venda ba vii
1: Na venda ba vii wendu
0: Na bo Edward Shua here Abaji feza bari ndizo ndizo
1: Bari ndizo
0: Baru meri se na bo muta
1: Na bo muta mkiri
0: Zari mwana nga nito wana ndofeza Zumangezo tesu
1: Hello. No bolos. Bali na bolos kina mbari ni mwanzo chipwenzi.
0: Eh ndo ndo wana na meleza ine iko bvana kwa shumisani ya Ferrari na Rara na Kosia no bomu tandri. Ni gaina. Fitini. Tini no rengo shika kaula mushumo wa ya wa mashudi ni ngapi ta. Wao wana bako ya chikona.
1: Awo ndo ndo ndo tanchi.
0: Rekodi wanga banda ngani geuka le deleter. Auna zimu, hii ndo ni Parapare FM Mtewe tsi, ndo ni beka na mshuma Locha
2: G-Voice
0: Na uitani
2: Ndiyana adekani
0: Asongo wa azwi wa jafrone chongole rambu udani
2: Ndiyane
0: Azwiri amba duwa na duwa Hambi chitunga badaya yawe Murandu azwi, otofi na amba ngayo ndo vili mezwa Romo ndona
2: Auna no vili mezwa G-Voice Ndo vochili zino koniko zwona metia shuma Adicha pesa badani Mara yone badabu ayiku vya chimbele na uti yoba isare esa G-Voice
0: Katori auna bada, songore yako vya chimbele na uti kare auna bada
2: Auna bada, auna bada Zuno zunenda kono mshuna di Nga hapa karime kaya yogonya mtanda Meru kwa ito roba bada, huko ito wa paving Yona kesa G-Voice
0: Arkuli wana
2: mara Dere ara yela pavi ya toferati Barulugisa la yela bada yote uza Mr. Enta usikantangi
0: Kaito vuri wasibada ni mrira Kaufuri
2: mrira Hola muni na bora wa mani ndi ri na mtima na na cheki si niko chimbira ndi na tangana na taraka ndo fara ndi chizwai.
0: Ndo ngansa wora midini ya vhathu mingo ni.
2: Ba nga wora midini ya vhathu ka hani ko ngona kala ntachi vanga ni niko tsari kana niko gonya ni foto zwivona ni pala pete ndo na mangwa madizi maulufa.
0: Ah. Bone. Atenda roamba. Ai. Ribo nga manda bacha fro lo chadu macheroni witani Jivos mkwa madaba
3: sili pano
0: dado.
3: Ya ndi sina ruwa kana zvati kona uriburi.
0: Ah ni buriburi.
3: Ana kwati kona Jivos mdo madruwa.
0: Ah ndi munarure ndi mulikete mduru wa muaraji ndi mukharta ma khale ndi muzondelani.
3: Ah ndi muzondela mini Jivos.
0: Eh mwana wa mawe.
3: Ah mwana wa mawe kwa muzondo ndi muzondela mini Jivos mkwa madrumba.
0: Rekoriwa nga manda terkavali fara ne pano lipemana ndi vhathu vane pano kopela panda no davidzana ndi na vhone ri ḓo ḓi dovha fara vhabudzora ndi vhafio vho vhanwe vha vhadivhale ya vhane. Ne vha khou fara miṅwahi nayo vha ḓivha nda ndi khou lavhelesa liṅwe hafhaḽa vhaḓivhi ndi hu pfhi hafha ḽifhasini kana fha kha shango ḽine ra khou tshila khaḽo hu na miziamu kana fhaḽa hune vha ya vha vhona zwithu zwa vhathu vhe vha balelwa hezwiḽa zwino fino feila. Hu na fhethu hune zwa hezwi zwithu zwa vhulungiwa hone zwa uri vho mukene vho thoma hafha fhedzi zwa kunda. Hu na vhane vho zwi ita zwa fhedzisela zwo tshimbila nga murahu, ha vha na vhane vho zwi ita zwa to bala tshoṱhe vha to bva khazwo. Ya zia vhuya nga nḓila ya kama dzao ende kha vha humbule mihumbulo ya vho Harley Davidson ya dzi perfume ya vho Colgate Frozen ina vho Microsoft Zune ya hu na fhethu hune hezwo zwithu zwo vhulungiwa hone zwo tori havha vho vhuya vha balelwa zwino mishumo yavho ro i vhea ya. One vha vha tshi zwiḓivha na uri kha muzika une ra u thetshelesa hu na luimbo kana hu na nyimbo dzine dzo no fhedza miṅwaha i no swika zwigidi zwiraru na maḓana maṋa.
4: U ḓadza fomo yanu ya muthelo wa mbuyelo nga e-filing kana nga SARS Mobi app zwi ni fha tshifhinga tsha uri ni ite zwine na funa. Hei ndi khumbudzo ya ndeme ya u faila fomo yanu ya muthelo wa mbuyelo hu sathu fhira ḓuvha ḽa u guma nga dzi 23 ḽara 2026. Tinyani ndatiso. Fedzani. Dalelani sars.gov.za u wana zwidodombedzwa nga vhuḓalo. SARS at your service.
5: Na musika Master V rina khathu ane a funesa sa YouTube podcast na dzi how to tutorials.
6: Master V, ndi khou ṱoḓa data deal uri ndi fushe dzangalelo langa ḽa u like na u subscribe kha dzi channel dzoṱhe dzine nda dzi funa dza YouTube.
7: Ah, tendelo ndi 35 gigs data bundle ya Vodacom ine ya vha 169 rand fhedzi. Ni wana na 5 gigs mahala ya YouTube data u fushe dzangalelo ḽanu.
6: Master, zwino hei deal ndi i wana api?
7: I wana la fhedzi kha VodaPay app. Zwino ha, nda ku tshedza nini vha sumbedze uri no fara zwithu zwa maṱhakheni.
6: Ndi ḓo ita nga ralo.
7: U ḓo shuma milayo tiwaho. Feather together Vodacom.
0: Ya matinoko fi MEC wa Bwendi na tsireledzo ya tshitshavha vhona kedike kana fi vhado thomalwa tshiofisi ṅwedzi wa Bwendi wa tshimedzi kha ndi wa vundu wa 2026 nga labovhili la ḓuvha la vhurathi la ṅwedzi wa tshimedzi gidimbili fumbili rathi nga awara ya thenga matsheloni hapfi ndi yange mudavhini wa mitambo wa Sunfa kha masipala wapo wa Bilabila ndi u thomiwa ha ṅwaha uno hu fhasi ya ṱhoho ine ya ri progress in improving reliability, safety, sustainability and affordability of the transport system. Vhare vhoṱhe vha kwamea hoyi kha ndowe tshumo ya Bwendi na vhathu vha Bilabila vha khou rambiwa vha tshipiḓa tsha u thomiwa ha uhu hu takadzaho hapfi zwoṱhe zwi vha khou zwiḓiswa nga muhasho wa Bwendi na tsireledzo ya tshitshavha Limpopo vha returning the tide, safer road, safe lives. Kha ḽa tshifhinga mune tendi ya maro fhedzi ri khou ḓela tshoṱhe ngaro kha awara ya vhumalo lutandelo thoma lwa mbekanyamushumo hu na vhaḓivhale ya vha na khou fara miṅwaha ya mabebo na musia vhana vha khou fara miṅwaha ya mabebo na musi none ri khou pembela navho na vhoṱhe vhane vho rumeliwa nga lushaka ngeo nnḓa vha no khou pfhi na musi ndi ḓuvha ḽavho ḽa mabebo ndi ḓuvha ḽa mabebo ḽa Gwen Stefani ya muimbi wa muzika wa pop. Ḓuvha ḽawe ḽa mabebo na musi ndo vhona na muledza no khou bva kha Sijo Mariva no khori ndi ḓuvha ḽa mabebo ḽa vho Mkene vho Sijo ndi ḓuvha ḽa mabebo ḽa nyina fhi ḓuvha ḽa mabebo ḽa sibadela mushe ndi phedzi. Ya vho tondani sibadela bva fhaḽa dopeni na pfhi rokhwe ya sikho tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa muyani na nama i khari ambe u itani vho vuwa mthetshelesi te
8: kwamazulu kwangazulu zwapa
0: so ndi ene wa mulenzhe wa penga
8: Havano tangana na Raligiri Majipuliso mtu wa watu chausha boa.
0: Ni nyita mtu. Wita ni Raligiri Manovu wa tere.
8: Haufana matachi havano.
0: Zuko chimura mwiani na namane tere.
8: Hei nchiambanga bada. Hei yanakumbo zezi zanga ngeno kagorene. Uvago mkura udacha uru ya warambani man.
0: Ndo jena ndando ya rambani msandange uwa na voma kazi banga. Ndo shumise na bade no jina nipo arambane na yono to ya mratabo ya ntange nichi piranga pabo chamurabu bo ngapi ngapi ayi au na bada na wani
8: ima gongo lele fezi nduri yuzi ziziko chimbira nga pabo chauru ni labona ni abona zila gulo yetare ziziko yeta za mnyanya zote welela na ziziko nga ziko bera nda bada zichivu ya nda bada
0: uchimbiri sazo ya zonga ngeyo
8: zino ziko chimbiri sazo ya ziziko ya mnyanya ziziko tira madambazi.
0: Nae bada ya wewe ya wuchauru hapa na wonga finga pimito gama boringa madindi zubaketi zira ya po badani utosalo chimalo wano ronga kwa ndanga ngo
8: mbro chaizola chizivara ya watu niwa che ya ufala na mtu wajiko chea badada na mtu wajiko dhulu
0: jisuna basoko dhisaji gontiringa kezi
8: basoko darazoko posa basoko papana mtarazoko papana mbola jito na musutu vedu utrivido jito na vedu zote basa
0: vingana ya doga ya namu
8: andro kamburi ni abazi fixe samusula yuko fixa zizi dato ya mdogo ene ila yo basa musula chia tando uko ita zogu dina manda ala zi ite na ngange eno basa ngo tuto eish ngo bako ribora na manda man
0: rekodi wanga manda ngane ngeo kalia dhere tere
8: rali gidi majipulise mtu wa batu
0: lika gara parapara ni machoro ni locha wita ni wofu wate
8: pitrumbara
0: koyu muno treno kozo na bakanga basaranga samaria
8: kaba niko kutiki manyini.
0: Tumari Afrikaans ufana nga buke?
8: Afrikaans ufana nga buke andi tafela se bif?
0: Ake ikatafura, ndiri mini na matini?
8: Muni prate la tifera se bif?
0: Aunano kwamba nganda nyari?
8: Mafungo azava umwana mianga ashushao ana kuitwe ya ikuruline ama burayo.
0: Ndofana ni ete ya Mamelodi hapa macheron.
8: Wish, ziko dovu ya. Kungulo manga mitokera.
0: Hii, niko raro?
8: Ndiko raa rungona miyama.
0: Ndi mitokele ya mbara minzani.
8: Ndi mitokele ya mbara ila ya pinki. Afrikaans irnez vatman se panimak. Anzi di mwondre vanyaka fronte andi ekurule ni metro. Komo, di polis var as di sterkhande fande kharak bank.
0: Ndofama polisa.
8: Zino rikiri di polis var as di sterk. Hantu fangi kharak nanda kama ya mapolisa kipayi ahuko shumiwa andava jia chayo nga mtu waita ya vitu uwa mroru wani zari tuwarima zari makulala zari mupiripiri zari nga muriba
0: zari utungura ni zine wazdiba
8: zari wakona
0: Yari kuriwa nga wanda tamba, ni kweta ni chifema nga, ni kweta ni chinifa. Toko mide michini angeo tamba. Ni nanyi, ni naruwa ni mdao utere, loo chaba dao. Ndi mashiru ni bananyi, uwa ni ambrose na mwashe, eh? Uwa ni makazi wawa na shero ni ngeo mdao ni. Ni kweta ni chifema nda ni, nda ni fafa tamba. Iya. Kariyambe ni mashiru ni loo cha wita ni bali. Warumi ni mtechirish.
9: Nero uwa ni napange jigo.
0: Rado sa dufa mawa, ndi matanga ni duwe abo makungo.
9: Na
0: bakwamba bage bamatangari
9: matangari jivose ndi bomakunga pa matangari dove ndiko tia munanga
0: eko tia munanga zviko toita ndiko chimbira ya bada ichi da zvikemuni ngapopo chiombo hamuromo anda utawa matho
9: ichi ndiko chimbira ivo chimbira jivose ivo chimbira queen
0: kabado amba ngoma wa makungo
9: queen jivose ringa story yo lulamise yangori
0: ila ila ila bro ya pala mtare richipira pambaera ika tipira gore ntika na wone ngeza zibo pira zimbiri
9: nivoleke ila bro ndikare chipira ike yeto raga riko wea chipire purine pa
0: ndo vianato toma chikoro na vianato chiminya richipira nga mti mti ya pala
9: ndo vianato chiminya na chivoi
0: ndo vianato minya nana musu pira gore ntike ila bro
9: ya alama mwuzi pira golo enti jivo ndi kwa tena chisimani ya pata kama uwele chisimani
0: nisiri ya nefala ni chivera mdavinu wa chakumba
9: ni kwa tena uwele chisimungwa nene ya pata
0: ndaa
9: ni kwa tena jivo ya na utasimuwe hone
0: lao chandi tota karanga manda nganyi na wakungo
9: kufiniwe hone jivo ya singa jomanda
0: madawanga jomanda Nindu medikere kotsi ya mala zudu. Iya no rofe bataka renga manda. Mufere zivadi van. Andati kore ndoba visha matuzi na mush. Nenditoba buzabo chaka mani za zudimera. Ngorela batu vanjiga manda. Riko shi itanga uri. Uchiko chimbu na foto difoko dikwete ziwafi. Echi ndi echila. Ndichila chifio mtecherezi. Sine matuzi dibandi za uri. Una chidimera cha unamela. Rora bresa nyendo izi pufi. Zizi za uva. Engane pavo New Canada ariko di pavo Langlachte ene ariko di adoroboni katina u ya ndi chine cha chimbidzwa nga vanoni vha prasa chidimela chine arali wanga tora balesa chivalo cha vhathu vhane vha chinamela chinameli wanga vhathu vhano swika nefa kha chigidi na madana mavhili ri kwambe ichi cha nyendo pfupi ichi cha muvaro wa lutombo chino dileledaleda ariko di chivona chiko difira nga pavo Langlachte vho New Canada vho mzimhlope ya kutori wabuze wore batu yesu batu yosu diva wasa do namena na sichon si wore wadi na umunandu wono namera chamarasha variasyone chino kwa musinaichi ya chidi wone chidimera cha echi cha shosholoza wachi umbira tera shosholoza mail chila chani chila chani ndonda hapu chika duwana na chila chova pa Johannesburg ulibanga ngero wo musinan do di wana zezo walo marasha na matombo na zi ore wana zimu ya zino bati osdiwe sunga ori mbe zonde menga man harika mwezi wabuwe ndi tere ya zino ni wano ngaro mwezi usa tunopena mveleze rituwe wana na mreili angezu dimerani ya to datore wudza kuine ori ndizu pio zina ratio stagomera ndizu pio zina ratio stangere nga ori tibare zimara zo zine zino ni zine zan namiriwa zo perekeza batu mishumone au chare ngi sandu na miko kini auche nazo tabelo zanga macheroni hapa zidimerani no no fear only which itunga ngo kabadore ndumerenge kakuba studio 5 locha ni macheroni kuba nione no fuwate ai kuba

0: Thaidzo dza mulayo dzi nga vha kha muṅwe na muṅwe. Musi vha tshekara mulayo o ḓiimisaho nga eṱhe, vha nga badeliswa ṱhingo, vhurifhi na vhukwamani vhuṅwe na vhuṅwe. Kha Clientele Legal, mbadelo dzashu dzi sa phuliho tshikwama, dzi katela vhukwamani, u ṅwala mabambiri a yelana na zwa mulayo, na u vha imelela khothe arali vha tshi ṱoḓea. Ri dovha hafhu ra vha na pulane dzo itelwaho vhone na vha muṱa. Pulane dzoṱhe dzi katela mbuelo dza beili. Ri ḓo ya mapholisani hu vha badelela beili u swika kha 5,000 rand. Ri vha thusa kha milandu i tshimbilelanaho na thaidzo dza zwa vhugevhenga, mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamanaho na zwa milayo. U ita mbilo zwo leluwa kha Clientele Legal, SMS-ani Phalaphala kha 32281. Ndi Phalaphala kha 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo i si ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: Tshilimo tsho swika, ndi tshifhinga tsha u vusuludza nnḓu yavho nga mutengo wa fhasi ha Top T Tiles. Kha vha wane dzi tiles dza fhasi dza A grade nga quality ya nṱha ubva kha 7490 nga square meter. Vha shandukise fhethu havho hu si na u phola tshikwama. Vha wane value cover paint combo, mabakete mavhili a 20 liters nga 659.90. Vha khou vusuludza kana u fhaṱa. Top T Tiles i na zwoṱhe zwine vha ṱoḓa. Special a tshi ḓo guma nga dzi 4 October. Top T Tiles, hu na mutengo muṅwe na muṅwe wa papasi.
2: Pretoria, Soshanguve.

0: Iyo ni Ramuzika Alino Alino. Yes I do. Ndiano la wimba senyorita. Ndiano la wimbo your body. Uvaka bounce back ya 2021. Ikana lia tombo leno if you love me. Lea li shuma nga mwa kidimbiri fumi maro 2018. Utebe kana chota na Mr. Jazzy Q. The Six. Magwezete. Katina mungu baramzika katalia. Abo tatia subegwa wa wafakari masimuni. Locha ni mechelori witani. Fumbri na fezi wa minete. Riko siya chote wa ram ya vumaro. Kuri wangu manda vote wana sosino. Baspida cheno mbeka na mshumo sinadabo. Ribanga afibana njiba kaspio. Tenda baba weke tanga kone mbeka na mshumo hino. Kuri wangu manda na mreza. Nuko fakara musika wa musika wa gospel. Hiya Zioni. Edwell. Ndi wando. Nirimini tamo yanga chiganja. Urumadi sabafunzi wande mkonde. Ngangeno wa mangira si. Nirisi ya konda zwane mkundi. Itoweza na tengwa rikuliwa nga mando. Fidu wala budula mabebo kazi yezi. Kotsi ya mdojwa. Ni mdojwa te. No mwandi mdojwa te. Yeah. Kotsi ya mdojwa. Zibi ya matolo. Chani macheroni witani. Le dhera ngane ngeobo mtare te. Siko chimbira mwenye nina ndamani. Brian. Afindi Brian rupe zero avochi sampiri wa fondwe. Roshua. Marite chale. Sandina rupe zero angamunei wankumere ni locha. Ndi macheroni, Aubrey Chamza Chama, narilocha sobo tinga mada, Meas Dal Jobek South. Riko dipina nga mada, namreza ono kufaka Oskando, wana wonese na Anza Takarani. Rufu wa magoro, locha fika mzika wakwa ito, wena utambo mandoza nirumbu za mkoma na wanga, wakana kana. Ange hawo china. Locha fidu wala wadilama bebo kamduru wanga ni mufatuchezo wa mkodo biyane. Ndi wana wasesi, locha ni macheroni. Namreza ono kufaka Diprenzo, Diprenzo ria, Zika duwanara, nezula zujimera zwa utakuwa angero Johannesburg uri wabu musina. Arzi wahonenga malabu tanu pezi utakuwa park station nga wari wabu sumbenga matekwa na. Ya imafala Jamestown, Pretoria, Bila Bila, Mukopane, Bulugwane na Makado. Isatushika musina. Urezisha hone. Diprenzo! Ribu nga manda na barauzi, neurauzi pesi. Iko tambarini Lukulend. Na Lukulend iko tambarini pesi! Etai gawa go locha ni machero ni firu kwete jereza ma papchezo matase maungani. Arjifu isi maungani lote wafurira parapora FM. Waifu na maungani na bakoma waifu na gamande imbe kada mchubo. Ichimanga zara mtu unorkuliwa gamanda. Ya, nibago batuni kore jifu isi reketanga kore Tony Kigongo rikoma shamba. Arikorendu fa Pretoria West Chufia ni mkonde ni Kala mashamba ndoto kamizi. Nandina chi givero mashamba vapala mkonde ni Tifora la murambo lizura leon kao ichi give sema mashamba vam kondeni na mashamba FC yote fu fika utakariwe Pretoria kartangane Amscott Sports Field amusi mashamba ichifana manda na NFI iso na musia zotoni kigongori kwa kuri wanga manda garimoto mwinga meri varilo chani machuroni witani kaba dengero kaimeri ya nekumberi jrsbc.co.za mrezi ya wardebo natakani makari dola. Uriwe ketanga kore, Morris Chindane, Uncle Momo, chia wano maguru ni locha. Uferi ya ifune mbeka na mshimo, randa wulani chimbu, febo Steve, ndiba venda, hange ya ole. Locha ni macheroni. Rumelise wamu na kiss. Bottle store pala chimbu fe. Rambu da defni, locha ni macheroni mezaya, novu watere, ndi Oscar Pungo. Maka kuone ya palanglakre. Rikuliwa kabanda tei, fetisani mutabatini. Uferi kwa dipina cho, tenga ndirea kama zonge nombeka na mshimo. Mporasta kwazu. Lochera zwezu, chilizi rasira, wana wabu BM. Waifu nembeka na mshimo. Rikuliwa kabanda, riwango batono kuri G-Voice. Reike tanga kone ndemezo, yola muharo kumbike ila yongoro fiar nuis. Riatu amba nena wone nga urendari kwa rudomara mshumi sani. Saka za muruba mbezi, fezi hai. Na msia ringa dobana ye. Lochera bachero nuitani, suko chimura mianina na mani ter.
1: Enda G-Voice.
0: Now we turn.
1: Ah, lola lama dawang. Lola lama manda losi mana mizi. Liko the fish, saka tip shoot.
0: Liko fish, and liko tent.
1: Ah, no fredi, only fula wana wama riyak.
0: Vako raro.
1: Ah, only fula, shaku kuma kuma. Niko the fati, wama hika wama fusa nori. Udo di woko shimu wana wana mpiso.
0: Ah, udo shume suwa nga manda, kawa nomia.
1: Wari, msuwa nga oili, abele shukwa na duwana, so suya fish, nga mat. Ino hati tiwi zorba doa kwa shuma na marazo. Ino zilitu kwa ita wuma siya rafati kwa ita na wadera kona ya.
0: Diko ten.
1: Da ba che gamba da wa.
0: Rekoli bua ngama nda. Nani kula bale sana yeshu ya bano fudera na wakati ya bagudi yeshu angeno Rhodes University na mapolisa. Engamba na msiwa bana dabachi kugwara bera. Dabachi kugwara baba hapo petu ya wakwe tuwane mafungwa ya graduation. Kano amba raba gawe ni gala utano nga macheroni. Soba soko pesara shubo vanda chant. Yeah, mapolisa umbo ditomo shume sa zeraba bullet. Kana guru zila za mafaneza. Na zigese zila zo visa mitozi. Sikubi ya ngandereya kamaza. Ndi wagudi iso. Rukwa mba sasuina na wagudi iso wanusika. Fumira aruba ni wanofari wanga mapolisa. Ndi angeno Rhodes University. Loch, ndi macheroni witani. Wovu wate. Para ni macheroni.
1: Ziri
0: mkwagwa mani makati. Ziri kuita mtepe. Ispodoni tembisi.
1: Ziri kamba nga nazi training. Uri nukua kwa azbu. Kwenye nga Friday. Kwenye nga kwenye
0: ndi ifi eno fira pondino amu sina kana ndi ino fira ofusi.
1: Unaro ofusi really awana blue training.
0: Oh zino. Zino fira poka mtepe ya.
1: Hizi zino tuwa kama ina wana kutu ya siku vuna. Nchua tepe chao unumoka ila 63,000.
0: Oh ndiyo zizi nenga ngumu zibazo perira nane poka iza dora nga mitozi ya mkororo ribar na awane ponga ngumu
1: hapo kumara nashikete ni jivo
0: ndiko ten
1: ndiko kama nge treni zizi nenga mbiti na zabu duru kumara straight
0: aziko toda pensheni
1: aya na pensheni na zilu zizi nenga watu kama ustarat
0: ziko toda wospondi. Ugaya dramu uone matrakani.
1: Uone madamu kwa lore ndi nshuri anoto wa tera trakani zino. Anlese tu ya uskipfani zina machuru.
0: Ni muru melisema ralo ya dhira ngeo mtsepe ni te.
1: Lola na manda dubalo vama ne mure na maitechima mani.
0: Maitechima ugaya karazia angana.
1: Abe karazia ndi jimufio.
0: Ndiya mwona bodu ni uwa mbili.
1: Muru mwaweza na mwuzo. Uwe kuwa.
0: Ufiko kuwa.
1: Kukuba zipro na duga na mandi.
0: Osara madugana.
1: Osara madugana na waruliwa ni ya kondo zeleko na prit.
0: Nile lumelisa dugana langa ma.
1: Nda.
0: Elika kare keso ni kumeru mtsepe subadoni tembisa. Locha witani wufu wate.
1: Nda wane kumbe.
0: Na witani.
1: Oje na lola raneo.
0: Le dera wazi sababu ni msha witir.
1: Ameko ka balkono he jivoy.
0: Wawono tomo puga gofi. Kama ndo ipuga rushe ndipfe hapo baba kwerwe sana. Yaar kuriwa no banda kana ngeka lete lete.
1: Arina mimi si ate jivoy.
0: Au na zwing mar kuriwa ngamada. Lo chat ba chalo ne witani.
1: Kuni mukoi baba arali wa da no ngoma sone na zwing.
0: Ah rafa mangwe do phone.
1: Riafone, ndi profo wana wone kwa mtipi.
0: Profo, no ria haba wa shudime na nidoba disa ndisongo li irams.
1: Ili niti ngo lira, ma yonu rila wa kwenda wa hone, kuto rika.
0: Riwa nga wanda profo, nina mela chipio, iti chino, una wono fi mula mula mkunzi. Nina mela chino mula mula mkunzi.
1: Kepo, tof, chipo mamelezi, kari mirati, kari mtakani, kari kwezi, kari kari ikwe kari pesen kari kumunon ya mamkun kari mukanad
0: achia pa langlakte
1: langlakte kwa sika chumbo di kari mukanada chumbo diri londini krisisi langlakte
0: ribu nga manda prof
1: upini me one baadi mani mkwe
0: nga wake rube.
1: Hawa terhuma kechao Ngati ilo mahaso wa mapati ardi ya mchitere ni ya mkuna kara ziyanga. Deisa Chivu dura Api ya mchitere ya mkuna na manda kara ziyanga. Deisa mwed.
0: Rekori wanga manda na mwumaine kewala weli na muenda pala dropeni. Locha mkeguro ziko chimbura mianina na mwumani. Ligaili 23 ya ndi imea wankumeri Prince Muenda Lawrence. Nandi dofera woni uone hapa mathole locha ndi machelo ndi uita ndi zikochimbira malume ya guzba mwana wa popi locha locha zobu di burugwane tere iya rikuliko kamanda fero ikhetanga khole mbekana mushumo hino na khori ramuhuru rodi porte uri waifune mbekana mushumo ugai udebendipu Iya mpo masoba ni mratu wa wafunze mpo masoba na angeto chia wero Filo cha sobu tinga manda Afi makuru wanga bo Fibo tamairesi Muarusi Kwa pala chikomba ni dimia wafunze mpo magaifa Na muarusi Kwa vena duwa labuti La mabeba Lo chani machero ni witani
1: Wari ya wana mkwezi
0: Siko chimbra miani na namani tere
1: Awo uso nangangu la hino Mutu Mutu
0: Mugandi mti
1: Aona ngambula hiyo mkuu.
0: Ndio kondelela wamba bodi abo Edgar ndoambia nge PPD.
1: Mkuu wote ndio mmelisa mali kwa mwana wa Boruvengo.
0: Mwana wa Boruvengo ni kwamba patu.
1: Ndio amshani igu.
0: Marume ya Willisi. Nakona. Erumelise mwana wa Boruvengo patu mali wana washi.
1: Ah no di tomba na uri ndi ndi sa yona mkara manda do wanda do wanda mabebo ka karama gwamani uri wa pa mdunu
0: na yo do wanda buti garinge
1: ah ndi tani
0: ah ndi tani ro danga dongi ndi nomli mudau wa chakuma lo cha uitani
2: key voice
0: na uitani
2: na lela tripi
0: duru wa mwaraji mukharte mahale
2: kezo ubathavani tazimau
0: ni muzonderani
2: Angwana wa miyano
0: Takari wanga manda na angie tabani zima uli msanda
2: Kezo, ndi ganda miipa teta na uyu
0: Ganda miipa, ni nkumbu za kosi
2: Chivona, mkatu uli
0: Hebo chivona
2: Da
0: Wa ganda miipa ndi diwa kosi wa utaharu wangi
2: Aba diwa mkatu uli, ndi ganda miipa teta na chivona
0: Adikari wanga manda wa chivona lewe tera
2: sana Baba rambu da msunda Lewe tera sabi ya kwa protect
0: Msunda ni haya ni matini
2: Danda
0: Kani wane tongo Ndichi dhaportela na mea mbuzi Msumadi haya
2: Tongo Na gana numia Na womashu tubabadu niya iwana
0: Ndiko shika
2: Kezo
0: Likagara Lo chani machoro ni witani Wufu wate
1: Urili na G-Voice
0: Ndina fiondo dangadongi
1: Nukato ambaro dipoto Ngori mendika ro dipoto Ndichi kumbasa Kuka storbo
0: Nikuwa ni matore Kana nikuwa debendi ipu
1: Ndibe Ndibe Ndibe Ndibe Ndibe Ndibe Ndibe
0: Ndibe
1: Bila hinda mirigo mgari mbraise ni gari moto Zipi rini jena kwamba Zipi rafo nenda zero ni jimi stain
0: Oh zipi rafo jimi ini
1: Awana nanga ngendira Kino zipo nalea da rozi rafa la mfeni Kori dazi kundi mudifa kocha kocha kocha Ni mudifa na maberi ala maururu
0: Zino noni mani fala mfeni ngori Chipinga cha mse dichi da Ame ndi kawishi ni mchahi ni ana mini fala
1: Ana kawishi zino Una Una Spinisha fala mse Chasa pandi kumbwe chwane na mara Chasa niswe na mara
0: Zutu chimbirezo mwinga miri
1: No, auna zungo ya mama G-Voice Rarso na hishume
0: Na horu uga mwinga miri
3: Abo, iku pembera mwaya dana na maro ya ukove kanandeme Ini arukwa marote Upembelela, Abob member rewards iko kubeka na kama dana mararwa milioni wa ziranda na mirade ya Abob ine ya qualifier. Kama bili mkowe wabunga ujena ka abob.co.za kana badalele davila Abob niretini. Helino furo, liko peda ngala furarunti ila chimizi. Abob ndiwa disi bandinda kombo bari na license na wazo mashiri na skoro doba chofis. FSP 20656, unamira yuti wao.
4: Chitofua, BG Voice, na mufele iti Stanley Brown.

0: Ahongo cha sala mazuba mangana uri rewanaro rindaelwa. Uwonana para para FM. Benvenuti a Venezia. Yezi nduri votanganezwa fanis. Rina zote ropeza. Rivendeza uva toyendo. Duitivikat na pulukwa. Majaro haya atoma zi 15 Oktoba. Usikera zi 25 Oktoba. Nikaru endo bolu. Unata na medazote. Zibisi. Mapupo. Rainganga chikaebe. Yezi ndi ukruza. Rendani muna uzi uri. Arali huna mbuziso imwe. Ndi hone vatu. Yo, rendi. Ihone mbuziso tikei. Zote ndiri wana uri. Zene zi richi kukruza. Ndi di mwalisere. Kaba rwendo kwa mwaka nina. Uhui. Nda.
1: Mutu mumwe na mumwe oto wanga obo tereleze yao muse chishumisa bada gauri magondoni baendanga nayo bareli na bandameli wote ndi bandeme karu tereleze muse rinyendoni zaoliba ngapi kanangapi baendanga nayo kabamba rejuyambara zubwa na rao muse wachishumira musiku rote muendanga nayo na mureili mifana na utebeza chwayo za badani mureili ya songo onwa reira genu muendanga nayo asongo fana la unwa chimbira tini na bada nga unu mwezi wachimezi karibu ringe magondoni para para FM.
2: Mutu mwana mwe aneva na mbelero nga kungezilo ya politiki kana kashu ya zaketo za politiki inoko uhashwa kama parapare FM. Angapika mbelero ya we usatupera maduba matanua kashu iyo na the Independent Communications Authority of South Africa ICASA. Upika mbelero ya wo rihumbelo riba kwame ICASA's Compliance Department nga nomboro ya rutungo ya 012-568-3233. Kana ba email e broadcastingcomplaints@icasa.org.za naka complaint cc@icasa.org.za nomboro hafu 012-568-3233 kana ba email e broadcastingcomplaints@icasa.org.za naka complaint cc@icasa.org.za.
3: Lebayani zino ni wino zulusa ha Ackermans renga ne zhiambaro za chilimo. Lebayani vengelini ni nga kadi wina ntia zi Samsung A07 za fumi duva na duva. No wina zi Samsung za fumi duva na duva. Renga ne zhikipa zwa vana zhitoma ka 39.95 maroku mafupi atoma ka 44.95 zhinchi zhingomu vengelini. Lebayani na musi wina ni na musi ha Ackermans bezi zhiko ufera nga zi 6 November hudo shima mla yuti wao.
4: Rilingeza witanga uniranga kone, richitela bafuno basu musi richika thichira. Dingani risabasi na chirunzi chau ya oya. Clientele funeral plans, ibadela masherini. Badoba hapo ba wanachumelo zao renga zuliwa, uendeza na utibula tombo. Mbiyelo za matakeni na rapulero rapasisa ndi zwavo. Clientele royalty, ivane ya mbiyelo zo kete yao nga royalty program ya maala. Clientele funeral plan, ndi mpo yao ya upezi sera ya rufuno. SMS ani parapara ka 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi chimiso chiri mulayoni na tendelo ya ndinda khombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i pulupedzeaho ine vha i ḓisela nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Mulayoti wao i online u ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
5: Hey! Hey!

0: vutsila na vukoni vhathu vhashu ndi vho Elvis Mandiza na Sipaza Pirates vha ri tshililo. Vhanna vha zwino ndi vho Esther Badge, kani vhanna vha zwino a vha ṱhogomeli. Ai, vhanna vha zwino ni khou ṱahedza vhanna vha zwino mani. Ai, vhanna vhashu ari ḓo khwaṱhisa tshanḓa, ngauri u nga ri vho Esther Badge hafha vha khou amba uri vhanna vha zwino zwithu zwo vha vha sa zwitshimbidzi, a vha khou zwi tshimbidza nga nḓila yavhuḓi. Ngeno vha musalauḽa zwo vha zwi tshi tshimbila, musalauna zwo vha zwi tshi tshimbila. Khwaṱhisani tshanḓa, ni sa khou khwaṱhisa tshanḓa vho Esther Badge vha ḓo amba vha ri vhanna vha zwino. Tshifhinga tsha shuminete kheiḽa ndi ya fumi na muthihi fhedzi, ndi livha kha wara ya vhufumi. Ndi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya ḽa Afrika Tshipembe, ri na nwi misi yoṱhe. Mbekanyamushumo ndi nambi ya dzinambi yo khetheaho, i tshi ri awara ya vhufumi mbekanyamushumo ya ndevhe tsini ya takutshedza ndi mbekanyamushumo yo khetheaho. Ndi ngazwo na heno mbekanyamushumo yo khethea, ngauri vha zwi pfha zwori ri vha ri khou tea u sielisana, ra dovha rafhu ra lavhelesana zwinzhi zwine zwa khou itea nga hetshino tshifhinga. Ntsa ya tsangalume ndi malende a makuya photho
1: ayemiraponi la vonyama nangaho aha ayemiraponi la vonyama.

0: Ote. Ndikotama uhumbudzana vhathu vha re afha phanḓa zwauri na masipala wa Khotsi Tshavhani u na pulane ye ra ri Tshivenḓa rine sa khasho ra i wana ya 2030. Inopfi heyo pulane ndi ya u fhaṱa ikonomi yapo ya masipala wa Khotsi Tshavhani nga kha u bveledzisa mabindu, tshumelo, u fhaṱela vhathu dzinnḓu, vhuendi, themamveledziso. A thi ḓivhi zwo ri ndi pulane ine ra i pfhesesa roṱhe na ri a zwi ḓivha zwo ri hone kha masipala wa Khotsi Tshavhani na. Ri ḓo dzhena khalo zwone zwi musi ri tshi khou ya phanḓa. Nda ndi khou tea uri kha vharangaphanḓa vha ri afha ane anga vha tshi ḓivha vha songo teledza u dzhena khayo. Kha ri ye kha vho Khwaranenge khulu vha Action SA ri khou vhuya vho Mariba. Ri khou ṱoḓa u ḓivha uri Action SA i nga vha i na pulane dzine ya khou vhona uri arali ya dza thomiwa vhadzulapo vha Khotsi Tshavhani vha ḓo kona u bvelela. Vhushayi vhune vha hone na tshumelo ine ya vha hone a i nga ḓo i ḓo kona u swika. A vha khou kona u mpfha? A vha pfhi ngeyo tshipikarani na fhaḽa vha zwipfhi? Ok, dzi hone na pulane dzine Action SA ya khou tenda uri arali dza ḓiwa nadzo dzi ḓo fhungudza vhushayi kha vhadzulapo vha Khotsi Tshavhani.
1: No, ndo livhuwa muhashi na vhathetshelesi. Action SA i khou yo fhungudza vhushayi, yo ḓiimisela u fhungudza vhushayi kha vhadzulapo vha Khotsi Tshavhani. Ndo zwi amba kha mvula tswinga zwauri ri khou yo lambedza vhorabulasi. Vhorabulasi ri khou vha lambedza ende ro vha lambedza vha ḓo thola vhathu vhanzhi ha vhorabulasi ende vho thola vhathu vhanzhi, thaelo ya mishumo i ḓo vha i tshi khou fhungudzea. Ndi zwine Action SA ya ḓo ita zwone, mara zwiṅwe nga nṱhani hezwo fhedzi zwe zwa tou mbaisesa muhashi, Action SA i vha i khou vhaisala nga maanḓa kha lokishi ya Vuwani na dziṅwe dzi lokishi dzi ronga dzone. Heyi lokishi ya Vuwani i nga vha yo no vhana more than 3 decades a huna na soriji, hu kha dzi tou vha na dzi pity toilet. Zwino sa Action SA hezwi i muvhusoni nga heyi miṅwaha miṱanu hezwo zwithu i khou zwi fhedza. A ri tsha ḓo dovha ra vhona hu na dzi pity toilet nga ngomu lokishini na dziṅwe lokishi dzine dza nga yeneyi lokishi ya Vuwani na mivhundu ine khayo ndi madindi fhedzi. Ndi zwine Action SA hezwo i khou ita uri zwithu tsha dovha zwa vha hone. Ndi ngazwo ri khou ri rine vha Action SA a ri khou ṱoḓa uri vha tori fha miṅwaha minzhi minzhi, ri khou ṱoḓa miṅwaha miṱanu fhedzi. Arali nga miṅwaha miṱanu hezwi zwine nda khou zwi amba, hai kha vha ri vote ne ri ya ku dzula for more than 35 years ri sa khou ita tshithu, ri sa khou ita tshithu kha vhadzulapo.
0: Zwa u fhelisa mabunga madindi na zwa tshumelo ya malato heyi ni vha khou i amba ya sewage, vha khou zwi ambela ḓoroboni kana vha khou zwi ambela na kha vhupo wa mahayani ha Khotsi Tshavhani?
1: Hezwo ri khou zwi ambela zwi ḓo zwi thoma hafha dzi ḓoroboni ngori nnḓu dzi tsini na tsini hu nga si vhe na petroli kha zwithu zwine zwo tou kwamana. Mara ri tshi fhedza hafho ri ḓo vhona uri na ngei kha miḓi ya mahayani hezwo zwithu zwi tea u fhela, naho zwi nga si to fhela nga khathihi, mara ri ḓo vhona uri heyi miṅwaha miṱanu i ḓaho zwi vhe zwo fhungudzea. Ndi ngazwo ndo zwi amba uri na maḓi nga maanḓa, vhakegulu a vha khou vhuya vha hola tshithu, heiḽa tshelede ine vha hola yone vha dovha vha i dzhia vha badela dzigoloi dzine dza khou vhakela maḓi. Zwi sokou fana na musi vha sokou hola ngori tshelede yavho i fhela khou badela dzi jojo tanks, zwigubu zwine zwa khou ḓa miḓini yavho nga nthu. Zwino sa rine vha Action SA hezwo zwithu nga heyi miṅwaha miṱanu ri khou yaga uri i tou vha ḓivha zwa kale.
0: Ri khou livhuwa Action SA. Ri khou livhuwa vhonengwe khulu. Ri sathu dzhia mueni ono khou tevhela, ri thome ri ye mavhengeleni.
2: Ri lingedza u ita nga une ra nga kona ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vhasii na tshirunzi tsha u ya hoya? Clientele Funeral Plans i badela masheleni, vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lwafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo, mulayotiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
3: Dzisa na mukoni hanu sa chef na spa. Wana nguwa porero lune roshka ka 80% kasuchumi sa za Nutrifresh za tisini. Musi nitiranga zbredo za jine zanga sa. 700ml all gold tomato sauce. Ni $32.99. Niburunga 7 rand nga rewards card. Kana 500 gram Rama original 70% fast spread brick. Ni $26.99. Niburunga 10 rand nga rewards card. Ubanga zi 22 za September. Ushka nga zi 6 za October. Musi chitoko chikadu wanara. Aspa fezi. Kuto shuma mira yuti wawo.

0: Hezo ndi miniti ya mauma vili kana fumbiri rikofa kawara ya ufumina buti Rika diwa kambe kanya mshumi yo kete yande vesini Kasho tui yoda bedi soka ziketo Rose za kete za mibusu ya pozala ina la mwezi Warara uni wabamwezi udaore Na baranga pandoma horo wazwa porotiki Ane abahoni hapa koronia maspara Collins Chabani Nane haho koronia maspara mawandi maswa mawandi ya karefezi ya ho koroni ya maspara Collins Chabani Bu aruwa ni mura uziba zapo Rikoto do diva Vono amba musibashi kuita mvratshinga zore li horola azapo Ndilingwe la mahoro wa karenga manda Vamba na zore lo jena keto nirini rini Aonane kamusi angahaneze zo zuneba kwa amba Rikoto do diva uri chenje mo Iyavo iwa funza uri tode ya ndivi Uko tode ya mini Zunezo angoto uri buchira wa zoropo kwa linsi chabani Vube ya kwine rochote
1: Sazwenda amba musibashi toma kanya mbeza nuyanga uri Maspara hoyu wa Collins Chabani uko chira nga chelede ya infrastructure municipality grant. Riko yo tutuweza uri dorobo zinga osavuani. Ifariwevo sa dorobo ibuye chirunzi chayo. Zine za doita uri na bazura poba hei dorobo wakono ukontributa, ubadera. Ezula zine za pindi revenue services. Ngore batu bako soko deru wanga marifi na mini zote. And then abat koni uri ba badere haba badzura po honori a una suwa line yetu anga mbusu wa bompepu church la chipinga ka block A na B na C block D na E a una suwa line so una zvinhu zvinji rozi ambarere una zvikoro una TVET college ngoto raro zvikofanira itiwa pa vhuwani vhathu vha vhuwani vha kona u wana hei dhorobo ina chirunzi ufana na ine paving vanga si dikode vari voita paving voto ita rehabilitation voto kwatura chikontiri checha vachihone che baba vo chiita vuyadha vene baba ANC zvino rine sazapo ri dorwisa uri zvitarata zvothe zva dorobo hei zvipeviwe na mavidha ala ri kho weliwa nga miri ri dorusa uri vane va mavidha alani va badreliwe na mavidha ala fence yawo ilugisiwe ngo rala mavidha ri chivurunga vathu ri a badela vhathu vha dorobo hei
0: vho mulauzi vha sathu ya phanḓa ndi khou ṱoḓa uri muthu ane a vha kule kha musi asa zuri nga ngomu ḓoroboni vuwani vha khou amba nga paving ya bada ndi khou ṱoḓa uri vha ṱalutshedze muthu ane a vha kule mahayani Collins Chabani a pfhe zwo ri vha khou amba paving ya mini hapo
1: ri khou amba uri paving yo itiwaho vhane vha khou i vhona hapa musi vha tshi dzhena vuwani
0: ya bada
1: a i ngo khavara hoṱhe hei ya nga ngomu ya internally
0: ino oh.
1: Nga masipala wa Collins Chabani
0: da
1: huna zwitarata zwinji zwi songo itiwaho na uri hei dorobo ya vhuwani i tshena fhethu hunzhi hune ha khou tea u formalizewa hune vhavha na pulani uri vha khou formalize havha vha masipala ri kho ri havha vhathu vhoṱhe vhene vha khou dzula kha mavu ene a vha a ḓoroboni vha tea u iteliwa paving hoṱhe and then na hanefha huṅwe mahayani vha khou fanela uri na vhone vhathu vha iteliwe a ri khou hana mara a ri ḓiwane ri na dorobo i ri na molo vuwani ngori a huna molo hafha vuwani a ri ḓiwane ri na dorobo i ri na sibadela kana na fhethu hune ha vha na dzi ambulance vha ḓivha vhathu vha hafha ri lovha zwi songo fanela ambulance i bva i kule i tshi khou ḓo dzhia vhathu hafha vuwani a ri na ambulance station ri khou nyaga uri heiḽa fire station ino ya balelwa no dzima mulilo hu dzule dzi ambulance hafhalani vhathu vhashu vha tshi lwala na vhone vha hwaliwe nga dzi ambulance zwezwi ri kha pulani dza uri hu vhe na sibadela hafhanoni vuwani ri na zwithu zwinzhi zwine ra khou humbela uri vhathu kha vha ri pange kha masipala ri kone u ita uri zwitarata zwi si tsha khuriwa nga musi hu na lufu hafha mahayani
0: ndavomulauzikhuriwe
1: tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe tshine dzibada dza vha dzo tshinyala ngori u swika zwino tshe mvula dzana dzedzila dza ita dzi disaster na namusi zwitarata zwi tshe zwo ṱhukukana vhana vha khou tou sesera vha tshi ya zwikoloni hafha kha dzi area dza vhufia bomo mishini hoṱhe hune ra khou amba kha vhupo ha Collins Chabani hedzi badzhete dza dzipaving dzi songo tou tshimbila ḓorobo kha iteliwe zwayo i tshi khou ṱhogomeliwa ngo u ṱavhanyedza
0: vhomulauzi
1: na kha sia ḽa mishumo miṱukuṱukunyana yene ine ya vha hone hafha vuwani dzi department dzoṱhe dzi vha na masecurity ra ri khou ri masecurity vhe
0: vhomulauzi
1: a u tholiwe na vhathu vha vuwani hu songo tou ḓa vhathu vha dzikhamphani vha ḓa na vhathu vho no khou bva kule vhathu vha vuwani vha sa khou shuma fhano
0: nda
1: masecurity vho gudaho na vhone vha tholiwa na sira i vhe hone fhano vuwani
0: hai ro livhuwa vho Rokindo Freedom Front Plus Rekoto dopfa purane zine bangari zinga bisa bushai ni wazoropo wa Collins Chabani. Bana purane de.
1: Ndia lebuwa chimbiza mshumo kana muranga zura na doba kwa wa muhashi. Bazi ele wa musiri chitomo amba rwamba uri nichipinga chashu. Utiozu amba usatimatimi uri rinakaedu kahono maspara usi wa uvezi. Kayo tenga upara zuhurusa richidakasi ya la madhi ya jiwa kushimiselo kwa madhi kwa iswabende. Zine hezo zitu ziko siya masparo kushika une wanga ukunde wango shika une wanga kono nga shumisa madhi kana ushikela madhi nga ingwendi ila. Heziro ziseza rowana uri heziri neranga votera. Usa kataluri chipingani chumpira uroa na percententi na hafu. Pezinga mrao msipa zulapo obo shika heba rikuama kachipinga cha zino. Roa na zina todea ya uri ritaku uwe ritaku chedzirio disa chanduko. Uri ringa shika une rangakono unga jia hei chumero ya madhi. Yavu ya kama spara. Habula iwa fungo la zitenda ara maspara wa visa mishumo. Ine adoba zikontraka zine zadoneke zaba zulapo. Zidobula ya ushaya ya mishumo kaba zulapo. Zabula ya ushaya ya mishumo kaba tubanji. Ridoba pura seza zitu zononga yone EPWP. Riba wanabo edera nga urindi makombri di pasi ya miri. Bako mwona rakazi uliru zizanyi na nyiduwa na duwa. Asizitizo zumba mao. Ngantani haori vwa jena angaze zila. Zajipani zine mungu mshumisani ngane. Nga uri roteri wa shumisani ripano. Rondangu wangaba zula po uova zomo labo. Usu ite larine. Uri abavona bachiko zita ngori vadiba. Vorangwa panda. Ngaba ranga panda. Beba wa jenisa nga chanda. Chauri iundua hashu unondu ula. Chingwa hapu chera chiseza. Sa The Freedom Front Plus. Rodova puraseza. Pungo lambele ziso. Ka siya la ekonomi. Na funzo. Zuru sangu ribaswa ndi baranga panda ba machero. Riteo shika une ranga disa zi FET za dapano. Uba gudiswa zikiri zoya ungo ufambana. Uriba kono ungaba vasiki ba mishumo. Upirisa uba batodi ba mishumo. Chingwa hapu ntaya cho chine rakororo chiseza. Rawana uri china todea kulusa. Nduri tax money ine bakoi badela kana ino kubvisiwa zvichitaka dzi services dza maspara wa Collins Chabani iko teya ushumera vadzulapo pa maspara wa Collins Chabani uko fhedzisela uchisika une rakova na dzi claim dzinokobva kha vembe dzichikoda ngeno ngeno hakwashaya kana ha breaker ya pump ridobudzwa upfi rikoteya ulindela klempe mwedzi miraru kana maduva mararu ichikobva vembe ngeno richingakona unga ditela ndikolevuwa muhasha
0: rikolevuwa bondo rie kha EFF Borishad nesengani rikota modiva pulane dzine vangari zinga visa vadzoropo Collins Chabani kabushai richiko seze sangamanda risongo ribara na zori musi richiko manga ketu za maspara ketu za mibusu yapo ndi zone ketu zinija tiyo seze sangamanda na bazura hapo varibuponi handanda dorobu buponi ya maya nda aralibasa kumfara kabayashu misewe
2: Ni kolibu wa mwashi na batechele sengeo mayani.
0: Nda, wane senga.
2: Manifesto wa EFF ukagara. Uto dive, noto dive ya uri. Zwa kumandizwa uri. Rine riko fanila uri. Riperise zitendara. Uribusha ibuko no upele kabatu. Abo batu vane bababa vote. Bufele.
0: Abate ndiko uri tendara zingaba zichikotusa.
2: Uri mini?
0: Tendara zochinyani.
2: Tendara zina bu corruption ni muachina batejulesi. Una petu wone ari uchikofi tendara yopu wa mutu. Zisipele za sara zigake. Hadoba hatolu wa mutu ada ajena nepala. None aspeze aitamini atuwa. Opi wachara ya de muachina batejulesi. Zino neri kori rikope lisa zitendara. Rato tola batu. Vaneba dokona ushumera batu. Na service idokona uyaka batu. Nga uri hudobo kutoshuma batu bane bane bane badiba zori badoba na pension ngangomu na zi benefits zabo zi dobo na rea henepo ngangomu na ma security ane ala bado kono uri batu uri babe ngangomu bakono ubana mini na service yabo bado wana uri kero nori hofi otoro wa mutu wa tenda roko linda hapa nunitano oro uko viswa 2 million ngangwezi inia kutuwa yomutu Zino nera rikorika yazo zitumu hashe, rina manifesto washe utobakagala wauri, ridoba riko perisa vati tendara. Riki dakambu seba biyaba ibusa muhashe bakwambaga mabone.
0: Da.
2: Hala mabone azutaratani apala muhashe, ola chere dinji sanga manga. Ine dinga sikono to yambo rindibu gai. Chere diyo tuwa. Mabone haboni. Ashuma, duri uchito pira pezili do dala ubone chere la. Uchipira la tima. Wako zio na mwashi. Zino, ndi dobe ndi sumbe se uri. Na hangeno vuani hapa nuni. Kere ba tuba ama spada, bachikori bako ufuna. Collins Chabani asikori vuani ngani ngano. Molo wafano wano ba hone kare vuani. Vatu ba vuani bako sapota mimolo ya votoya ndo. Bako sapota mimolo ya gaya na voma maile na gaya na gaya hote. Bako bada no chimbira. Zino rineriko doba diko amba rikori nga ori service ANC iko bada ui disaka batu. Rikori EFF do scriper the bills zote. Hezo zine za wano riba kutio basi badero. Hezo zine babiru wa zone. Ngeno basa kwa wana madhi. Ngeno basa kwa wana service na nti. Zitarata zoto richache. Auna na unepetu ya chimbre ya honi.
0: Ni basa tuwe ya microphone basi. Vana vaimeri wazi PR batana babiri. Ndi kwamba zone.
2: Dina vaimeri ya batana babiri angeani masipara muashi na batecheles.
0: Ndi kutoda ka urifungo. La spoto serekano zwa mavengere zwine vha khwamba vho vhuya vha ḽidzinginya vho nga vho vhatana vhavhili vha pfa uri ḽi a sekana hu na khonadzeo kana zwi khou konḓa ngafhi uri zwi konadzee
2: vhahashi na vhathetshelesi vhanga khere ri khou vhudza zwithu zwa vhukuma ndi zwa uri a hu na vhathu na muthihi ono zwipa u fana na muthu ono pfhi ANC. ANC i zwipa kerekeni, i zwipa musanda, i zwipa na fhethu huṅwe na huṅwe muhashi na vhathetshelesi. Vada vachi kwa ambori matero doni disera mini. Chasipe hone chuchi itu mwachina wa techeresi. Hezo chitu zi ava vanga mandesi sakere uchiko buza batu. Vaneva baba voti. Vaneva baba tori. Vasa iti hezo chitu. Ziva vanga mandesi sa mwachina wa techeresi. Mbutiso iba ibuzisa. Iava isa. Iba isa naba nabashu. Iba isa naba makuru washu. Aridhibi na zori ima tungo zipiyo. Richimbra richia tungo ipiyo. Muhashi, jiko konda, jiko babu zapa funga kuma fezi, uri rinei, kawari nange, wadobo onori rigo chimbri sali, jiko ribu wa mwashina wa techeres.
0: Riko ribu wa, andi kubu ya buma riba, andi tomendi deka ANC, voti na mbezi, ufini weni kuzipa cha zima, ufini kuzipa cha zima, ufini zipa na misanda, na zipa na ngapi na ngapi. Riko tama uri, ndiko tama uri musipa chukopindu rai, vase zena heli la kona zeo ya mavengero riziko kona zeo shikangapi ndikoto doriba visera kagara na pura nekuruwa nezine kamusi vangababa nazo vase ngotelezo visera kagara na pura nezibaba nazo kamingwa mitanu zo barao ziso ngokona zeao
3: ndoribu wa muashinaba techeresi nditoribu wa rinari jipi nga uri ribaru koshuma na mawusi asikare kare rina land summit na mawusi ya shiote. Ndi zwone zwa uri rine ri dependa kha MIG nga uri ri masipala wa mahayani mara huna certain percentage ine ra fanela u dzhenisa ro tendelana na mahosi uri ri ḓo vha ri tshi khou ita dzi township kha mivhundu yashu ro no fhedza proclaimer kha mivhundu yo no swika mitanu zwa zwino ro to salelwa nga mivhundu miraru Tshikundu, Majosi, Mavandla, Nkuna, Krolo na Ndoni estate vha zwi ḓivha ro fhedza. Haba vanandoni thobela vho ramo vha vho rifa na mavu ono swika 182 ngauri ri vha mashudu sa masipala wa Collins Chavani hono kho rangwa phanda nga African National Congress u tova rine vho thoma u wana license yo dagasa mdzhenisa mdagasi wa sona ri dovha ri sa kho to rengisa mdagasi ri dovha ri kho to ita ra dovha ra u rengisa. Ribu wa mashudu rine sa African National Congress hapa kwa Collins Chavani.
0: Bakori Farero zompupa zwinwe nyana bakori vha dovha tshikokono ḓi bveledzera mudagasi pano.
3: Ehe. Rina license era iwana kha vhanesa.
0: Vako zwine ndi purane dzine kha musi dzinga thoma lini.
3: Dzinga thoma tshinga tshiṅwe na tshiṅwe ri khou bva kha kansele ro tendelana uri kha ri advertise na poso ya muthu ane a dovha senior manager wa electricity.
0: Kari verepa. Yone purane zini boba na zozo vere zisa wazurapo. Kami mwa mitano pira uzini bako tendori. Hoba na kaidu zo bara. Rikoto dori riseze kaori ungaiwa ni panda. Arari zione zo wabarerao. Zine mga tendori kami mwa mitano yopirao. Richi chomanga gidimbiri fumbiri ti iraro dibechera hezu. Pezi zunozuko konda.
3: Auna na chitichine ndangambo raro chiveya sa planeza shucho barao. Raro tendori. 2027, 2028, arari kwamba nga dzi ring road, dzibadhe dzisangangomayani.
4: ridova rofeza wadizote zina badantinti. Arari kwambanga mdagasi, shangolote, auna mubundu wa Collins Chavani, usina mdagasi nga ndazu tensi zizwa, vahash muhash na vatechirisi.
0: Re, una zune zwabizwa special integrated and sustainable local economy, chini chabachipiku wacha 2030. Chihone wa chitiva.
4: Ndiye chichenda bandiku amba. Chene choyoto ori rive na mtangano na mawosi yashu.
0: Oh.
4: Chichenda na ori rive na sidoro butuku. Nga ori rineri maspara wa maya. Rono chihone. Chichozula. Roto sarerwa. Nga zi tribal authority tarufis. Hezi zi mwezote roplo klima mwash. Naba teachers.
0: Rikovuya kabo. Woma riba. Democratic Alliance. Ukwambi wangamano. Purani kuruane hapa. Rikototo divori. DA ingaba ina zine ya kuhumburana kana arari una purane zine ba kubonori zoita magake vari ubu zeori zingaba zizifio zori bishoko vile zisa wazurapo zine ba ngababa nazo kaba suko duba mungu wene yo wadoba furera nda iwa kubado faranga hapa wa mariba
5: roribua Sajera rasumbedzisa hafano ni uri Rinei arichava opposition Rivotova muhuso Wairi chukwamba ezuri kwamba nga uri kamuhuso Irina ziminista zinoshika tanu Vanei ezumu sivachi vara mugaganya gwama Uyata wadaka local government Zino rine mshumo wa shundu ubono Zimbekanya mshumo ziverere Zvinera kubona zvone muhashina vatichiresi zvinera kupfori zvikadeva zvosarera. Zvivavanga manda muhashi vadopfa dzangano levusile chamba nga mapungo a integration. Vawana gandakanda lechikura la swikala ima mugumoni wa ward. Havala vadzura po vangange avazvidivi zvuri una bada inofindi ya province. Vadowana havala vathu vachikurira. Zvino rinesa Democratic Alliance rikupfori Kauri vwi wezi bada. Zibada ezi, nete tuwe ndavo na ganda kanda lino vaka province. Liko dokura zibada za province. Ende ezi bada za province, zibazi enefa, kafe tu upo, haba zula po wawuri. Chino nerikori integration hila ni kaishumu. Vazula po hawa hii pfini. Jiamba zori, oyomura yu kauri vwi we. Mungu wa mura yu unera kubono ufanuro doba wari vwi. Wange maspara, Arishumisi chelede ya mutu. Kupfaba ngo watu wachi amba zori. Voneba kushumisa zichelede zaabo. Uita sevisi. Ange ya maspara arishumisa chelede ya batili. Heo chelede hii. Zunoroshibu ona zori. Zangano libusi nga urili na majority manji. Wako bale wa ushumisa mugaganya gwama zabuti. Wadawana ori unamapungo au adjusta. Usumbeza ori woyo mugaganya gwama. Webo usungudzula zabuti. Jiamba zori rifondo tola batu. Vane vavana zvikiri vo dzhena zvikoro uri vakona uri chimbidzera migaganya gwama yashu zvabudi zvimwe hapo muhashina vatecheresi rina vura mabhindu ndochimbira apa musi ndichikoda apa huna vathu vanei wazvibona zvori vakotiyo takuriwa ende milayo yashu vadowana uri yavakondisera avakotakuriwa savaramba mabhindu vatuku zvamba zvori foro kwinisa na vura mabhindu matuku uri vabvelere zvimwe hapo futi ndikwinisa dhorobo Arari muwashi na batetelesi ranga amba zvipikwa zvari nesa Democratic Alliance ndi ubonori. Chumero kaishu meleba tubote.
0: Honina
5: na dorobo yene ya vuan. Vara vere saba chimbiraba ya amalamlele. Bado wana unazidevelopment muwashi.
0: Nda, bomariba.
5: Unazidevelopment muwashi na batetelesi.
0: Nda, bomariba. Rimbo tutumarikitimele mavengeri ni pulukwane nda.
6: Mbulungo. Muzi chumina chichisuka. Basa zena na butungu na cheo nji. Clientele Funeral Dignity Plan. Ipano batu sori. Tuzanyo za mbulungo. Tivezo tonipe yao. Na hone. Zorreru wao. Planiza shizi padera kabiri. Kamfuzo dawanga kombo. Zorreru wato kumbero. Kaba turi mutakaro. Aba tazi zipambiri. Kaba nangindinda kombo inabado ikona. Kachumero yofanera otodea zao. Chumero za shuzi batera mashirini usa tupera awara za 24. Naone, bawana na etami ya 200 rand. Musiba chita mbiro. Bangakono kavara batu basuka ofumiraru kapula ninti. Naone, banabararu bakatero usi na nyenge zozo ya mbadero. Kababe na mraru wa mumburu na musi. Ngaka clientele funeral plan. SMS ni parapara ka 37128. ndi Phalaphala kha 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.

0: Parapara FM.
1: Waji kama mbe bari tuse uri muthu ali cha munwa u chena vhanwe vhathu vha vhanda.
2: Vhathu ndi vhanzhi nga maanḓa vho ḓalesa. Nṋe vha khou funzea nga maanḓa.
1: Aba dobe babu vhari vhathu vha ita mini?
2: Vhathu ndi vhanzhi nga maanḓa ende vho ḓalesa vha dovha vha vha khou funzea nga maanḓa.
1: Kezwo. Zwino zwambo zwori na ine ra ni tshi khou zwivhona zwori ni kha vhushaka vhusi ya vhuḓi. Ibvani ngori upfi vhathu vho topha. Mara vhathu ndi ḓo dovha nda muṅwana no fana na uyo a sa ndiniho. Habe hoinoni handini hoinoni ndatori mini mini uwantecheleza utito dina zwezi zwo ntambuza mara titiru nda muwana nofana na uyuli
2: ndi ingwa ya taidze zine vhaswa vha vhanadzo zwiko ringwa ngaba ni chiwana ononga ono la ombugerao
3: ni songo vhana vhono tsaila mbeka mushumo hei ya youth kiona ndi mgiwela mwana mumwe nga hafu bva kha rafu mina kuti matavhelo ni na miss p bandela ni mulaudzi kha parapara fm
0: SABC education enriching minds enriching lives

0: Yo na yo para para FM ya ko praseka zwe ndela Afrika Tshipembe mbeka mushumo ne teen zone vana tikati kala hampa dene mone void na musike ne mbeka mushumo yashwi rikola bale sanduge sero dzo pedi sera dzo lugisela nwala mulingo iyi wa mafelo a nwa milenge yo swika dzitam table ange zwikoloni dzono bva vha swa vhongo vhochuwa vhanga vhongo chuwa fhedzi hai u nwala ri to nwala nomboro ndi 086 000 2503 ndi 086 000 2503 nda para para
1: nda ni mafiare
0: nda ndo tangana nyu vhaka
1: Botangana na memorano bundo baba Cosmos ita yani ndi dopeni njerere.
0: Baji arjene kapu.
1: Ya nne ndi kota moto ambo reva bana vha kota yo khatisedziwa mani vha vhese serious na bugu. Zwine ra nga vha vhudza zwone ndi zwori muthu arali wana tshifhinga ya vhi serious a shumisa tshifhinga nga tshifhinga tshine avho tshi wana nga tshumara. Musi hezwi sitya kona dzende hafho hone wa kona u disola hone ri tshila tshifhinga funa ndo tshi shumisa ende tshifhinga tshine tsha vha tsho fhira a tshumele murahu muhashi.
0: Mhm. Ndi kho fara sanga man. Ndo vhala vhuḓi.
1: Ndaba. Ndi zwa vhuḓi.
0: Na. Da para para.
2: Okay. Da.
0: Nda ndo dzhena kha.
2: Aya afane mkovo wa bali afa.
0: Arjene kha po.
2: Eh afa tanga na ndo rone wa di shume.
0: Mhm.
2: Eh fungo ndi la uri mphadi. Hai vha havha vha swai. Vha sa to tuwela u ita zwa tshingana ngana. Ri vhona usinone vha khoya hobi.
0: Zamba chingananga na John.
2: Chingananga na John mphadi ngori zwa zwino zwivotonga fashion. Ra wana muṅwe muswa chiko dafola ndori pfeso ngari ndione vhutshilo hovo. Na u nembeledza maruku achiita zwikhotho ri sokoro pfeso ngari ndione vhutshilo. Mara a ranga tshela hezwo zwithu ndi sokoro vhona ngari ri nga tshelo kwazwo mphadi.
0: Khorwa saka banda dovela bo ditera.
2: Ai ri lwesa nga manda mphadi.
0: Na. Vhongwa nda vhangari mika zwine vha tshisa khomba vha to funa.
3: Roko livho ri vhathisalese avha vhane vha khou fona rote ri uthi kha uri vhaswa kha vhathusiwe na vhone vhane vha ḓituṱuwedze vha ṱuṱuwedzane nga tshavho uri vha dzhene mulingoni vha ṅwale vha tshi pfha uri vha khou ṅwala mulingo ri uthi rote ri khou zwi livhuwa.
0: Fhedziha huno uri hu na vhaswa vhaṱuku vhane vha kha ḓi tou dzulela zwileludzi zwa vhudavhidzani lwa dzi awara dzo vhalaho vha vhuya vha eḓela yelotsha vha dzulela zwone vha sa khou vhuya vha vhala vha nga ri mini khavho ngori zwi ḓa kha rebo rine vhaswa hune zwino vhudzwa upfhi dzi live ngafha kha dzi TikTok ri dzulela founu ḽa vhuya ḽa ṱotsha ya vhuya yato rwa 5 ro dzulela founu vha nga ri mini.
3: Nṋe ndo vha ndi tshi vhona u nga ri tshifhinga tshine nda nga ri muswa arali o dzulela founu muswa o thanyaho kare a tshi khou ita ṱhoḓisiso kha mabambiri a miṅwaha yo fhiraho uri zwavhuḓi vhuḓi mulingo u tshi pinguliwa bambiri ḽi vha ḽo ima nga nḓilaḓe uri musi a tshi swika a tshiyo ṅwala ḽi songo vha ḽiswa khave. Vhavha vhane vha nga vha vha tshe vho imela dzi TikTok vha tshi vhona vhaḽa na vhaḽa tsivhudzo yanga ndi uri vhane na khou vha vhona vha mushumoni vho tou thoma vha ṅwala mulingo vho vha vhana vha tshikolo vha khou shuma. Ine zwi ḓivhe ni uri ono khou shuma mini saathu ni to ri fombe kha bugu ḽiṅwe ḓuvha hu ḓo vhoniwa vho imi kha TikTok ni mushumoni.
0: 086 000 2503 fhedze ni khou ri thivhela fhungo wa rumela voice note nga hafhanoni kha nomboro ya WhatsApp uri mini ngeno ndi fhungo ḽashu ḽa ṋamusi.
4: Ndi matavhelo o lugaho khathihi na vhathetshelesi vha Phalaphala FM na mubveledzi o lugaho. Nṋe ndi nga to thetshelesa vhagudiswa uri kha vha ṱutshele mafhungo a u tswela vha songo ya mulingoni vho ḓivhudza u tswela kha vha vhale bugu vho ḓifunga nga maanḓesa ngauri zwo tswela zwi ḓo vha zwi tshi khou vha tshenya dzina. Ende na heḽi fhungo ḽa madikita na mini ndi khou tou ḽi omba na ḽi ombedzedzela uri kha vha tshe u ḓidzhenisa kha hezwo zwithu a tshi tshavha tshifhinga tshone tsha uri vha ṱoe vha tshi khou tsa vha tshi gonya na madikita kha vha ḓifhe tshifhinga tsha u vhala bugu. Ane a kho amba ndi Sigidane Leonardo vha fha tshaulu khongo.
0: Hey, o kwa mali mo fhungo la u tshela ndi thome to ḓa kha zwo tea hafha a to ri vhudzavho vho iḽi noni fhungo la u tshela nge zwi kone uri hu na vhaswa vhane vha vhori na ṋamusi vho kha ḓi ita ḽa zwori hai nṋe a thi nga si vhale ndi vhala nga iḽa ḓuvha ḽo fhedzisela hu tshi pfhi ndi khou ṅwala nahone ndi ḓo to tshela zwi kha ḓivha hone zwibigiri.
5: Ee, zwi kha ḓivha hone zwibigiri.
0: Zwi khou shumiswa nga maanḓa kha vhaswa hangei.
5: Vha khou zwi shumisa hu tou vhori vha mbo ḓi fhedzisela vho wanedziwa.
0: Vha tshi wanedziwa vha bviswa nga ngomu kilasini.
5: U dzhiiwa bambiri ḽa kheruliwa vha bviswa kilasini.
0: inimara ani kuchishumisa na
5: achishumisa chibige
0: ani kuita zongwara mwepa
5: achizimtupetu hai
0: ni wa ndinga nichirachizimtupetu
5: achiri ara ndiko ngwara situzine ndiwa ndiko toskoporora ndiwa ndiso ngoto zivara ni mune achiri ndiwa ndiko dita chidera ni mune
0: ndiwa ndiso kofesesa wangu wana pungo kelo wangara minika zune kona nianga ukamba ponuni lawa rumera voice ntuko na barakwa zabu fiyai unawa nebaka dichera wadarabu urugera matzina wako umbulu rabadoro chera
3: Inataka zao muaishi na watejelezi. Tumajipinga mtu uwa achikochera. Ana leno lo bambiru akochera zisongo dao mringu. Ngore adivu ripindo ndipio abako soko mwara. Mashuduma viendia msirichimu wanoto. Hoi ukochera. Arijato sezoru ukochera zongwari waona. Wafeze ukojena mringu ningeu saitesu tunga chipinga. Kwa uri wachera nge nono chera zone zoga zizo. Una ndira inchi pine wana wako tisumisa. Zimwa vato dimwara. Zimwa nduru wa mwara kena peske ya zura tayo. Mba mbara unini mbasu uwole. Una zingi zinoko ita umwa vati mwara maka zirumbi. Ako sumisa ndira inchi mara nende nga wati uzauri. Mbikwina uto guda. Wazira ya toho ni wakono sitanzera bambirini. Uchera azongo naka.
0: Wezi ya sote mwuru zina nga sera wa sondo oremi ni kamwe yaba mimane abatu durgisa lai. Mufumuringa unu ni wa mapiru ni anguwa ni garimi.
5: Mwra wize unu ndanga usia na baswa ndi wa uri baswa. Kari durgisele. Ruko durgisele milingo ine rakoye ingwala. Ngwara ndi milingo ya mapiru ni anguwa. Ndiyone ine ya kono rubuzana zore. Ruko waka mwrole utebela ona kana ruko zula na.
0: Kwa sanga manda apeze wangu na mure zao mkasi ya na wendu orimi irine sabashwa
3: mure zao nendangani siyana wa sabashwa ndi wa uri mutuka dirinde ene mune kawe polisa le ene mune nga uri na homo bebi naraba ero uru udori nisongo ita cha uri na cha uri ni bebi jita na zumbama ni wati zana nduko ya kachigwada yoguda ni chiko ya unena kwa ya uone mutuka divu zena mbili yawe ari nendiko ya jena mlingoni Mwa wote ndo divu zauri mwa utewela ondido vandika mwa mbrot. Nga uri wa shava nga ndiku vini. Mwa une ni chimbire shavu udea ituwe vila zoro baero kana ofeiri. Ini divu zenu rinola ta cheke za 13. Kao noyo mwa haji. Amore ni mwa yiko ta yiko dani korata ni loro minji uchiru. Lorigu wa maashi.
0: Kwa sanga manda mungu nirine sawa soro guda sinji hukuma hai mazina lafunga la shbigiri hai erogoro tuwari rifuke duwa la budi mungu wana
3: lori huwa bye bye tata
0: nda kezo kone zangoro shikoma kune baka mshumilu kuru vakandari gado kala hampadi void na muveli ziongo yungu tawana ratara kwa sanga manda wikone zangoro yungu nisha majunguru funa nungoto rumea mreza nae ndi yato usos yuna tebe na baka mshumo ya youth kio na miss p ndi wakarazi yungu shukaka na ndunza kasho epezi ya tebe na baka mshumo ya rege the blue ya the blue monkey the blue one nikuwe fausa yon troi niko sendere iko sukore popo agujo gujo apopo nanabewe ya karta ngani shpinga ni chidao nzanzu na
6: Hino beka mshumo Wawe disolonga SABC Education SABC Education Enriching Minds Enriching Lives Nandoni Gwandinila ama biru Bufuri Parapara FM 106.9 Variwana naka app ya SABC Plus

Riringedzo ita nga une ranga kona, richitela vafunwa vashu musi richikati chila. Dingani risabasi na chifunzi chau ya hoya. Clientele Funeral Plans ibadela mashereni. Badoba hapo ba wana chumelo zao renga zuliwa, uendeza na utibula tombo. Mbiyelo za matakeni na ropurero ropasisa ndi zwavo. Clientele Realty ibanea mbiyelo zo kete yao nga royalty program ya maala. Clientele Funeral Plan ndi mpo yao ya upezi sera ya rufuno. SMS ni parapara ka 371.

0: Amba zvino, mumwe muthu ane akochira na cancer ya maropa, ingaho sa leukemia kana vhulwadze ha maropa, una fhulufhelo uri huna muthu ane a vha na stem cell tsho no fana na tshawe o ḓiṅwalisaho. Ane a vha na stem cell tsho no fana hu nga vha hu vhone. Arali miṅwaha yavho i vhukati ha 17 na 55 vha na mutakalo wavhuḓi, kha vha ḓiṅwalise u vha stem cell donor ṋamusi. Kha vha dalele dkms-africa.org. DKMS Africa. Vhanga vha muṋei wa tshikhala tsha vhutshilo tsha vhuvhili kha muṅwe muthu. Heli ndi bembela ḽi tikedzwaho nga SABC.
1: Thaidzo dza mulayo dzi nga vha kha muṅwe na muṅwe. Musi vha tshi ya kha ramulayo o ḓiimisaho nga eṱhe, vha nga badeliswa ṱhingo, vhurifhi na vhukwamani vhuṅwe na vhuṅwe. Kha Clientele Legal, mbadelo dzashu dzi sa phuliho tshikwama dzi katela vhukwamani, u ṅwala mabambiri a yelana na zwa mulayo, na u vha imelela khothe arali vha tshi ṱoḓea. Ri dovha hafhu ra vha na pulane dzo itelwaho vhone na vha muṱa. Pulane dzoṱhe dzi katela mbuelo dza beili. Ri ḓo ya mapholisani hu vha badelela beili u swika kha 5000 randa. Ri vha thusa kha milandu i tshimbilelanaho na thaidzo dza zwa vhugevhenga, mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamanaho na zwa milayo. U ita mbilo zwo leluwa kha Clientele Legal. SMS-ani Phalaphala kha 32281. Ndi Phalaphala kha 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo i si ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
2: Mudzindo wa reggae kha Phalaphala FM na Blue Man.

Ndi musi achiamba muimbeleri ari aiwa arali ndi na iwe achipinga ni chikonda ho na chipinga cha madrakalo uchite zwifio kana zwifio ndi musi hafa ndi chiva ndo takala ngauri chimwe na chimwe cho luga ngauri chidivhiwa nga iwe ndi iwe murangi ndi iwe mukhunyeledzi ndi iwe osika ho litaduru na lifasi ndi votsepotsola vari hulukile hulukile fedzi aiwa ndi luimbo lune ra vha ri khou fhelekedza ndi muṅwe wa vhashumisani ro lavhelesa hafha kha SABC Limpopo Khombo ndi Mandi Tiveka Foster Mafosi Try by Force Chauke o ri siyaho nga khombo ya moḓoro henefha kha gondo la N1 Bandelkop fhedzi aiwa ḓuvha ḽa na

0: ya Mamelodi Sundowns na Mswana Lucas Ribeiro rawana aiwa vhatshimbidzi vha mafhungo awe hu tshi swaswara lori vha khou ri a vhuyelele yange kha thimu ya Mamelodi Sundowns ayo tamba. Ri ḓo amba navho Jane Mukwevho, ro lavhelesa iṅwe dzimbambe dzine dza ḓo vha hone. Ri dovha hafhu ri amba navho Wilson Dzebu u bva hangei kha Musina local municipality, hune vha ḓo ri vhudza zwinzhi ri tshi lavhelesa mbambe ine ya khou yo vha hone. Honeha, ndi zwone zwe ra zwi fara zwilonesa vhukuma ro lavhelesa kha ino mbekanyamushumo kha ḓuvha ḽa ṋamusi, hune ra davhidzana hone 0860002503 munya mm@sabc.co.za. Ndi livhuwa nga maanḓa Makhonja Ngavhelo David Khavu we a vha navho kha mbekanyamushumo ya mutsindo wa reggae, and u bva ngei nga awara yo thoma u swika zwino tshi tori awara ya vhuraru ko fhedzi aiwa, livhuwa nga maanḓa ri nae Ramuada wa ri ḓisela mafhungo u bva ningei mafhungoni nga murahu musi rina ro no dzhia ndrango ya Studio 5 zwa zwino, tshi ḓo dovha hafhu vha ri vhuyela na maṅwe mafhungo henengei nga awara ya vhurathi. Fhedzi aiwa, a vha ri ndi ri gidi nga hafha, ndi tshi vhuya navho vho Jeke Muhasha, nda dovha hafhu nda dzhena kha timu ya Phala Vhurwa United, hune ra ḓo amba zwinzhi ro lavhelesa fhungo helino. Na vhone ndi ḓo vha ṋetshedza tshifhinga tsha u ngamba ngalo, ngauri ndi vhunzhi ha zwifhinga ri tshi ngamba nga u rwiwa vho malogwane, u kakatwa vho malogwane, o tshanda nguvhoni, mafhungo rengwa vho malogwane. Fhedziha, arali vha South African Football Association fhasi ya vundu la Limpopo vho dzhia tsheo ya u nga iledza timu heino ya Phala Vhurwa United, vhone vha khou vhona ḽi fhungo ḽine ḽa ḓo takadza. Honeha, kaniha, vho vha vho tea vho tsinya ito, vho vha vho tea vho ṋetshedza tshigwevho itshi, vho zwi imisa nga tshivhumbeoḓe.
1: Tshithu tsha u fhedzisela tshine muṱa wavho vha tea u vhilela ngatsho ndi masheleni a mbulungo. Ndi ngazwo Clientele Funeral Plans i tshi badela masheleni uri i kone u thusa kha nzunzanyo. Ri dovha hafhu ra khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi, nahone vhana vhararu vha katela u si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha wane khavara ya mbulungo ṋamusi, SMS-ani Phalaphala kha 37128. Ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
2: Afrika Tshipembe, kha ri asaledze. Vhanna vhashu, thetshelesani. Zwine zwa khou bvelela kha vhafumakadzi shangoni ḽashu zwi tea u kwama muṅwe na muṅwe washu. Vhafumakadzi vha khou dzulela u tshipiwa na u tambudziwa na u vhulaiwa. Zwine zwa khou bvelela shangoni ḽashu ndi tshiṅwe tshihumbudzo tsha makhaulambilu a nyimele iyi. I ri ndi ni vhudzise vhanna vhashu, ni ita mini musi khonani yanu i tshi khou rwa na u shushedza mufumakadzi wawe? Musi a tshi nyadza vhafumakadzi, ni a setshelela, ni a ḓifumulela, ni a tsinya ito, kana ni bva mulomo na ri hu si ni hafhanoni, hu si ni phanḓa hanga? Ṱhaṅwe no ḓi zwivhona musi ni tshi khou aluwa, khaulani ngeḓani, i bvani mulomo, zwi vhigeni. Ni songo vha munna ane a zwi ḓivha fhedzi a sa ite tshithu. Ri nga fhedza u tambudziwa ha vhathu vha mbeu. Mulaedza ni u ḓiselwa nga vha GBVF Response Fund nga tshumisano nga u ḓihudza na vha SABC.
3: Udubabuse kha Phalaphala FM.
0: Ro dzula na komiti khulwane ine ya khou ranga bola ya milenzhe kha tshiṱiriki tsha Vhembe kana Safa Vhembe. Vho Singo vho vhuya kha komiti, ndi a tenda muṅwe na muṅwe wa zwi ḓivha zwori vhone zwine vha shumesa nga maanḓa khazwo ndi vho malogwane.
4: Ha u thuma mafhungo a Vho Singo, dzina ḽa Vho Singo ḽi well known bad South Africa. Tshe nda ḓa hafha ṋamusi ndi nga vha ndo no receive call dza 9. He referee o vhuya. A ri tsha munyaga. O vha o namela iṅwe goloi. Referee tsha mudavhini dzi ṱuwa nga goloi, a dzi ṱuwa nga milenzhe. Mara sa murangaphanḓa, sa vice president, u nga si vhidze membara kana timu wari ni khou ri a ḓe nga milenzhe na kana to pupa, ni nga si ambe. U funa o sokou amba uri no, ri ḓo zwi sedza. Mara ndi khou nyaga u sumbedzisa uri hoyu muhasho une nṋe nda vha na urangaphanḓa, a u tou dzula muthu muṅwe na muṅwe a khou complaina South Africa.
3: Boneni Martin Mzansi, General Munyai, kha Phalaphala FM. Hey! Ndi Phalaphala FM.

0: Kezo tshifhinga tsha 10 minute ndi miraru fhedzi na hafu ndo bva kha wara ya vhona ndi Phalaphala FM ya koperasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri nanwi misi yoṱhe mbekanyamushumo ndi u doba buse ndi zwone ḽi khou doba buse dzimbandeni dza mitambo hune vho vhabva vho Jack Muhasho vho amba fhungo ḽa uri haiwa zwi khou tshimbila nga maanḓa ngei kha dzanga kha tshiṱiriki tsha Capricorn zwihulwanesa vhukuma ro lavhelesa kha dzangano langaho bola ya milenzhe ḽine vha khou ḽi ranga phanḓa vha ri tshifhingani tsho fhiraho ho ḓivha na mafhungo manzhi sa vhukuma haya vha tshi vha kwama tshiṅwe tshifhinga vha ḓikhethiwa vha bviseliwa nnḓa vha ḓiya vha ranga phanḓa thimu ya vhawiti he vha ḓiwana vha tshi ḓi dzhenelela miṱangano yo fhambananaho fhedzi vha tshi lavhelesa fhungo ḽa phala vhurwa United vha ri vho zwi pfha vha ḓo ita uri mafhungo haya a khaṱululo a dzuliwe fhasi ngo ṱavhanya zwithu zwi tshimbile uri ri songo wana ri khou vha na liga kana khalaṅwaha ine ya ḓo khakhisee fhedzi vho amba nga fhungo ḽa uri ho vha na fhungo ḽe ḽa vhonala ho vha na mulandu une wa nga vha wo vuliwa tshipholisani vho vhona mapholisa vha tshi khou lamulela malogwani henefhaḽa he ra ḓi amba uri ro vhona malogwani ya tshifufhanzambo a vhonala o no vha mavhengele tserekanoni ya ngei tshitandani fhedzi ndi zwe zwa ḓiwana zwi khou itea nga ḓuvha ḽeneḽo vha ri vha tshi amba vhari a ri vha to dzhia tsheo ngauri vha khou vengana na mukene vha dzhia tsheo musi ho lavheleswa pfhi zwithu zwo tshimbila nga nḓila ḓe musi vha tshi amba vha ri vha khou fha tsumbo kha thimu hedzi dziṅwe dzine dza khou vhona u nga ri ndi ḽa malwadze hu nga kakatwa malogwane nga nḓila ine vha funa vha ri ri vha ri khou fha tsumbo uri zwithu zwi tshimbile nga nḓila yavhuḓi uri ri songo tsha wana hu na thimu ine ya nga tshimbidza zwithu nga nḓila heiḽa vha ri thimu ya fhaḽa vhurwa United ndi thimu yo ḓaho vha pfha vha khou takala yo vha kha vhuimo ha thoma ro lavhelesa hangei kha mitambo ya dzi playoffs vha ri ndi vha nga i vhengelani arali zwithu zwo tshimbila nga nḓila yo tou ralaho ndi zwithu zwa ḓiwana ri khou sikone ramba fhedzi ha vha zwi pfha zwori hu nga si dzhiwe tsheo arali hu sathu ḓiwana hu khou vha na mafhungo haya a khaṱululo vha ri khaṱululo a i vhe hone honeha nyeledzo ndi ya miṅwaha ino swika mivhili zwi amba zwori ri tshi amba nga khalaṅwaha kha ABC Mutsipe khalaṅwaha ndi nthihi zwi amba zwori vha sa shuma zwavhuḓi kana vha sa tamba vha khou tsitselwa fhasi kha Regional League vha ya vha tamba vha sa tamba vha tsitselwa fhasi zwi amba uri vha khou humela hangei kha LFA vha ri lwa miṅwaha heyi mivhili zwi amba zwori phaḽa vhurwa United ya sa ḓiwana i khou vha na mashudu kha khaṱululo yayo zwi amba zwori a hu tshena u pfhi vha ḓo tamba kha dzi thonamente kha ḽiga dzo imaho nga uri dzine dza vha fhasi ha vha South African Football Association ro lavhelesa kha vundu ḽa Limpopo ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa khou itea ngo ralo. Ndi zwine zwa itea musi ro lavhelesa bolani ya milenzhe ngeno vha phala vhurwa vho vha pfha vha tshi ri ha rine ri nga ra ri sa khou tou fariwa zwavhuḓi ndi mafhungo a uri ro vha ri khou tou vhengwa ho vha hu khou takalelwa thimu nkene zwo vha zwi khou tshimbilela vhafhio rine zwo vha zwi sa khou ri tshimbilela. Ndi zwine zwa itea musi ri tshi wana ho no vuwa gaḓa ho no vuwa mafhungo o tou raliho. Fhedziha vha tshi amba nga mafhungo a vhurangaphanḓa havho hangei kha tshiṱiriki tsha Capricorn vho amba nga fhungo ḽa uri havha vhe vhavha vha tshi sumbedza u hanedza vho bva khe vhaḽa vhono vha zwiṱaraṱani ndi uri tshine tsha vha vha khatsho ndi tsho sikone vha nga khakhisa nyimele na kutshimbidzele kwa ḽiga vha ri ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa khou itea musi ro lavhelesa nga hetshino tshifhinga vha ri fhedziha zwine vhavha vha khou ita zwone a vha tsha ḓo zwikona u nga zwi ita nga nṱhani ya uri musi ro sedza muthu a nga nnḓa vho ima nga nnḓa luhura vha nga si tsha kona u amba zwine zwa vha nga hangei vha nga si tsha kona u khakhisa zwine zwa vha nga hangei vha amba zwori hono vha na thimu dza vhafumakadzi hono vha na thimu dza vhananyana dzine dza khou shuma zwavhuḓi vha ri ndi zwiṅwe zwa zwithu zwa itea fhasi ya vhurangaphanḓa havho ndi vho Jack Muhasho vhane vha vha murangaphanḓa kha sia ḽa zwa mulayo hangei kha South African Football Association ro lavhelesa kha vundu ḽa Limpopo lwa u tou thoma kha theḽevishini Afrika Tshipembe Scorpion Kings Live i ḓa kha vhaṱaleli shango ḽoṱhe u bva FNB Stadium kha vhaṱaleli Kabza The Small na DJ Maphorisa na vhaimbi ngavho vha ngaho vho Amifaku, Youngstena, Focalist, Kamumphela, Nkosazana Daughter na vhaṅwe vhanzhi kha vha ḓiphine nga muzika na u mvumvuswa usa hangwe inga mgibela wadzi 3 chimedzi nga awarebu maro nga madrekwana ka SABC 1 na SABC Plus, SABC Plus. Scorpion Kings Live ya utoma ya televisheni Afrika Tshipembe ubva kha tshiko tsha Mzanzi SABC 1 Mzanzi for sure.
1: Mbulungo, muzi chipinga chichisvika, vasedzana na vhuṱungu na tsheo nnzhi. Clientele Funeral Dignity Plan i pano vha thusa uri dzudzanyo dza mbulungo dzi vhe dzo ṱhonifheaho nahone dzo leluwaho. Plani dzashu dzi badela kavhili kha mpfhudzo ḓaho nga khombo. Zwo leluwa ita khumbelo. A vha ṱoli mutakalo, a vha ḓadzi dzibammbiri. Kha vha nange ndindakhombo ine vha ḓo i kona kha tshumelo yo fanelaho ṱhoḓea dzavho. Tshumelo dzashu dzi badela masheleni hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana na airtime ya 200 rand musi vha tshi ita mbilo. Vha nga kona u khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi nahone vhana vhararu vha katelwa hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha vhe na mulalo wa muhumbulo na musi nga kha Clientele Funeral Plan. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi Phalaphala kha 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
2: Ndi nṋe Judge Takalani Vincent Rachifuma. Ndo fara vhuimo ha Deputy Judge President kha Mpumalanga Division of the High Court.

0: South Africa ya fhelela nga ngei Zimbabwe. Huna uri tshifhingani tsho fhelaho yo vha i tshi thoma nga ngei Zimbabwe ya fhelela ngeno South Africa. Heyi ndi mbambe ine ri vha ri khou shumisana na vhafara mikovhe vho fhambananaho u fana na vha musi na Top Runners, vha Department ya Sports Arts and Culture na Municipality of Beitbridge nga ngei Zimbabwe. Mbambe yo takuwa na musi nga matsheloni henengeno musina. Era kono vana vhagidimi vhane vha swika 397 vha tshi khou wela masheleni ane a swika 146,000 rand. A thi nga ambi dzikhatagori sezwi dzikhatagori vha vhono dzi dziamba, hone ya kha ndi sumbedzezwa uri heyi khategori ya 21 na heyi ya 42 dzo thoma nga ngenoni South Africa. Hu no uri khategori ya 5 kilometers na 10 kilometers dzo thoma nga ngeni Zimbabwe. Dzikhategori dzoṱhe hedzinoni vhagidimi vho ya vha fhelela hafhaḽani hune ha pfhi Biluvhadzimu Stadium. Muthu o vha a si nga si kone u gidima arali a sina passport. Yo vha iṅwe ya ṱhoḓea ya uri muthu a vhe tshipiḓa tsha mbambe u funa u vha ana passport. Kha ndi kwa sedzezwa uri ndi zwone mbambe inoni yo tshimbila zwavhuḓi, he ra ṱanganedzwa zwavhuḓi nga minista Vho Nguluvhe. Vha vundu henefhaḽa he ra vha ro ya hone hune nga luambala ngeno vha ri ndi mu premier muhashi na vhathetshelesi vhoṱhe vha Farafara FM.
1: Musi ri tshi nga lavhelesa vho amba nga mbambe kana nga dzikhetegori kana nga zwiimo zwa mbambe nga vhulapfu hadzo kana nga nḓila nga vhulapfu hadzo nga u tou ralo kana nga u pfhi ndi mbambe yo bva fha u swika ngafhi, vho shumaho zwavhuḓi vho vha vhafhio, honeha kha ḓuvha ḽa ṋamusi vhagidimi vho dzhenelelaho mbambe iyo vho vha vha vhangana?
0: Ro kona vha na vhagidimi vha no swika 397. Havha vhagidimi vhoṱhe vhuya vha dzhenelele noni mbambe rine ri vha dzhia sa vhawini, ngauri u vhuya wa thoma wa gidima na musi u songo dzhia vhuimo wa thoma u vha wono vha muwini. Fhedzi vhawini vhahulusa kha mbambe inoni ya ṋamusi ya u thoma hafhaḽani kha 42 kilometers kha vhanna ro vha na hoyu mukanga na pfhi Israel Madimba, ene o gidima 2 hours 20 minutes 53 seconds. He a kona u ṱuwa o hwala gwama ḽawe ḽino swika 11,000 rand. Kha vhafumakadzi ro vha na Eni Shirinza, ene o gidima 3 hours 37 minutes 27 seconds na ene o ṱuwa o fara 11,000 rand. 21 kilometers ya vhanna yo winiwa nga Thokozisi Mhlanga, ngeno ya vhafumakadzi yo winiwa nga Miriam Sivanda. Ngeno 10 kilometers ya vhanna yo winiwa nga Teboho Pilusa, 10 kilometers ya vhafumakadzi yo winiwa nga Abigail Moraicho. A ndi ṱalutshedze uri kha idzi khategori dzoṱhe ro vha ri khou fha pfhufho u thoma kha position 5 u swika kha position 1. Havha vhe nda vhavhala ndi vhe vha dzhia position 1 kha idzo dzi khategori dzo fhambananaho muhashi na vhathetshelesi.
1: Musi ro tshesedza nga nḓila ye mbambe ya tshimbila ngayo ri tshi vhambedza na miṅwani yo fhiraho, vha khou pfa zwi tshi fuseana sa masipala unga dovha hafhu vha ḓiisa phanḓa na u vhamba na mbambe dzo tou raliho, zwihulwanesa vhukuma vho lavhelesa na vhushaka honovhu ha vhuḓivhuḓi he vha vhuamba vhune vha vha naho na mimasipala yanga henengei seli kha ḽa Zimbabwe.
0: Nṋe ri kono pfha ro tou fushea zwavhuḓi nga maanḓa, ngori vha ḓo zwi humbula zwori uri muthu a gidime a bve kha ḽiṅwe shango a ye kha ḽiṅwe shango hu sa tou vha na zwine zwa konḓisa hafha vhukati, ndi zwithu zwihone nga maanḓa. Arali vhone vha tshi khou tou tshimbila sa tsumbo, vha tshi khou tou tshimbila nga na nga goloi yavho kana nga moḓoro wavho, hu na dziprocese nnzhi dzine vha funa u dzi ita fhanani mikanoni. Fhedzi vha muvhuso wa fhano Afrika Tshipembe, vha muvhuso wa Zimbabwe, vha masipala wa Musina, vha Municipality of Beitbridge vho shumisana zwavhuḓi u itela uri avha vhathu nyelelo ya vhagidimi i kone u tshimbila zwavhuḓi, u pfuka mukano wa South Africa vha tshi pfukela Zimbabwe na musi vha tshi bva Zimbabwe vha tshi vhuya South Africa. Ri na fulufhelo ḽa uri tshifhingani tshiḓaho ri ḓo dovha ra vha nayo heinoni mbambe ine i ḓovha uri i ḓovha i maṱhakheni ano fhira a uno ṅwaha, ngauri tshipikwani tsha uri zwe ra zwi ita maṅwahai ri funa uri ṅwaha u tevhelaho ri ite zwori gadunyana. Ri khou tenda uri na dzi prices dzi ra si amba hafhanoni ṅwaha u tevhelaho dzi ḓo vha dzo no ri enyana, sa izwi na ikonomi vha tshi khou i vhona muhashi na vhathetshelesi uri a yo ngei mafhi.

0: nga u pfupi fhadza na vha masipala wa Musina ai ro fushea vhukuma u ya nga embambe ya tshimbila ngao.
1: Musi ri tshi sedza tshifhingani tsho fhiraho, ndi tshi to humbula zwavhuḓi unga ri ho ḓi ḓavha na miṅwaha ye ra vha ri tshi wana i sa tou vha hone tshoṱhe heyi mbambe, ngauri yo ḓivha mbambe ya bvumo fhedzi ḽi ya bvumo nga nṱhani ya uri miṅwe miṅwaha yo vha i sa khou vha hone, ḽa sala ḽi tshi nga ḽi khou tsela fhasi. Zwa zwino ha zwo vha zwi khou vhangwa ngani uri i songo vha hone tshifhingani tsho fhiraho, hone hu tshini tshine tsha khou vha ṱuṱuwedza uri hai zwa zwino a hu tshe no ima murumbo u tea u ṱambela tshanḓa?
0: Ri khou amba uri heinoni mbambe i vhuyelela henefhaḽa hune ya tea u vha hone. Heyi mbambe kha miṅwaha iḽani yo fhelaho yo vha i tshi khou vha hone ṅwaha muṅwe na muṅwe, nga murahu ha musi hu sathu tou vha na milayo ine ya laedza uri zwi tshi ḓa kha zwa mitambo masipala u funa u langisani matsheleni. Havho ḓa milayo miswa ine ya ri sumbedza zwa uri funa u langisani matsheleni, zwe zwa itea zwa uri heyi mbambe i ḓe hune ya ima ya fhedza miṅwanya na isiho. Ra dzudzanya zwithu zwavhuḓi, ra dzudzanya na vhafara mikovhe yo fhambananaho u swika mahoḽa ri tshi vusuludza heyi ya tshimbila zwavhuḓi na ṋaṅwari i dovha ri tshi vha nayo. Ri tshi khou tenda zwa uri zwino ri khou i fhaṱa uri i dovhe i vhe iṅwe ya dzimbambe dza khwinesa fhano Afrika Tshipembe. A si mbambe nnzhi dzine dza gidima dzi tshi pfhuka mukano muhatshi na vhathetshelesi. Zwino heinoni i tou vha mbambe ine ndi mbambe ine ya vha ya special kha vhagidimi na kha rine vhadzudzanyi, hune nga ḓuvha ḽithihi u a kona u bva kha ḽiṅwe shango wa ya kha ḽiṅwe shango, wa dovha wa bva henefho kha ḽeḽo shango ḽe wa vha khaḽo wa dovha wa humela hayani. Zwithu zwo tshimbila zwavhuḓi hu sina zwo tilingedza wa fhano ndi vhukati.
1: Vho amba nga fhungo ḽa uri tshifhingani tsho fhiraho ho vha hu tshi vha na u sa kona unga tharamudza kana unga tatamudza tshanḓa tsha ita uri vha kone u langa zwavhuḓi mbambe heino, nga nṱhani ha musi ho vha na milayo ya vha i tshi thivhela masipala unga shumisa masheleni nga nḓila ine vha nga kona u i shumisa unga ita uri mbambe heino i vhe mbambe dziṅwe ndapfu. Zwine vha khou amba uri zwa zwino zwi amba uri hai tshanḓa tshi a kona u angalala tsha swika naho fhambananaho. Arali tsho kona u angalala zwi amba zwori na kha mitambo ei miṅwe mitambo tshi ḓo kona u swikana, na kha u khwinisa themamveledziso dza sia ḽa zwa mitambo tshi ḓo kona u swika.
0: Tshanḓa tshi a angalala hone hu na mikano, zwi tshi khou bva kha uri ri ḓo vha ri khou shumisana na vhafara mikovhe vho tou imaho nga nḓila ḓe muhatshi na vhathetshelesi. Ri tshi khou pfhupfhisa zwa uri mafhungo a themamveledziso u vhona zwori zwa mitambo zwi vhe hone zwi tshimbile zwavhuḓi hafhano, ri tou vha na muhasho une wa tou shumana na zwezwo vhone kha masipala, lune ndi muhasho une ra tea uri ri u mannḓafhadze u itela zwa uri mafhungo a mitambo kha masipala washu a vhe mafhungo ane a dzhielwa nṱha, ngauri arali vha tou sedza mafhungo a mitambo fhethu hunzhi kha ḓitiela fhasi nga maanḓa, fhedzi rine sa masipala wa Musina ri khou ri hai ri khou dzhia challenge ino yo vhona zwori mafhungo a mitambo a tshimbile zwavhuḓi, ri tshi khou sedza na zwa uri kulangulele ka masheleni u funa u vha kune ka vha mulayoni une ra ṋewa wone uri ri tshimbidzisani masheleni musi ri tshi ḓa kha mafhungo a mabepa ma mafhungo a sports, arts and culture muhashi na vhathetshelesi.
1: Vho Dzebo, ri khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho. Ri tshi raiwa a zwi tshimbile, themamveledziso a i khwinisiwe nga henengeyo, ri wane na dziṅwe na miṅwe mitambo vho nga nnḓa ha i mbambe zwi tshi tshimbila nga nḓila yavhuḓi. Hone a ri tshi vha tshi tou vha na fulufhelo tshoṱhe uri masipala wa Musina hai u ḓo tou dzhena fhasi tshoṱhe mveledziso ya zwa mitambo ya bvela phanḓa.
0: Khamusi ndi sathu bvalo vhambeni ndi livhuwe vhafara mikovhe vhoṱhe vhe vha ita zwori hononi marathoni washu wa ṋamusi u tshimbile zwavhuḓi. Ndi dovhe ndi livhuwe hafhu na vhashumisani na vhadzudzanyi nga ngeno South Africa na nga ngeni shangoni ḽa Zimbabwe vhe vha ita zwa uri mutambo hononi wa ṋamusi u kone u tshimbila zwavhuḓi. Ndi tshi khou ri Muzangi na vhathetshelesi na ḽadza vhathu.
1: Ndaunduna Kezo, tshifhinga tsha shuminete ndi ya 23 fhedzi na hafu, ndi u bva kha awara ya vhuna. Ndi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya ḽa Afrika Tshipembe. Ri na nwi misi yoṱhe vhe ra vha ri khou amba navho, ndi vho Wilson Dzebu vhane vha vha muambeli wa masipala wa Musina. Zwulwane sa vhukuma ro lavhelesa mbambe ya two countries ya vha i khou gidimiwa khala ṋamusi, vho zwipfa zwori vho shumaho zwavhuḓi vho shuma zwavhuḓi. Fhedzi na vho Jane Mudau vho vha tshipiḓa tsha mbambe heino, rina hone ha zwi kombetshedza nga ndira dzothe uri ri lavhelese uri ri vhuya navho nga ndira ḓe ri pfha uri mbambe yo vha yo dzudzanyelwa nga tshifhimbeyo ḓe hone yo tou vha mbambeḓe. Jane Mudrahu ndi nnyi hone ha mafhungo a u gidima a ḓahani.
2: Jane Khumeleni Mudrahu o begolwa Maṋeni ha Tshikovha. Zwa u gidima ndi zwone zwine u swika zwino vhathu vhanzhi vha tshi mbudzisa ndi a vha vhudza uri ndi ḓo litsha mulenzhe u si tsha kona ngauri ndi ḽone dokotela ḽanga ḽine na bodi yanga vha wana i sa tendi uri ndi na 63 years. Nṋe vho mpho yanga yo vha yenei ya u gidima ngauri nga ndi tshi vuwa nga matshelo ndi tshi lugisela vhaḓulu ndi tshi fhedza ndi khou ambara tshikindi nda vha ndo bva ndo dzhena bada. Ndi ngazwo ndi tshi khou ringa 1979 ndo vha ndi tshi khou gidima hafho Venḓa ḽi tshi wana vhuḓilanga nda ndi tshi gidima 100 meters. Namusi zwa zwino u tshi pfhi malume ndi tshi khou tshimbila nda tenda.
1: Ho pfhi malume.
2: Ee vha ri malume nda ri hula. U swika zwino ndi kha bola ine ndi jersey number 6. Hey jersey number 6 arali nṋe nda fa bola yo fa.
1: Ndi ngani vha khou ralo?
2: Nga nḓila ine nda swika ngayo mudavhini ndi tshi khou phasa vhakegulu ngayo nda kona u isa bola phanḓa hafhaḽani nda dovha nda i tovhelela nda ya phanḓa nda ya murahu. Zwi amba zwa uri vhone kha vha tou pfha zwori jersey number 6 yo fa yo fa.
3: Udubabuse na Mboneni Martin Mzansi the General Munyai kha Parapara FM. Hey! Hey! Be Parapara FM!

0: Kezo ndi zone tshifhinga tsha 10 minute ndi ya 25 fhedzi na hafu ndo bva kha Warevho na Riphalaphala FM ya koperasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri na nwi misi yoṱhe mbekanyamushumo ndo doba buse nṋe ndi pfhi Mboleli Martin Muzanzi Munyai the General hune ndi a tenda na fulufhelo ra iwa hoṱhe hoṱhe hafho hune vha nga vha hone nge tshino tshifhinga ri khou ḓiphina vhukuma nga ino mbekanyamushumo fhedzi iwa yo vha hone mbambe ya Two Countries Marathon u bva kha ḽa Afrika Tshipembe u watshela hangei kha ḽa Zimbabwe mbambe ra wana vhagidimi vha swikaho 350 vha tshi vha tshipiḓa tsha mbambe heyo ine ya ḓivha sa Two Nations One Spirit he ra wana masheleni e a vho kuvhanganwa a tshi swikaho 146,000 ro lavhelesa mbambe dzo fhambananaho 42.2 km, 21.1 km, 10 km, 5 km fhedzi mbambe yo thoma Musina kha vundu la Limpopo Afrika Tshipembe ya fhedzisela ngei Dolivhadzimu Stadium ndi hangei Bed Bridge he ra wana ha vhagidimi vha tshi ngavha vha khou gidima vhaṅwe vha tshi vhonala vha tshi neta vhaṅwe vha takusa nungo fhedzi ndo no vha navho ndi vho Jane Mudau vhane vha vha muṅwe wa vhagidimi vha mbambe ya 42.1 km hune vha ḓo ri vhudza uri nazwo tshimbila nga tshivhumbeo the malume lo siara
1: masiari ya vhuḓi ṅwana wa mukala
0: vho takala enkele
1: ahuna zwiṅwe shosho
0: khezo musi ri tshi lavhelesa matsheloni ha ḓuvha ḽa ṋamusi ho vha na mbambe yo vha hone ine ya anganyela ḽa Afrika Tshipembe ḓorobo ya Musina na ngei Dolivhadzimu kha ḽa Zimbabwe kana Bed Bridge vho vha tshipiḓa tsha mbambe heino yo tou vha mbambe yo imaho nga tshivhumbeo ḓe kha vhone sa mugidimi
1: tsha u thoma ndi khou ri vhathu vhoṱhe vho no khou thetshelesa vha Phalaphala FM ine nṋe ndi vha kha radio hange hayani i vha i tshi khou lila 24 hours a i tshimiwi radio hone naho ndo fara khofe i vha i khou lila Phalaphala FM okay zwa zwino kezi ya zwino nṋe ndo ya mulovha ngei Zimba Misina nda swika nda dzhena ra redzhisitara dzia dzi ra collector to vhori hei vo ri thomisa nga tshigisi mani vhone ra thoma getheni ḽa tshikolo tsha Eric Luani ngeno South Africa ha ri tshi vhoya nge ri tshi to fhira ri tshi to dzhena bodarani ri tshi to wela hei habe asoni u vha vha hone bada ya hone ri tshi gudima ri tshi fhedzi ane zwine nda khou zwi takalela zwone kha vhathu vhoṱhe vha Phalaphala FM zwine vha khou mpha ndo vha number 5 kha vhana vhaṱuku kha ovarolo a vhakegulu a thi tshamba ngori tshindi ndoṱhe ndi gidima ndi ndoṱhe
0: o vho vha kha vhuimo ha vhuṱanu kha vho katela na vhananyana na hanevha vhafumakadzi
1: ee
0: musi vho sedza mbambei yone yo tou vha mbambe ḓe ngauri ndi khou sumbedza vha tshi nga vha khou amba uri hei ro tou thoma nga awara ya vhurathi ngeno kha ḽa Afrika Tshipembe vha vho lavhelela uri vha nga thoma nga tshifhingaḓe hune vha zwa nga vha fara zwavhuḓi sa mugidimi
1: vhathetshelesi vha Phalaphala FM vhunzhi zwino ngori ndi tshilimo resi nnzhi dzi thoma nga vho half past 5 fhedziha zwino zwe zwa dovha zwa to ri nani savo ri tshi vho to vhori ri tshi vho vhuya ngauri mugidimo u vha a tshi khou gidima naho a tshi khou tirena tshiṅwe tshifhinga u a tirena ḓuvhani a si na maḓi ro ri ri tshi vho swika nga ngei nga ngomu Zimbabwe ri tshi vho yo khona nepare ra vha ri tshi khou khona hone ri tshi hanefho stadium tshone tshine nda ḓo ḓi balela u tshi amba sa mukegulu maḓi one a tshi vho to fhisa mara hone vho nga nḓila ine ya vha hone havho ri fara zwavhuḓi nga maanḓa
0: khezwi vho amba zwori vhavho vha ḓivha zwori mbambe i ya ṱavhanya u thoma kani ha mafhungo a mutsho a nga vha o shela mulenzhe ṱhaṅwe ḽiṅwe ḓuvha ḽo vha ḽi khou fhisesa vha khou lavhelela uri hai ḽi ḓo vha hu khou rothola kana vha wana uri hangei vho no wetshela Bed Bridge vho wana uri mutsho a u tsha fana na nga ngeno
1: ṅwana wa mukala mutsho u khou fhisa luṅwe ḽo tori ḽi tshi tou bva ḓuvha ḽa tou bva ḽi tshi khou tou fhisa a ḽi ngo vhuya ḽa bva ḽi tsina ḽi na makole vho sa hezwi ri tshi ri hari fana ro thoma vho ri na makole hai ndi ngazwo muṅwe na muṅwe o gidima a tshi vhuya ri tshi vho ro no dzula bizini ro no vhidzelelwa dze dziphuraisi dza hone ro no ima kha podiumu hanevha vho imaho kha podiumu ri tshi vho swika bizini muṅwe na muṅwe soko hei wo ipfha zwezwi zwa khou teitisani hei wo ipfha mara ri khou takalela uri ṅwana wa mianga mishumo a i fani rine ro ḓa mushumoni ro fhedza ro hola
0: musi vho fhedza vha kha muimo wa vhutanu nga u to ralo ngo angaredza kha vha tshi khou gidima na vhathu vhoṱhe vha khou pfha uri ndi fhethu he vha vha vho lavhelela u nga fhedza vha henefho kana vho vha vha songo lavhelela u nga ḓiwana vha khou fhedzisela vha kha vhuimo uho hone vha vha khou lavhelela u fhedza vha kha vhuimo ḓe.
1: Zwe nda vha ndo lavhelela zwone na ṅwaha futhi ṅwana wa mukalama hola ndo i gidima yayo thoma zwavhuḓi tshibva Zimbabwe nda ndo vha number 2 overall kha navho vha zwino no no ḽa wa wina mahola a ri soko ri ndi muZimbabwe number 1 ya vha muZimbabwe number 2 ya vha muZimbabwe number 3 ya vha ola ṅwana wa wina mahola wa muZimbabwe number 4 ha dzhena muṅwe wa mubenda ono bva Joburg number 5 ha dzhena nṋe mukegulu ene ra havha vhaṅwe ho iwa number 6 ha raru mubvulavho nga gete havha vhaṅwe vha vha songo mubvulavho ngori nda ndi tshi kona u vha vhona uri khevhana o to vhori nda ndo neta nga zwivhanga zwa duthuni ngori na hanefo thavhani molo nda ndo gidima 42 number 5.
0: Musi vho sedza mbambe dzo to rali kani ya ndi tshifhinga tshine vha ri hazwo gidima nne zwino ndo no swikisa miṅwaha yeneyo ya furathiraru ndi a ri masha a zwi sale zwi tshi vhonwa nga vhaṅwe kana vha kha ḓi ḓo isa phanḓa.
1: Nṋe zwa zwino ndi khou isa phanḓa ngauri ho to vhori ro ri tshumbulo vho i vhona zwo ri mvula hafha yo vha i khou nana na vhuvhilo vho sa kuṱirene lune 42 heiḽani ya zwivhangedzo zwa dithuni zwo vha zwi sathu bvavho zwavhuḓi hafha milenzheni. Arali a songo vha mvula zwi amba zwo ri nda ndi ḓo ḓivha ndo ita sipidi nyana no no nga nṋe kha mugidimi kana ndi tshi khou tamba bola a thi nga litshi ndi ḓo litsha mulenzhe u si tsha tenda ṅwana wa mukalama.
0: Khezwi vho amba zwo ri vho gidima na vhene vha vhana nyana vha fhedzisela vha kha muimo havhuḓi vha nga ri mini kha vhane vha nga a vha to zwi dzhiela nṱha vhaṅwe vha vho zwi vhona zwi tshi nga a zwi zwithu zwine zwa isa fhethu vhaṅwe vha vhona u nga ri ha miṅwaha i nga i tsha tenda ndi kha ḓi gidimelani hu zwithu zwine zwa tea u itwa nga vhana nyana na vhaṱhannga.
1: Zwa zwino zwine zwa vha hone vhunzhi ha vhathu zwino vhono zwi dzhenelela vha khou zwi dzhenelela vhunzhi ha vhathu vha khou thoma nga dzi 10 kilometers vhaṅwe vha to amba veri vho dzheni hai vho ri ita vhathu ro thoma nga ri tshi vhona nga ri ari hu na hune vhone vha khou ya hone zwino na rine ro no dzhena iyo ri vho to vha mivhili havhuḓi vhovho vho ri ita vhathu ha hu na vhathu vhanzhi vho no khou tovhela hu na vhaṅwe mukegulu vhe vha ngwana ri tshi khou tamba bola nda ḓa na vho afho thavhani molo vha gidima ho to vhori zwa zwino angenoni Zimbabwe nda ndo fana ndo ḓa navho mara vha vhori a vha na passport nda ndi ḓovha ndi navho hu na vhathu vho no khou tovhela ṅwana wa mukalanga murahu vha vhakegulu zwi.
0: Malume ri khou livhuwa
1: huna
0: nda unduna khezo tshifhinga tsha shuminete keila i tovha ya 28 fhedzi ndi livha kha awara ya vhuṱanu ri Phalaphala FM ya koperasi ya khasho ya ḽa Afrika Tshipembe ri nanwi misi yoṱhe ndi musi ro lavhelesa 2 Countries Marathon ro sedza ḓorobo ya Musina na ngei Duliva Dzimu ngei Bed Bridge ra wana mbambe i tshi tshimbila nga nḓila yavhuḓi vhukuma musi ro lavhelesa matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi fhedzi vha hone vhaṅwe vhe vha ḓiwana vha tshi khou rumela milaedza hafha ro lavhelesa kha fhungo ḽe ra vha ri khou amba ngaḽo ro sedza vho Shietlele khathihi na vho Jeke Muhash Chief Muluvhuari u bva Mukondeni ari Mzanzi ndi khou vhona vha South African Football Association vho dzhia tsheo yavhuḓi nga u bvisa thimu ya Phala Vhurwa United kha heyo ḽigi ro neta nga u vhona vho khotsi ya vhaṅwe vhana vha tshi tambudziwa mitamboni nga u rwiwa na u huvhadziwa. Mzanzi vho Malogwane ndi vhathu vha fana na muthu muṅwe na muṅwe vha ya khakha andi Chief Muluvhu ngeno ri tshi ona uri vho Peter Rabambani vhone vha ri haiwa u bva Masakona Magoro afe ndi khou dzhena kha fhungo heḽi ḽa u ḓo pandelwa ha thimu ya Phala Vhurwa United vhunga na Malogwane o vha a sa khou shuma nga nḓila yavhuḓi hu na vhukhakhi ho no swika vhuraru he tsheo dzawe dza vha dzi sa khou ima na Phala Vhurwa United ngao a vha tou vha laṱisa nga u badela masheleni. Ndi vho Peter Rabambani ngeno Andrew Netamba ari ndi tshilidzi Andrew Netambo bva tshirenzheni apfhi haiwa ndi khou vhona thimu ya Bafana Bafana i tshi ḓo konḓisela Egypt ngauri i khou tamba bola ya u ya phanḓa nahone vha khou kora fhedzi kha u khwaṱhisiwe murahu. Ndi muṅwe milaedza yo swikaho hafha kha email address ya munya mm@sabc.co.za fhedzi awari tshi lavheleseli fhungo ḽa u kakatwa havho Malogwane ndi fhungo ḽine ḽi a sia ḽi khou dziedza vhunzhi ha tshifhinga ḽi a sia vhunzhi ha vhathu vha tshi vhonala zwithu sa khou tshimbila ngeno ha richi zvidabedesa vo na rine rari hai ungari apa wava na fungo la la uri zvitu zviyaba soko chimbidziwa nga ndira yavudi rora beresa ukakatwa vo marogwane vaona vunja chipinga kani andi ane ale ramba one uri va wana timu nkene ichi divori yone ya renga ngeno andi mangwa mafungo ane avachi kuite musi rosedza zvezo chivukwa vo vai andori nyimere yava yo imanga rari ria wana zvitu zviko chimbiranga heino ndira fedziha ndi mangwa mafungo ane aitea dzibholani dzenedzi dza milenje va wana hochivana zvitu zvinji zvine zvanga va zvikoshera mulenje chipinga chashu minute kela ndi afumbirira rufedzi na hafu ndobva kha ndori vakha wa raya vutano ndi Purple FM ya koperasi ya khasho ya la Afrika Tshipembe rina nu misi yote mbekana mushumo ndo doba bose ndi zvone liko doba bose dzimbandeni dza mitambo ndi fimbo ndi Martin muzanzi munyai the general fedzi ya wabara ndi ferenga apa ndi chibuya ndi ndi mavengere no vane for dole lingedza ogitimela kha Godfrey G-Man Mavasa ane vakamiṅwa mishumo mihulwane vhukuma ro lavhelesa hafha kha tshiṱiriki tsha Vhembe ro sedza dzulo ḽine ḽa kwama vhathu vha tshinnani dzulo ḽine ḽa nga vha ḽi tshi kwama nyimele dzo fhambananaho vho John Makonde ndi mupfumbudzi wa vhoramavili ri ḓi pfhotshipfi mafeisini ha u tshi ita hu tshi ni tshi farafariwa na ngei mavilini kani vhone Makonde vho vha vha tshi ḓiya vho farafarwa ndi ngazwo hai vho vha na tshivunḓu
2: mushonga u shumi afho u shuma exercise a u shumi mushonga na lutii a u shumi vhabvani vhono ḓo shumisa mara a zwi shumi muthu u khou funa u to exercise a guda a bina tshifhinga zwa vhandiuni yawe hezwa mishonga kha vha dzikhazo a zwi nga vha shumisi fhethu
0: hu mini tshe tsha ita uri vha si fombele nga maanḓa kana u lavhelesesa nga maanḓa kha u gidima vha lavhelesese nga maanḓa mavili ngauri u gidima vhaṅwe vha pfha uri ha ndi zwone zwo nga zwo leluwa nyana hu si u fana na hezwi zwo vhuya wo zwimba
2: mbilu yanga yo vha i fashini sa zwine na masi a kha ḓivha zwezwo ndi mukalaha ndo rali mara a thi khou kona u bva kha fashi sa zwe zwine vhanzhi vha dziamba uri once a pirate always a pirate once a boxer always a boxer
3: Udubabuse, namboneni Martin Mzansi, the general, Munyai, Kapara Para FM.
4: Ahongo chasara maduba mangana uri rewana rurindewa. Ubonana Para Para FM, benvenuti a Venezia. Yezi, nduri, votanganezwa fanis. Rina zote ropeza, rivendeza uvatoyandong, duitirikat na pulukwane. Majaro haya atoma the 15 October kusikana the 25 October. Ndikalwa ndo holo unana na meta zote zibisi mapupo rainga nga chikembe. Yesi ndi ukruza. Randani muna uzi uri arali huna mbudziso imwe ndi hone vhathu. Yo rendi ndi hone mbudziso chike. Zote ndi wana uri zwenezwi ri tshi khou kruza. Ndi ti mwalisele kha vhalwendo wa mwakani na hoi ra
5: ri lingedza u ita nga une ra nga kona ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila ndi ngani ri sa vha sii na tshirunzi tsha u ya hoya Clientele Funeral Plans i badela masheleni vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa u endedza na u tibula tombo mbuyelo dza maṱhakheni na lwafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128 Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited hu si na nyengedzedzo ya mbadelo mulayotiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho
3: Hey! Ndi Phalaphala FM!

0: Andi zone kezo chpinga chashu minete keila itova mutife dzinduri vakha wara ya vutano ndi Parapara FM ya koperasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri nanu misi yothe mbekanyamushumo ndo doba bose leko doba bose dzimbande ni dza mitambo no amadari hangei Oscar Mpetra Stadium andi ruvandeni rwa University ya Limpopo huna mitambo ine ya kobvela phanda zvinonesa kumarora beresa mitambo ya dzi playoffs dza vundo la Limpopo rose dza liga hei ya vana nyana ine ya vakololo pfi ine ya ḓo ṱuwa i ḓo ya imelela vundu la Limpopo ro lavhelesa kha mitambo ya lushaka kana national promotional playoffs ulwelo swika hangei kha Hollywood Bets Super League hune ha iwa timu ya Sintumule Kutama Ladies yo vha iṅwe ya timu i ya vha tshipiḓa tsha mitambo heyo hune ndi a tenda uri ha iwa zwo tshimbila nga nḓila yavhuḓi vhari muyeni a songo hwalaho zwa maramani unazo ndo novha navho ndi vho Caswell Mohale vhane vha vha team manager vha navho vho Dan Mashapa vhane vha vha mugudisi wa timu heyo coach Lotaba Maria vha ṱanganedze
1: Mataba mavhuḓi uzanzi na vhathetshelisi
0: hai vha vhuya vha ḓa ra wana na tshifhaṱuwo tshi tshi tou penya zwi vha zwi tshi amba zwithu zwinzhisa vhukuma zwo tshimbila nga nḓila ḓe
1: zwo tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa na zwithu zwa hone zwa tshi khou sumbedza ngari siko lemela ro fhedza ro kunda mitambo yoṱhe ere vha ri khou funa mitambo ro tamba mitambo mivhili wo thoma ra kunda University ya Limpopo ine vhathu vha kale vha tshi ḓivha nga ḽa Teflop nga sikoro zwivhili kha tshithihi ra ḓa ra dzhena na Kanata ra ikunda nga sikoro stana tshithihi kha gumba
0: sikoro
1: stana tshithihi zwa rathi kha gumba
0: ofa Kanata yone yo vha i tshi vho vhonala i tshi nga ndi yone ine ya khou ḓisa ndado nge mutani wa Sintumule Kutama ho to shanduka mini zwe zwa ita uri kana tla yone vhonale i yone thimu ine yanga ndi yone ine ya khou nyadzeswa
1: vhala vhana vha vho rine vho to vhuya vha na nḓala ende meche houḽa wo thoma wo vha mativito uri vha to wina hoyu vha khou tamba national playoffs sino kanda tla yo to swika nga tshifhinga tsha badi vhathu vha tshi khou ṱoḓa u ya national
0: zwino zwi amba uri vha khou ya national
1: ri kwa national ro to lindela date fhedzi uri ri kwa lini
0: sa mugudisi wa vha u khou lavhelesa zwiḽa na zwiḽa vha vhona thimu yavho yo lugela u nga ya national
1: vha to sedza character ya sumbedza thimu ya vhorine i vha yo lugela point number one ra ri khou tambela University ya Limpopo Oscar Mpetra Stadium hune ya tamba hune ya wanala UL then ra sokora vha kunda hanefho hayani ha hawu ndi u sumbedza characters ri tshi to fhedza ri nga ri to awela awara nthihi fhedzi ra vha ri khou dzhena na Kanatla ine Kanatla yone ya sathu tamba na mutambo na muthihi ḓuvha ḽenelo ra kona u vhakunda nga koro stana tshithihi nga gumba zwino vha kona u zwi vhona zwori thimu heyi i redi no fhira
0: ngauri tshifhingani tsho fhiraho ho vha hu na luvhondo mani ramatla oṱhe tshifhinga tshoṱhe ri tshi wana uri thimu ya Sintumule Kutama i vha na khaedu i tshi ṱangana naye thimu vha ri vha tshi zwi amba vha ri ha heḽi ya tombo ḽa tsudzuluwa zwi amba uri Sintumule Kutama Ladies i ḓo swika kha mitambo ya dzi national kana ndi zwo zwi khou vhangiwa nga zwezwo zwo ri ri wane namusi ri khou amba luambo lwa uri vho swika afho he vhavha vha khou lila
1: ya ri nga amba zwonezwo uri heḽi ya tombo ḽa tsudzuluwa ngori vha to sedza ramatla oṱhe yo ri kunda sizini mbili dzote i tshi to ṱuwa na rine ra sala ri tshi tevhela zwi amba zwori ndi yone yo vha u vala nḓila ya vhorine zwino yo swika ya sudzuluwa uri na rinevho ri ḓiwana ri tshi khou myemyela ri tshi khou hayani ro wana gundo mu watshi na vhathetshelisi
0: zwi amba zwori nga iṅwe nḓila vha khou ri arali ra matla oṱhe i vhe i songo gonyiseliwa nṱha yo vha i khou ima phanḓa mveledziso ya bola ya milenzhe ya vhafumakadzi kha vundu na Limpopo ngauri ra si ḓo vha ri sa khou wana thimu iṅwe i tshiya ya tamba dzi playoffs ha u tshiya yone ramatla oṱhe
1: ho vha u tshiya yone mara tshi takadza ndi ngori yo fhedza yaye ya promotiwa ya ita ndo na rine ri nga to ṱuwa nga mugwala honoyo we a ṱuwa ramatla oṱhe na ene tshi swika hangei zwa ti khou ḓivhedza zwa bala zwine ndi zwithu zwe zwa vha zwi khou tou ṱoḓa tshifhinga na tshifhinga na tshifhinga huṅwe ri nga si tori ṱanwe ya i khou tou ri imavho phanḓa a tori tshiṅwe tshifhinga ndi uri tshifhinga tshi athu swika tshifhinga tsha swika tshiṅwe na tshiṅwe tshi nga kha ḓi itea mara ngori heiḽa ya i khou dzulela uri kunda tshoṱhe ri ḓi amba zwezwo uri hai ndi vhathu vhe vha tshi ri ṋea khaedu khulwanesa vhukuma.
0: Vho Muhale, khezwi ḽa ri khou amba na asi thimu, hai ndi to zwi vhona na nga nḓila ine vho ḓitakalela ngayo. Ndi mulanguli wa thimu kana team manager. Sa team manager vho sedza mitambo ya ṋamusi, yo vha mitambo yo to imaho nga tshivhumbeo ḓe, hone ha vha vhona thimu yavho kushumele kwayo ku tshi vha takadza.
2: Mzanzi, ndo thoma ngori mesa vha tshitsha Palapala FM na yini Mzanzi. Ndi tshi khou ri hei Mzanzi, zwoṱhe zwi ndi mishumo ya vho coach Dan. Vha vha na dedication ine vha ifha kha heyi thimu, tshifhinga tshavho, u ḓiimisela, passion ine vha vha nayo. Ndi tshi nga amba uri ri tshi ḓa ṋamusi na ngori nda ndo tshuwa ngauri Mzanzi na nṋe ri a ṱoḓa u ḓi vhona ri tshi ya nge nṱha, ri tshi yo ṱolela uri vhaṅwe vhathu vha khou vhona mini. Fhedzi ndi nga amba uri mugudisi vhavho, thimu vha vho i prepare, thimu yo vha yo lugelwa. Na tshenzhemo ye ra vha ri nayo ya u ḓo u tamba kha dzi playoff dza professional dza province ro vha ri nayo, ri tshi ḓi vhambedza na UL na Kanata, rine ro vha ri nṱha havho ngauri a ri thomu u ḓa fhaḽa na vhone vhane vha a zwi ḓivha. Zwino ho vho rine vhathu vha vho ri sedza uri iṅwe na iṅwe yo ḓivhudza uri ṱhamusi ri nga wana duro, a thi kholulu yawe na thimu ya kongo ri kunda duro, ṱhamusi kavo yo ḓovha yo ri kunda. Fhedzi ndi khou ri Mzanzi madembe a ḓo itea nga maanḓa maanḓa arali tshifhinga tsho swika. Mzanzi,
0: musi ri tshi amba tshifhingani tsho fhiraho vho amba nga mafhungo a u sa vha hone ha tshenzhemo, vha ri tshiṅwe tshifhinga hezwi ri khou amba vha ri thimu ya Ramatla hoṱhe i na vhatambi vhanzhi vhane vha vha vho bva kha thimu dzine dza khou tamba kha Hollywood Bets Super League, dzi vho vhuya fhasi, vhaṅwe vho tamba kha thimu nkene. Tshiṅwe tshifhinga ri tshi sedza na miṅwaha na tshenzhemo zwa amba zwithu zwinzhisa, vha ri rine ro fara vhana nyana vhane ra khou tou vha bveledzisa. Zwa zwino ha ndi zwifhio zwe vha zwi ita khwine zwine zwa nga vha zwi khou sia vho kona u kunda tshenzhemo heyo, vho kona u kunda tshenzhemo ya vhathu vho tambaho kha liga dza nṱha kha havha vhana, kana vho ḓi ḓavho na vhone vha dzhenisa vhavhili vhararu vhane vha vha na tshenzhemo?
2: Mzanzi, kha rine ndi nga tori ṱhamusi ro tou vha na mutambi muthihi we ra musaina we o ḓa ri thusesa nga maanḓa, fhedzi ha ngo tamba kha ligi ya nṱha, a vha khou tamba na fhasi na ene. Zwino vhevhela vhana vhe ra ri khou ḓi amba ngavho Mzanzi, ndi khou ri vhana vha tsha vha na tshenzhemo. Ni humbule uri the moment muthu a tshi ya fhethu, a tshi ya kha dzi play off a swika huma, a dovha a ya huma, u vha a khou wana tshenzhemo. Tshenzhemo ine vha vha nayo asi uri ndi ye vha i wana nge nṱha, tshenzhemo ye mugudisi a tou vha fhaṱa. Ri biḽiva kha uri rine kha development, kha u bveledzisa vhana, uri vhana rine vhane ro ḓi fhaṱela vhatambi vhashu rine vhana. Ndi tshi khou tenda uri tshenzhemo vhala vhana i khou ḓa nga zwiṱungu zwiṱuku, i vha kona u zwi vhona uri vha na tshenzhemo. Zwithu zwine vha vha khou zwi ita mudavhini, wa kona u zwi vhona uri havhala vha iṅwe thimu a vha na tshenzhemo u fana na vhana vhashu. Fhedzi tshenzhemo ine ra vha nayo a si tshenzhemo ye ra i wana huṅwe fhethu, mugudisi vho tou i fhaṱa u swika hafha hune ra vha hone.
0: Musi ri tshi amba vho amba fhungo ḽa uri hai nṋe ndo vha ndi khou tshuwa nga matsheloni ri tshi yangei, ndi tshi zwi ḓivha zwori tshiṅwe tshifhinga ri a vhuya ra vhuya fhedzi hu na thimu yo ri imaho phanḓa. Ndi vhone vhane vha vha mulangi wa thimu kana mulanguli wa thimu kana team manager. Ri tshi to amba team manager ndi muthu ane a shumana na vhatambi na mugudisi u shumaniwa naye nga vhone. Arali vha khou tshuwa na mugudisi na vhatambi, muya wavho yo vha i hani musi hu saathu iwa kha u mitambo? Vhone arali vho tshuwa sa team manager,
2: u tshuwa nga vhatambi thungo vha sumbedzisa, mara mugudisi vha humbule mugudisi ane ra vha naye u bva kha nne na chemene, tshenzhemo ya bola ri nayo yo fana ya mugudisi. Ri tou vha wa mashudu, mugudisi washu na tshenzhemo khulwanesa, a si vhathu vhanzhi vhane vha na tshenzhemo fana na yawe. Rine ri nga vha ri vhalanguli, fhedzi zwithu zwinzhi mugudisi u a ri sumbedzisa uri zwithu zwi itiwa nga heyi nḓila, rine ra sapota nga nḓila ra sapota ngayo. Fhedzi zwo tshuwa twa vhudza ngo Mzanzi, nda ndo tshuwa mugudisi wa vhudza uri milenzhe yanga i khou tetemela, mani thi ḓivhi uri na nda tshi ṱavhisa ndi ndala, mara nda zwi pfha uri ndo tshuwa. Mara vha ḓivha fhano mugudisi na vhona uri vho ḓigeḓa vha tshi khou sedza nga nḓila zwa tshimbiwa ngayo, ngori ndi vhone vhane vha ḓivhe zwithu zwo zwi tshimbilisani. Fhedzi Mzanzi to vhudza ngo na zwino a thi ḓivhi uri ndi nga ri ndo takala kana ndi ngo takala, ndi pfha ndi sa kholi Mzanzi ngori vhuṱungu nda vhu pfha ri tshi ya ri tshi huma zwo vha zwi tshi vhavha Mzanzi. Fhedzi ṋamusi ro kona u bveledza kana u bvelela, thi ḓivhi ndi takala nga nḓila ḓe Mzanzi, zwi tatu zwi bveledzisa uri ndo takalisa, ndi sokou vha normal Mzanzi.
0: Musi vachi amba na mudzura chiduro wa timu vose dza gondola na mosi vone vori mini mudzura chiduro wa timu
2: mudzura chiduro wa timu mzanzi avao na avao vava siu rakota amba na vava unwe vavaone vava chikombudza vacha mulova vachikore anxiety yo toma ndiko tudzura ndochuwa tidivori kofezi kufara zviluva zvikojena fizi basi zviro amba uri mara mugudisi vadzi vazvinokuita zvone nekuti mudzango mudzano ri atenda kamugudisi vacho zvine mugudisi vacho vaamba zvinji zvaiitea ri atenda kavo uri badzo shuma kana vashuma vadzi vazvino vavakuita zvone so mudzura chiduro vashwi vavo chuwa rumwe vari minete mumwe na mumwe mudzanzi vavachiko rumela mureza avo mwa zvikochimbirisana riko zvikoita na vana vabongo chuva timu iko ritsikeredza ndichigodziva update uri zvikochimbirisana fezi mudzura chiduro ndi muthu ane avana bono vaya vawana mugudisi anenene una bono odimisera otenda kaubveledzisa talenta dza vathu mugudisi washu asi muthu wofuresa badu sokuwina usongoteya vafuna uwina nga nḓila yavhuḓi nga nḓila une hotoza ra chimbirana mudzanzi rono ya chikuwani rono ya kha Pirates Cup then uzamudza ri tshitofedza fhedzi ri va ro kundiwa mara fhedzi ri va ri vakundi ngori vana vacho vha vha khoṱoḓiwa ngori vhathu vha vha khou vhona quality kha vhana vacho zwine zwa amba uri mugudisi vha vha vha khou shuma na havha vhana fhedzi a rine vho ri tori ri songo gidimisa wini ngori wini i si na zwi a ri fara zwone vha nga vhana team vhavana mutambo tambela kha national team avana vatambi vavo avana one vha khou temuwa hone zwino vha vha songo ita tshithu u ya nga rine na bono lashu mzanzi
0: kezo tshifhinga tsha shuminete ndi ya fumi fhedzi ndi u bva kha wara ya vhutanu ndi Phalaphala FM ya koperasi ya khasho ya Afrika Tshipembe vha ri thome ri gidi mavhengeleni ri tshi vhuya ri sa phanḓa na nyambedzano yashu na tshigwada ndi mugudisi team manager u bva kha timu ya Sinthumule Kotama Ladies vhane vha vha dzingwena dza liga ya Sasol Rosedza hafha kha Eleno Vundu vha khou yo tamba ri ro lavhelesa mitambo ya dzi playoffs dza national hune vha ri haiwa tombo lo tsudzuluwa zwi amba zwori ndi tshifhinga vha zwi ambaho nga maṅwalo vha ri arali o amba kana o vula o vula a huna ane anga vala wa zwi funa kana a zwi funi
3: Josi na vho ḓi lugisela u gidima nga swanda ḓuvha ḽa vhufumi malo tshimedzi zwiṱaraṱa zwa Josi zwi ḓo shanduka zwa vha phephulu kha mutasana wa Hollywood Bend Joburg 10 km kha vha ḓi lugisele vhuduga mbilu na mudzangaro kha dzinga mufhe musi vhagidimi vha zwigidi zwa fumi mbili vha tshi gidima kha mbambe khulwane ya Johannesburg ri ḓo vha vhona mathomoni kana ra tanga nana bondilani u tshenjela takalo lihulu kha vha tanganedze Hollywood Bed Joburg 10 km kha SABC 2 na SABC Sport u vanga

0: Rilingedza uita nga une ranga kone, richitela vafuno vashu musi richikati chila. Dingani risabasi na chirunzi chau ya oya. Clientele Funeral Plans ibadela masherini. Badova hapo ba wanachumelo zao renga zhuliwa, uendeza na utibula tombo. Mbuyelo za mathakeni na ropolero ropasisa ndi zhuavo. Clientele Realty ibanea mbuyelo zo kete yao nga royalty program ya maala. Clientele Funeral Plan ndi mpo yao ya upezi sera ya rufuno. SMS ni parapara ka 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi chimiswa chiri mlayoni na tendelo ya ndinda kombo ya vhutshilo. Clientele Realty ndi mbuyelo ipulupedzeaho ine vha i ḓisela nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Mlayoti wao i online u ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
1: Lwa u tou thoma kha television ya Afrika Tshipembe, Scorpion Kings Live i ḓa kha vhaṱaleli shango ḽoṱhe u bva FNB Stadium. Kha vhaṱaleli Cubs of the Small na DJ Maphorisa na vhaimbi vha ngaho Amifaku, Youngstena, Focalist, Kamumphela, Nkosazana Daughter na vhaṅwe vhanzhi. Kha vha ḓiphine nga muzika na u mvumvuswa hu sa hangwei nga mugivhela wa dzi 3 tshimedzi nga 8 o'clock nga madekwana kha SABC 1 na SABC Plus. Scorpion Kings Live ya u thoma kha television ya Afrika Tshipembe u bva kha tshiko tsha Mzanzi, SABC 1, Mzanzi for sure. Brian Mandela Onyango, the whole

0: kusuka hora ya vufumi madekwana.
1: A bongo cha sara maduva mangana uri ri wana ro rindelwa. U vhonana para para FM. Benvenuti a Venezia. Yezi ndi uri vho tanganezwa fanis. Rina zwote ro fhedza. Ri vendedza u bva Thohoyandou, Doornkirchen na Polokwane. Madalo haya a thoma dzi 15 October u swikela dzi 25 October. Ndi kha lwendo hulu hune ra ṋamela zwoṱhe dzi bisi, mabupo, ra inga nga tshikepe. Hezwi ndi u cruiser. Rendani munauzi uri arali hu na mbudziso iṅwe ndi hone vhathu. Yo, rendi, ndi hone mbudziso nthihi khei. Zwo tendeliwa na uri zwenezwi ri tshi khou cruiser ndi ḓi ṅwalisele kha vha lwendo wa ṅwakani na. Hoi, ra.
2: Hey, hey, ndi Parapara FM.
3: Khezo ndi zwone, ndi Parapara FM ya koperasi ya khasho ya la Afrika Tshipembe. Ri na nwi misi yoṱhe, ri tshi ri bena venedu a Parapara FM, G-Man. Ndi musi ri khou ṱonga na Janti Bai, ri khou amba kana ndi tshitaliana kana ndi tshipenishi na ri tshi ri bane venedu a Parapara FM.
4: Zwino nṋe ndo shavha u amba uri ni khou tou vhonelelwa na ndari hezwi hoyu ono bva muyani ndi ḓo mu vhusa uri zwiḽa zwe ndavha ni khou ita zwo na ndi khou tou vhonelelwa
3: na. Ndi zwo ri na ni khou tou vhonelelwa nga Janti Bai na.
4: Mzanzi ri khou livhuwa nga maanḓesa ri kha ḓivha hone hafha Coroni Casino Hotel une ro vhidzwa hafha nga Government Solution Foundation. Ndo zwi humbula uri Mzanzi lwendo lwa shaya Phangami luyafa. Zwino Phangami a i vhi yoṱhe i fanela u tikedziwa nga vhane vha vha tsini nayo. Musi hoyu mushumo we vho dokotela Bishop Mbadi vha u thoma u khou vhona u bono luhulwanesa ḽine ḽa vha na vhudzivha. Zwino ndo ri ndi tshi khou mona mona hafha musi Bishop vha tshi khou funza hafha ḽa Mthai. Nda zwi vhona zwori hu na muṅwe muthu we nda mu vhona, ndo vhona vho Dean Randitsheni, nda ri ndi a vha vhidza hafha vha mbudze zwori vha vhewa ngani nahone mushumo wo raliho u amba mini khavho. Vho Dean ri khou vha ṱanganedza kha Parapara FM.
5: Ndi khou livhuwa vho Mavhasa na vhatetisi vhoṱhe vha Parapara FM.
4: Ndau Yanduna, kha ri ḓo lavhelesa musi hu na dzinyimele dzo fhambanaho fhano kana Afrika Tshipembe dzine dziṅwe dza hone a ri tsha ḓivha zwori dzi kumbelise hani. Ri khou ri sedza ra wana uri vho dokotela Bishop Mbadi vha ri vhone vha khou ḓa na tshiimiswa khetshi Men Solution Foundation. Kha ri ḓo lavhelesa uri vhini sa vhafunzi, vhini sa vhabinda vha Mudzimu vha khou ḓo takutshedza nga nḓila ḓe u tikedza heḽi bono.
5: Ri khou livhuwa nga maanḓa bono ḽine ḽa khou ambiwa fhano ndi bono ḽihulwane nga maanḓa ḽine riṋe sa Vhende Pasasforum ri khou ḽi tikedza nga nḓila dzoṱhe ngauri hezwi u tshi vhona vhathu vha kerekeni vha tshi khou imba kana vho ḓa kerekeni a si uri vhathu vhoṱhe vho ḓa hayani zwo naka, a si uri mishumoni une vha shuma hone zwo naka, tshiṅwe tshifhinga vhavha vha khou dziba dzikonini dzavho. Zwino ndi vhona unga heḽi bono ḽine vho Mbadi vho Bishop vha khou ḓa na ḽi ndi bono ḽihulwane nga maanḓa ngauri ḽi ḓo thusedza vhunzhi ha vhana na vhafumakadzi hezwi vha tshi khou tshila vhoṱhe. Ngauri zwine zwa khou ambiwa hafha ndi zwithu zwine zwa khou itea ḓuvha na ḽiṅwe, a si mafhungo ri tou zwi vhala dzi founu, ndi mafhungo a vhutshilo a ḓuvha liṅwe na ḽiṅwe. Lune musi u tshi khou lavhelesa ḽiṅwe shango ḽashu ndi zwone hu na vhana vhanzhi vhane vha khou vhaisiwa na vhane vha khou vhaisa. Zwine zwa amba uri a ri to amba fhedzi uri ndi vhafumakadzi vhane vha khou vhaisiwa na vhana vha hone vhane khou vhaisiwa. Mara havha vhathu vhavhili musi vha tshi nga thusiwa uri vha kone u tshila vhoṱhe zwi nga ita uri nyakhakhani dza miṱani dzi kone u bvela. Zwi nga ita uri na vhana vha kone u aluwa vha tshi ḓivha zwori ri na khotsi yashu, ri na mme yashu, ri na dzikhaladzi dzashu nga u ralo nga u ralo. Ngauri ri nga tou tshila sa vhathu ḓe vho Mavhasa musi shango ḽi tshi ḓo vha ḽo lingana. Zwine zwa amba uri ndi na sa dzikereke dza fhano Bele hoyo mushumo ri kota mene ke mushanda zwivhili ri tshi ko ringa uri u ḓo vha na program dzine dza ḓo itiwa vhafunzi vhane vha ḓo wela kha dzi area dzenedzo dzine ha ḓo vha tshi khou biwa hone ri ḓo humbela uri vha tikedze vhuṅwe mushumo ngauri u ḓo vha thusa zwinzhi
4: kha ḓo lavhelesa fhungo ḽa uri ari ngono lengana ngauri zwiimiswa zwo raliyo zwo no vha zwinzhi ri khou ḓi zwi vhona zwi tshi khou shuma ri nga si ri zwi khou kona fhedziha dzinyimele dzi khou ḓi bvela phanḓa hezwo zwiimiswa zwi drone ari ngono lenga
5: musi vhathu vha tshi khou ḓedziwa ḓuvha liṅwe na liṅwe zwi amba uri na thaidzo dzi vha dzi khou ḓi hula ri nga si ambe uri zwo no tou lenga ndi vhona unga ndi tshone tshifhinga tsha uri ri wane nḓila uri solution ine ya wane fhano ngauri ra vhuya ra ri ro no lenga zwi amba uri ḓo zwilutshedzela mara musi ri tshi khou thusana ra farisana zwi ḓo ita uri thaidzo dzine vhathu vha khou ṱangana nadzo ri kone dzi kreta roṱhe ri iṅwe na root cause ri sedza zwori ra kone tshi vha zwavhuḓi na ri tshi ya phanda
4: wo dinda ndi sheni ri khou livhuwa nga maanḓa sa tshifhinga tshavho ri kha ḓivha hone ri kha ḓi bvela phanḓa na mushumo ndi khori nisea nda wana uri heḽi bono ndi liṅwe ḽa mabono ane a ḓo vha na vhumatshelo nahone ane a ḓo wana mitshelo ri khou livhuwa nga maanḓesa tshifhinga tshavho
5: ri khou livhuwa nga maanḓa vhomavasi
4: ndaendiwe na mutanzi na vhathetshelesi vha Phalaphala FM ri kha ḓivha hone hafha Coroni Casino Hotel hune inwi ndi kale no u guma na zwinovaaori zwithu zwi itisa hani zwi dzuleni bulugwani zwithu zwanu zwi tshimbile ndi ngei uri hawa mudzanzi ri khou livhuwa tshifhinga tshena ri fha tshone ri ḓo dovha funa ni kweta mudzanzi uri ni dovhe hafho ni vhuye ri na mafhungo manzhi hafha mudzanzi
3: khou livhuwa nga maanḓa G-Man ndaunduna khezo tshifhinga tsha shuminete ndi ya fumisumbe fhedzi ndi livha kha awara ya vhurathi ndi Phalaphala FM ya koperasi ya khasho ya ḽa Afrika Tshipembe ri nanwi misi yoṱhe
6: navho no vhuya vha ḓivhudzisa uri muvhuso u shumisa hani tshelede ya tshitshavha ine ya vha tshelede yavho kha vhege dzi gathi dzi ḓaho ri ḓo ri tshi khou amba na mutolamuvalelano Afrika Tshipembe tshiimiswa tsha chapter 9 tsho thomwaho u tikedza demokirasi ya shango kha uno ṅwaha tshiimiswa hetshi tsha ndeme tshi pembela miṅwaha ya 15 ya u tolamuvalelano na u ṋetshedza tshedza tshi ḓisaho nḓivho u itela Afrika Tshipembe ḽa khwine ri ṱanga lwendo lwa ita uri vha pfhesese mushumo wa mutolamuvalelano na zwa uri u kwama hani vhone sa mudzulapo vha songo vhuya vha ṱahela zwipiḓa hezwino u ita uri vha kone u ḓiphina nga u ka nḓivho nnzhi mbekamushumo iyi vha tshi khou i ḓiselwa nga SABC Education vho farana na mutolamuvalelano Afrika Tshipembe AGSA u tolamuvalelano u itela u fhaṱa fulufhelo kha vhadzulapo SABC Education Enriching Minds Enriching Lives
7: Tshithu tsha u fhedzisela tshine muṱa wavho vha tea u vhilela ngatsho ndi masheleni a mbulungo. Ndi ngazwo Clientele Funeral Plans i tshi badela masheleni uri i kone u thusa kha nzunzanyo. Ri dovha hafhu ra khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi. Nahone vhana vhararu vha katela hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha wane khavara ya mbulungo namusi. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
8: Na musika Master V rina khathu ane a funesa sa dza YouTube podcast na dzi how to tutorials.
9: Master V, ndi khou ṱoḓa data deal uri ndi fushe dzangalelo langa ḽa u like na u subscribe kha dzi tshanele dzoṱhe dzine nda dzi funa dza YouTube.
10: Tendelo ndi 35 gigs data bundle ya Vodacom ine ya vha 169 rand fhedzi. Ni wana na 5 gigs mahala ya YouTube data u fushe dzangalelo ḽanu.
9: Master, zwino hei deal ndi i wana api?
10: I wana la fhedzi kha VodaPay app. Zwino ha, da kutshedza nini vha sumbedze uri no fara zwithu zwa maṱhakheni.
9: Ndi ḓo ita nga ralo.
10: U ḓo shuma milayo tiwaho. Feather together, Vodacom.
2: Hey, hey, be Parapara FM.
3: Kezo chpinga cha shuminete ndia fumina mina pezi na hafu ndoriba kaa wara ya brati. Ndi parapara FM ya koperasi ya kasho ya la Afrika chpembe. Rinanu imisi yote. Mbeka na mshumundu babose ndi zone ni nifimbo ni Martin. Mzanzi mnyai the general katina mvile zio pa rechirewa. Rekadiba roto shika nga wara ya brati. Istoria wara brati rivaisa mapungoni une uone rinae ramuadha. Obapo wa majarome la chikopa nguatele. Bompa we nambeka na mshumo ya DV. Vata kucheza. Kwa bo nae wana matrombo. Ofora rune ai wazi. Dobu ya ngamanda. Vado digana vo digana. Veze wazo zinondono vanae. Ndiru tendo. Toti maiwashe ni mtambi. Wa netball ya vana. Kalino la Afrika chipeme. Ndiyane muranga batambi. Wa timu ya Rushaka. Rutendo lota bamaria ni tanganeza. Kapara para FM.
4: Hinda, hinda, hinda. The general.
3: Utu itaani.
4: Ah, nendio nendi utsangeyo.
3: Ritori kana muranga batambi na anga uri vhanwe vha ḓivhudzisa uri uyu mutambo wa netball u tshi poto tambiwa nga vhathu vha tshinani hone lutendo o doba ngafhi nga uri ha madzina vho thoti ndi madzina vhatambi ane vha vhahulwane vha bola ya milenzhe kha ḽa Italy.
4: Ah, ndi sorry, ndi general. Ndi buti ya vhukuma. Ndo ḓi thoma nenge bolani. I mean, sa mukanga muṅwe na muṅwe ri thoma bolani. U swikela musi ri tshi to u nanga zwine na khou ṱoḓa u ita zwone. Ndi zwone thothi roṱhe ra muḓivha u vha tshi tamba ningei Italy o wina zibuga zwinzhi zwinzhi nga maanḓa no u pfhinda u vha ndi tshi tamba u fana naye.
3: O zwino
4: fedzi hai netball ndo thoma nga basketball zwavhuḓi vhuḓi. Ndo tamba miṅwaha minzhi nga maanḓa, ndo thoma University of Venda u tea u thoma basketball. U vhuya swika ndi tshi ḓa nga ngeno tshikhuwani nda ḓisa phanḓa na u tamba kha ḽigi khulwanesa nga maanḓa ino vhidzwa pfhi BAL lwa miṅwaha minzhi. Nahone u vhuya u swika ndi tshi vhidziwa ndi tshi thoma u tamba netball, ndo to u vhidziwa hezwa zwo pfhi ri tshi khou tamba kha sports complex tshithihi ha vha hu na vhaṅwe vhane vha khou tamba basketball vhaṅwe ndi soka hu tournament nthihi. Zwino nda mbo ḓi pfhi ndi khou humbeliwa pfhi ndi ḓe ngake ndo ri khou shotha ri khou humbula u tou thusiwa nda ra nṋe hei a thi ḓivhi ndi ḓivha hei ha pfhi hai iwe u ḓo to ima fhe u tou ima fhedzi rine ri ḓo u fa iwe wa soko kora nda ra arali u hezwo ndi nga zwi ita. Zwa vha zwo thomisa zwenezwo nda pfha na lutamo lwa basketball ndi si tshenalo ngauri hafha kha netball ho vha hu tshi vho tou takadzesa.
3: Kha netball ho vha u tshi vho takadzesa tshiṅwe tshifhinga u tshi ḓi takadza zwenezwo zwine zwa vha zwi khou takadza fhedzi thi ri wa wana zwezwi zwine wa ḓi wana vhathu vha khou ṱalela ngori ri khou yo ṱalela. Zwino ra wana uri thothi ṱhaṅwe na ene a khou ḓi anḓana na zwenezwo zwine vhane vha khou ṱalela vha vha vha khou kokodzwa ngazwo. Khezwi ano dana di wana mutambo hoyu u songo to vha mutambo wa na takuwa na wono amba nga basketball no fhuwa dzina ḽa thothi zwi amba zwori na kha yenei bola ya milenzhe ḽo vha ḽi tshi vuwa na dana vhidziwa vha tshi sokou vha vha khou ṱahela vhathu hanefha kha mutambo wa netball. Ino na namba no takuwa na dzangalelo ḽeneḽi no vha ni na fulufhelo ḽori ḽiṅwe ḽa maḓuvha ni nga ḓi wanana ni tshi khou tamba kha timu ya lushaka kana u vha u sokou vha zwezwo tori ndi tou vha na dzangalelo ḽeḽi u nga ri ndi khou ṱoḓa vho khaedu iṅwe ngauri ndo vha na khaedu ya bola nda vha na khaedu ndi ḓivha khaedu dza mutambo wa basketball.
4: U tamba ngo the general o vha u tshi tou vha u tou lingedzavho sa musi muthu a khou lingedza vhutshiṅwe na tshiṅwe vhutshiloni. U tamba ngo ndo vha ndi sa ḓivhi zwa uri zwi nga ntswikisa hune nda vha hone ṋamusi. Fhedzi hai u tshi swika thimuni vha swika wana huna vhathu vhane vha vha na fulufhelo ḽihulwane nga maanḓa kha iwe. Ndi zwithu zwine zwa u ṱuṱuwedza na iwe muṋe uri u shumese. Havhaḽa vhanna vha swika vha ntshuma vha ri hezwi zwine iwe wavha zwone ndi zwone zwe ra vha ri khou ṱoḓa lwa tshifhinga tshinzhi lwa miṅwaha na miṅwaha ra vha ri khou ṱoḓa nṋe ndi na mitamba position ino vhudza pfhi goal shooter ndi muthu o no tou kora fhedzi. Ndi uri havha vhaṅwe vha ita mushumo woṱhe vho u ḓisa bola kha nṋe nṋe nda sokou ita zwo kora fhedzi. Vha ri na vhulapfu ri khou funa na maanḓa wa munna wa muhaga o tou imaho zwa vhukuma ndi zwene zwine ra khou ṱoḓa zwone zwenezwo. Zwa thomisa zwezwo vha ita zwo ndzhimisa ra ita ndowendowe uyo swika hune ndo swika nda vhidziwa u tamba kha South Africa nga 20 after COVID i to fhela COVID nga 2021. Ra ṱuwa ra tamba ngei Sun City zwi vhidzwa pfhi dzi national championship ndi hone hune ra nangiwa hone
11: uri ri core representer South Africa nambo diva ward mutomona ngwane zwo nga 2021 u vhuya sukana na musi
3: kezi vhachito zwiamba zwavhuḓi vhane vha amba vari hai ono tova seasoned kana ono tova mutambi ane avha na tshenzhemo na diwana ni tshi khou vha mulanga vhatambi zwo ḓa hani hone hani tshinetshedzwa tshipida tshenetsho samthangane ya vhakobva henefha hayani thoya nḓou o tambaho mitambo samthanga muṅwe na muṅwe ha ḓamini kha inwi na zwiṱanganedza hani zwa unga vha mulanga vhatambi hone mushumo wa hone u tshi vho mungafhani ngauri u nga ri zwi a ri fhambani nyana na kha bola ya milenzhe hune ra wana uri ndi mulanga vhatambi ndi soko shuma u ya kha malogwani nda soko ri hai ḽa tsheo a si yone nga ngeyo u nga ri wa vha u tshi nga hu na vhugudisi nyana nga ngomu.
11: Ah, ndi zwone u mulanga vhatambi ndi zwone na zwezwo ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine nda tea u vha ndi khou zwi ita uyo vhudzisana ngei kha vho malugwane vha hone uri izilani dze vha zwi vhidza ndi dzi vhudza pfhi mini na uri dzi vha dzo vhangwa nga mini a u soko ya mutambi muṅwe na muṅwe ngauri u nangiwa hangai ndi vhona ungai zwo ḓa na tshenzhemo zwi dovha hafhu zwa ḓa na u ḓitukufhadzisa sa mutambi ndi mutambi ane arali na zwithu zwine ra zwi konesa ndi u thetshelesa musi vhagudisi vha tshi amba ndi vhona unga ndi zwine zwa zwithu zwe zwa ita zwa uri ndi ḓiwane ndi khou nangiwa uri ndi vhe kha tshiimo tshine nda vha khatsho hangei thimuni.
3: No no vha mulanga a vhatambi zwi a sumbedza uri na mutsiko u vha wono vha munzhi sa mutambi ani wane zwi tshi ṋetshedza khaedu nnzhi na kana zwo ni shandukisa hani u bva kha u soko vha mutambi zwawe na u ya vha zwino mutambi ane a ita uri ndi na mushumo muhulwane une wa vha ndi tshi khou tea u shuma ndi vha ndi khou tea u leludzela tshigwada tsha vhagudisi hezwi ndi yangei nga ngomu.
11: U to amba ngoho huna zwiṅwe zwithu zwe nda zwi thoma fhalani thimuni zwe zwa ndi vhona nga ndi zwone zwino ita uri zwi ndeludzele nga maanḓa mushumo ndi uri thimuni ine nda tamba khayoi roṱhe ri langa thimu ndi uri arali hu tshi khou tambiwa sa tsumbo ri tshi khou tamba hei vhege ri tshi khou tamba Polokwane ndi to amba zwori as much as hu nne mulanga thimu vhatambi iwe na musi ndi iwe one wa the warfar hezwi zwi ita uri muṅwe na muṅwe a ḓi pfhe a wa ndeme thimuni na nṋe zwi fhedzisa zwi tshi khou ndula muhwalo
3: kezwi no tshibva no ṋetshedzwa lini mushumo wo vha mulanga vhatambi hone ha no sedza tshe na vha mulanga vhatambi kha thimu ya lushaka ni khou pfha ni khou fushea na nga nḓila ine ya khou shuma ngayo hone no shandukisa zwifhio ine kha zwe zwa vha zwi tshi itwa nga vhalanga vhatambi vho fhiraho.
11: Ndi khou livhuwa muhashi so zwe nda vha ndo ambisa zwone zwi vha zwo leluwa nga maanḓa musi ri tshi kovhekana mishumo sa vhatambi. Otherwise zwine nda khou pfha uri zwi nga vha zwo shanduka u bva tshe nda thoma ndi zwezwo zwa uri nga nṱhani ha uri i vhe muthu muthihi ane a langa vhatambi ri kovhekane mishumo muṅwe na muṅwe ndi zwone zwine zwa ita zwa uri na mutambi ane a ḓipfha unga ene ha tou vhesa nga maanḓa wa ndeme a pfha unga na enei u a takulea a pfha unga na enei u muthu thimuni a pfha unga nae u a ṱoḓea. Zwino ndi zwone zwine nda pfha unga zwi a thusa a zwi thusi ni fhedzi zwi thusi na vhaṅwe vhatambi.
3: Khezwi zwenezwi ṅwedzi ndi wo fhelaho no ṱuwa na yana tamba mitambo ya dzhango haya ḽa Afrika no shuma nga nḓila ḓe hone mitambo eyo yo vha yo ima nga yo vha mitambo ḓe
11: kha musi muhashi ndi to vha humisela zwiṱukuṱuku murahu ri na mitambo ino vhudzwa pfhi Africa Championship so i vha i Africa Cup nga iṅwe nḓila hune ha bva mashango oṱhe ngo fhambanana a ṱangana kha shango ḽithihi huṅwe na huṅwe hune ha nga vha hu tshi khou hosta heneyo country. Miṅwahani mina yo fhiraho ro mbo ḓi ya Botswana ra ra tamba hone ra fhedza ri khou fhenya hu si na game na thihi ra ḽiwa yone. Ra vhuya ṅwaha u tevhelaho ra ya ra tamba game na Namibia ra ya ra fhenya nahone hu si na mutambi na muthihi we ra ḽiwa. Mahola ra ṱuwa ra ya ra tamba hangeini Malawi ra ya ra wina Africa Cup hu si na mutambo na muthihi we ra fhenyiwa. Zwino na ṅwaha hi ro ya rangeini Kenya Nairobi ra suka ra tamba sangamisi hu si vhe na zwikhakhisi na one ro duvia na tshipuga tshitikochira husina na mutambi na muthi werali wa wone muhashi
3: kezi no sedza kushumele uku kwa unga diwana timu ichi koshuma zwavhuḓi nga urali zwiba zwitshikhoamba mini kha nyaluwo ya mutambo wa netball kha sia ḽa vhanna kha ḽa Afrika Tshipembe hone ni khou wana u tshi khou aluwa nga nḓila yone na ro sedza nga maanḓa kha sia ḽa mveledziso miḓini na midanani na henefha dzi ḓoroboni ṱhukhu
11: muhashi na vhathetshelesi nṋe ndi khou vhona mutambo hoyu wa netball hoyi kha sia ḽa vhanna u tshi khou hula nga nḓila i mangadzaho ngauri ṋamusi vha tshi sedza mashangoi musi ri tshi yo tamba Afrika hu ḓi dzula mashango a tshi khou ḓi engedzedzea ro thoma ri vhaṱuku musi ri tshi ya Botswana nga 2023 mara ṋamusi vha sedza dzi country dzine dza khou representa dzi khou engedzedzea nga maanḓa kha sia ḽa vhanna zwi khou amba zwori mushumo u khou itiwa ndi mushumo u khou vhonala muhashi na vhathetshelesi.
3: Ro sedza zwenezwi no amba zwori afha hayani no vhona uri ni muthu wa vha tshi tamba zwavhuḓi bola ya milenzhe a tshi tamba zwavhuḓi mutambo wa netball ni khou ḓi ṱuṱuwedzana ṱhaṅwe henefha gudedzini ḽihulwane ḽa yunivesithi ya Venḓa na henefho kha vhupo vhune na bva khaho u nga ḓi wana ri tshi nga wana mutambo wa netball ya vhanna i tshi vha i khou takuwa na u nga vha i khou thomiwa.
11: Muhashi na mathetshelesi ndi wanala nga maanḓa ngeno Soweto ndi hune nda vha ndi hone nga maanḓa tshifhinga tshinzhi ende ndi nga tenda nga maanḓa zwa uri ndi vha ndi hands on muhashi na vhathetshelesi netball hoyi i zwanḓani zwavhuḓi nga maanḓa Soweto hu na nga maanḓa kha sia ḽa vhanna hu na vhanna vhane vha khou thoma netball vhe vha sa kholi no tou khola uri zwi nga vuwa zwo itea fhedzi nga nṱhani ha uri mutambi u zwanḓani zwavhuḓi mutambi u khou takutshedza ende miṅwani i ḓaho muhashi na mathetshelesi nṋe ndi khou tenda zwa uri netball hoyi i ḓo vha i huṅwe fhethu ngauri u tou engedza kha zwine nda khou amba zwone nga 2028 hu khou vha na World Cup ya u tou thoma ya vhanna ya netball.
3: Musi ri tshi amba ngaurali ni khou amba nga ṅwaha wa 2028 uri mutambo hu khou vha na mutambo wa tshipoka tsha ḽifhasi ya netball afha uri ri wane ri na Afrika Tshipembe ḽi re na thimu yo khwaṱhaho hu khou tea u iteani ngauri no ralo ni a wana uri hu na tshifhinga tshine na ḓo ḓi wana nyaluwo i khou ḓa muthu a khou aluwa a khou ya phanḓa tshiṅwe tshifhinga na ri kha hezwi zwo tamba ndi khou ri masha.
11: Muhashi na vhathetshelesi vho amba la ndeme nga maanḓa miṅwaha ndi zwone i a yo ngo ima tshifhinga tshi khou tshimbila fhedzi hai ndi nga amba ndo ḓifunga zwa uri netball ya vhanna i zwanḓani zwavhuḓi ngauri nga fhasi yanga nahone nga maanḓa ri tshiza kha thimu ine nda khou tambela yone hu na vhathangana vha mirod vhathanga vhane vha khou ḓa vhathanga vhane na musi ho bvisiwa nevhe wa muṅwe a u vhonele na tshanduko ya uri hu khou tamba muthu wa na mutuku ndi khou ralo nga nṱhani ha uri uri wa mufha wa zwi vhona zwori ya ndi muthangane o ḓiimisela vhukovha ndi muthangane u khou yaka u ḓiphruva zwa uri na musi havha vhalwane vho no ṱuwa thimuni a nga sala o a fara marambo muhashi na vhathetshelesi.
3: Lutendo ri khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshanu ri tshi ri ewa ri a tanda na u fulufhela uri tshifhinga tshine na ḓo ri vha no tou vhuya tshoṱhe nga ngeno hayani no ḓa u dala ri ḓo ḓi wana tshifhinga tshine ra ḓo dzula fhasi na ṱoḓa nḓuni dza khasho ra amba vhathetshelesi vha ni vhudzisa zwine vha khou vhudzisa zwine vha khou tama u ḓivha vha ḓivha nga lutendo thothi maiwashi yambe mathaba mavhuḓi.
11: Ndi khou livhuwa nga maanḓa muhashi na vhathetshelesi.
3: Ndaunduna khezo tshifhinga tshashu sekondi dza furaru fhedzi ndi u livha kha awara ya vhurathi ndi Phalaphala FM ya koperasi ya khasho ya ḽa Afrika Tshipembe ri nanwi misi yoṱhe mbekanyamushumo ya u duba buse mugivhela hono yo pendela ngo rali u bva kha nṋe mboneni Martin Muzanzi Munyaya khathi na mubveledzi wa fhaneri wa ṱaḓuluṱaḓulu a ri range phanḓa ngauri mudzimu wa si wa muthihi ndi washu roṱhe mafhungoni u hone ri na ira muwaḓa u bva hanefho mbekanyamushumo ya DV ya takutshedza na wa Majeromela Tshikopa Ṅwatele vhuhali a vhunewu muṅwe ri nae ndi khou saluta.

0: tebane rikwa mazuno kotesa mbeka mushimo yei yanga pa michini yanga 10 e michini yanga ita chinga ichi itanga ngwendira pasi ya lokovela rione warubengo panga paka la mutimeli ari ndione mpo otaka ndi mwanga mandara mukuba tirire ifuna mbeka mushimo yei tebola bembe na onenga manda if not why not manda ndi wa chikoro rore na nandi hone ndito ifuna nga manda mbeka mushimo yei tebola bembe na onenga manda nga manda ngo if not, why not? Wanga chikororo, murunga chikororo na matiza chibakoni. Fini takarenga man. Ufini takarenga. Lechi pepe takarani. Arina nendi ona ramukubati. Kainu beka mshumu ya TV. Dima tekwana. Sol shumani. Munjerele. Arini yone. Kainu beka mshumu ni kwini ndima kweniza. Nama yeni. Arini yone. Kainu beka mshumu ya TV. Niko tuma kene tuatwa. Jewel Tangurani. Nachipiwa Elia Tangurani ndi munamu. Dimunamu, namu nabo tine mabaka basa baja na riazima. Takali wenga manda, kainu mbaka mshumo ya TV. Mpawe, rione. Na musisito taka saka manda rekwa seza ngaurani ribanji. Ufindi one mpo, rito ifuna mbaka mshumo ya Jebura Bembe. Arindi one, ndi mshumoni. Ndi Lukasi, Sideli. Tokumbu za mwiki pita. Hoindu Lukasi, uwane apa library gardens. Ari ndo ifurela para para FM ya Lucas. Voice there. Kai fureli wanga manda para para FM. Ruri mwa manda Lucas. Mabindu wane pala machaba wa tendani. Ari ndi hone. Eric Mbengwa. Ari ndo ifurela mbeka mushimo hey ndito ifuna mpo. Mbeka mushimo ya TV ndito ifuna. Bafunzi. Bundiseni mudau. Bari ndione mpo, abe matekwa na mbuthika manda. Rizazanga para para FM, riaifuna para para FM. Ribuanga manda bafunzi. Ribuanga manda bundi cheni. Nga manda ngo. Zeno sinoi, ndito umela pala kagurfi wa mabasa. Aributha sore na suwa chimbra hani. Woi mushimo wosu zanyi waho. Ngapotekote na mbati. Baone, napotekote na randi cheni. Udharibuza gorfri sore bangwe. Babaini bakure neka mushimo wana musi. Ndiba piyo. Nilimwela mafono kwa mbuwa abu diane ndataka. Ndataka lena. Lauri batumashi. Musi suimo. Zinga ndira hei. Ulu uchiche nangapo kwa mbuwa rine. Bana uchiche nangapo kwa mbuwa rine. Hai. Kari zure patire suyambe. Kari teka angari chusa nangame umboro. Kuri mwanga manda bote kote nambadi. Nga manda ngo. Zungo zunenda buna ungata musi zito. Ndita tamba na. Na bote kote na. Randi. Zungo zunenda buna ungari ritori. Uzisara murawe. Hey, social media, watu mashu. Hey. Watu ya ninga jeni kakati ningo. Social media angafuwa nuruwa mboro, onirungo notamba, rungo tamba. Ha, ndi zungwe, bongo. Rungo nuruwa mboro, nuruwa shumisua, rungo tamba, zingwe, ndi mapungo, zikuwa mbela, azuko banazi pungo, zingwe, zisongo tao. So kakeya, watu mangu rizo senga. But rizo senga. Arali nda sa general kama funga ne asibanga ndi afariwa hai
1: Vashumusi richika dhichira. Dingani rusabasi na chirunzi chauya hoya. Clientele Funeral Plans ibadela mashirini. Badoba hapo ba wanachumelo zao renga zuliwa, uendeza na utibula tombo. Mbiyelo za mathakeni na ropo lero ropa sisa.

0: arifa livhonga manda kha vhoṱhe vhane vha khou thetshelesa mbekamushumo ya TV Mphowe. Livhonga manda Eric Ramavhale yo fuleliwa mbekamushumo heyi, mbekamushumo ya tevhula vhembe ya Eric. Livhuwa nga maanḓa vhe mathe kona vhuḓi nga maanḓa. Ndi phine Eric misi yoṱhe i fuleliwe nga maanḓa mbekamushumo heyi, mbekamushumo ya TV. Mara ndi khou sokou amba ya Eric dzule u fuleliwa tshipfishi tshenetsha. Ezwi ndi khou sokou ḓiambela vho Eric, ndi a zwi ḓivha zwori ini ni muthu wa tevhula ha vhembe lokovhela nda
1: vhonakale vha ri mini
0: ndi hone
1: yosho.
0: Yo yo yo nga vhadigane nga vhadigane heno mbekamushumo ya ndambedzwa nga Prof Kevin
1: yosho.
0: Yo
2: wo dzhena ngunza
0: mapedza mini
2: ma uroko wanelubola
0: mara ni a ḓifuna mapedza khope, ni a ḓifuna diganeni wa mapedza khope.
2: Ndo tori no wo muthu uri ndi muambe zwipo thekhelesa ndi to drama u ḓoze upi mbosu beni mamburu matumbo ngwende nge kaza Olga
0: ha Olga mamburu matumbo ngwende
2: ndasefela nga whole kwem thekhelesa lupu na Victor Mzana no uri ndi muru melise
0: Victor Bion ndi wane panguza
2: wa Mzana ndi uzo ngange bawala
0: ngange sidi na Patrick Maudru. Garidigane yotoma
1: yotoma dia maila
0: rikoni buwa
1: dibo elpas de chura nandiri yotoma
0: wana chiburana garidigane ngaba fariwe bararu wana chiburana
1: diko tigane na mwananga bugala na ondela.
0: Ndi sone khosi ya bugara.
1: Ndaa.
0: Ndi bwanga manda khosi ya bugara, ro libwanga manga nga manda ngo. Hey namusi. Hey emina zene minji. Ah utamba zwa bukuma. Ha tatu manda wana mena zeme jingo. Chief muru bo rumela. Bo linki me pindulo bo rumela. Bafunzi bo lifiso simango. Bari ni matekwa na mpo. Rihone. Ri ifuna mbeka mushimo hey ya Debora Bembe. Bo klasi maliku. Lokovera. Uva pano pulukwane. Hapo no fi Rainbow Park. Vari hai lina neko leke alirata man mashaka anga ote vari ri mashaka hapa ka Parapara FM vunu koraro hii nibu class mali hu vari ndi hone kambeka mshimu ya TV vangwa keba di matekwana
1: nda wumpone fari
0: nga mambu di mafaro vararo
1: ndindika di kangayo vanga facha kumashita waduru wumpone fari
0: ndozi diba wakangani mafare ni tamayanga
1: iko thoma nga kana dzianga ni vhone vhana mwanelo u bva nga ngei tshanda mashamba nda nga fara beriki tshambara u bva ne fa tshakuma tsha vhaduru nda nga fetsela nga nesi machusa u bva nga fa tshakuma tshinga ngo ndo livhesa vho mphone fire
0: livho nga manda thama yanga ro livho nga manda tshakuma tsha masiba ndira abo asa maholoholo abo slow ravele.
3: Arali vha tshena ID dara, heila ine zwo leluwa u ita vhufhura ngayo. Hetshi ndi

0: khou shela mulenje. Ahuna u ḓadza dzibambiri, ahuna u vhaledza na miduba. Nahone, ri khou engedza maṅwe madavhi vhege iṅwe na iṅwe shango nga vhuphara. Hoyu ndi muhasho wa zwa muno at home. Kha vha dalele myhomeaffairsonline.dha.gov.za u wana davhi ḽa bannga ḽi re tsini navho.
1: Muhasho wa zwa muno, ri ḓisa tshirunzi kha vhoṱhe.
2: Prof. Elliot Kevin Musika u thusa vhone kha malwadze afhio na afhio, vho tshimbila hoṱhe zwo bala. Musika Prof. u vha thusa kha malwadze oṱhe ane hu nga vha hu kale a tshi khou vha dina. Vha hone Johannesburg, Sandton, na Thohoyandou, vha tshi khou bva mvusuludzo wa Tletsire kha badelo ya Thabane Mall, kha tshanḓa tsha Monde kha kubade kho thoma 3 15 072 142 8455.
3: Muṅwe na muṅwe o tewa nga u vha o tsireledzeaho musi a tshi shumisa bada, ngauri magondoni vhaendanga nayo vhareili na vhanameli vhoṱhe ndi vha ndeme. Kha ri tsireledzee musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi. Vhaendanga nayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku. Roṱhe muendanga nayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani. Mureili a songo nwa reila, ngeno muendanga nayo a songo fanela u nwa tshimbila tsini na bada. Nga huno ṅwedzi wa Tshimedzi, kha ri vhulungee magondoni. Phalaphala FM.
4: Ro livhuwa nga maanḓa, ndi yone milaedza ine ra khou i funa hei. Hei milaedza ndi yone ine ra khou i funa nga maanḓa, ngori ṅwedzi hoyu ndi wone ṅwedzi une ra vha ri khou ambesela nga maanḓa mafhungo haya a tsiragokhombo dzibadani. Kale ri hanefha kha vho 1 vho 2, ho vha na bugu dze ra vha ri tshi dzi phakha pa tshikoloni, i tshi pfi bugu ya vha muṱa wa Habusi wa Busika. Ndi zwone na kana a si wa Busika arali zwi si zwone vha ḓo vhe ra i vhalela bugu, vhathu ni nthuse. I tonga ḽa buga tshipfi bugu ya vha muṱa wa Busika, i tshi khou ri gudisa kupfukele kwa bada, zwiambaro zwine zwa tea uri arali no kovhela zwi ni vhonale, na zwa uri ni pfukani bada, ndi ngafhi hune a ni ngo tendelwa u pfuka bada. Ho vha na bugu ya hone ye ra vha ri tshi phaka zwikoloni, ri kha ḓivha kha standard 1, a tikho form 1, hai standard 1. Bugu ya vha muṱa wa Busika, ndi matekwana nda
5: lokovhela vhone pare
4: ri hone. Hoyu ndi Peter
5: wa Ravambani. Hai, ari ḓigani vhone fale ue ra ḓikhedzela tshifhinga ri sile na vhaṅwe uri vha kone u ḓigana vhona vhaṅwe.
4: Peter,
5: kha vha ri ndi thome nga thovhele vhale navho Susan Masakona Raskutuma ndaningeya Masakona
4: mbiroloma marunga dzi ndevhelaho ḓamba Tshakwali na Segere.
5: Ndi ḓe nga musanda wanga vho Namadzavo Amos Magoro hanefho ha Masakona Magoro
4: ndende mbiroluma.
5: Nda fhedziselanga havha vhane ndi vho Christopher Sambogo Munyayi Thambachira, ndi khou ri kha vha ḓiphine madekona dola na musi nga mbekanya mushumo ya DV.
4: Hoyu ndi Peter
5: inda.
4: Ndi matekwana nda
5: nda vhonefana
4: vhonefana vha ri nda
5: Lauri.
4: Ndi hone.
5: Hey, ndi ngwazi ya hamizani. Apa rungi poto wone fane.
4: Ndi kwamba na nyapa.
5: Hey, ndi ngwazi ya hamizani. Apa rungi poto wone
4: fane. Ngwazi ndo ituwa, mani. Ngwazi ndo ituwa. Nindi ri hafino ngwazi se kobonana. Ndi tofiwa hanyina. Ngaidi gane ngwazi.
5: Wone fane, ndi vandi nawo. Hechi tshipichi tsha Phalaphala vhone fare
4: ngwazi,
5: arali vha nga po tshipfini ndi thovho ni ḓibvisaho vhone fare
4: ngwazi,
5: vha tshi ḓo ntorela nge vhuongeloni vha ḓe na radio vhone fare.
4: Heyi ndi ngwazi,
5: vha sa ḓa na radio ne zwi nga vuwi vhone fare vhone fare
4: ngwazi. Ngaidi ngaidi gone ngwazi.
5: Mone fare ndi vhafuna nga manda nga mande.
4: Really bua ngwazi.
5: Ndi kho thoma u dzhena afha na cha mulungu mone fare.
4: Ndi zwone.
5: Una musanda vhone vho mpa u tshi tenzi uri ndi kone u vhea thoo mone fare.
4: Ngwazi.
5: Uri na vhananga
6: nama bete anga awane uduro
4: ngwazi
6: hava ndivora tani muzira
4: he
6: hafana chitanda nivone fare unawe ufani were ngare zani ndikuru ya danga heo
4: ndisho
6: vone fare ndaru meri sabatu vote
4: he
6: vane hava batu vastike beji shipichi vone fare
4: ngwazi na sabuti buti hapa ndoma ndikwamba na nyi kari ndi sechele watu kari ndi takale nengo kaino mbeke mshema ya TV zino bafe ria mafunguni angwa raya busumbe yo, mara rabengo, rabe, nuru wana gauri mburu nende rufuna gaurari na.

0: dokotela la xilopelelo khaya nga uri una tshenzemo kha zwina khamba zwone prof abo vha khamba zwone na
1: ndi kha dzi bika hezwo
0: vari nne ndi mufunela uri a chamba hoyo badoro tinani no vanisi yo tsini vari hoyo mutha vari hoyo muthanga u amba nga tshenzemo u a kona nga zwori tshi mufuna nga urari prof Kevin Lokovela.
1: Lokovela zwo ndi ramukhuba ti noka ri vhali vhuwe ha vhathu uya nga he vha khou fulufhela ngayo organic mess vhuri havha vhathu ri ramukhuba ti vha ya thetshelesa musi khasho ya henoni ya TV i tshi khou vha vhudza uri i anda ri heni ri ha prof ngori hafha ndi hone ishani hune ni ḓo pfha mafhungo manzhi a dzilafho ḽa mbeiwe zwino hei hafha ri khori na mvula tshenga a ri khou ḓa na mafhungo
0: ndi so
1: ramukhuba ti ndi khou pfha ṅwana hafha ḽa a khou vhudza mafhungo a buku ha ravukhuvati
0: hoyu ṅwana u khori nda ḓa hafha prof Kevin ndi ḓo thuswa nga zwine nda ḓo ndi ḓo ṋewa zwiṅwe thu uri ndi phase no u vhala ndi songo vhala nṋe nda ri hai
1: nahone ada ofisi ya prof hoyu ṅwana u ḓo vhaḓa na prof kha desk yawe a na dziṅwe dzimojolunji nga maanḓa
0: ndi so
1: u na dziṅwe buku dzine u tshe kati nazo
0: hu to vhaliwa
1: tovaliwa a huna madambi ka puto a huna mandeti ka puto muthu ndi khomba
0: ri kho livhuwa nga maanḓa profesia huna vhaṅwe vhathetshelesi vhane vha khou ḓa ngeno pulukwane vha ri vhone fara ndo fa vha tshi khamba na prof u na dzi ofisi nga patsine na tshiṱitshi tsha tshidimela na nda ri hai vhathu vhashu kupa ri tshi amba zwo ri wanala gai na gai
1: khavho pulukwane ramukhuvati ḽi nga ḓo vha fhungo ḽine ri kha ḓi to lavhelesana nalo ila ngori ni a ḓo dzala ramukhuvati ri khou sola vhigepelo riri nda fula tsini na tshiṱitshi ri nga yanga gara ramukhuvati ri ai ai ai prof ri khou sapa ndi dzela zwavhuḓi ndi sokou sapa ndi posa huṅwe na huṅwe
0: prof Kevin
1: ri nta halo ri ḓo vha vhudza ri pulukwane hu si kaelini mara zwino arathu vha hone zwino kha vhathetshelese arali vhone vho dzula hafha ene vha na malwadze ene a khou vha dina vhusiku na masiari ane a khou vha dziedza ara vha na malwadze ene vha khou gidima vhusiku na masiari vha tshiya nṱha na fhasi mara vhone vha tshi vhudza upfhi hai a vhufholi hai ndi ya tshoṱhe hai zwino kha vha thetshelese rine ra vha ḓisela thandululo ngauri rine ri na thandululo ya dzimbudziso dzine vhone vha vha nadzo
0: ndi sone
1: ubvo kale muthu o vha tshi tshi a khou lwala a tshi havho maine a vha a khou yo fhiwa mushonga wo lafha a fhola zwino namusi ho tshinyala mini ha nḓilani hu tshi vho pfhi izwa zwi tsha fhola zwino rine ri na thandululo arali vhone vha na cancer vha na stroke vha na arthritis vha na TB vha na asthma vha na bronchitis vha na prostate cancer vha na breast cancer bona malwadze ene ono vha kha advanced stage bona vha na malwadze ene vho no zamesa zwinzhi mara zwi khou vhuya kha magumba vhone kha vha ri fare zwo zwino ngori hu si kale nona ramukhuvati hu si kale hei timbori tshifhinga dzi tori hu si kale ramukhuvati u ḓo vha khou vhuya kha nṋe ngori hu na dziṅwe nyimbo mbili dze nda ri kha ndambele dzone a ti to fhedze dze nyimbo vhone ara vha ita zwori ndi kothe manda vha to vula huṅwe vhone please namara patri ko humbela avangi the follow please oru ko themo nga manyimbo mavili ange le tonanga please follow ka jenta sesi na ramukhuvati u ḓo vha o dzula nda fhethu ya kasho ri ti koto ri koto honola vha dzora vha ri dzanta
0: prof Kevin ndi sone prof prof Kevin numbri kori 079 079 416-6868 ndi inwe nomboro zwine ra vha nadzo ya vhuvhili ndi ila prof Kevin i khori 072-142-8455 khoru lwa luimbo lune prof vha ri mpho lutambeni luimbo holo.

0: ndi mo Deep Renzo ubva pala Johannesburg.
1: Ma Deep Renzo vha vhuya vha nga tshikhuwa vha ri vho vha ma ita challenge. Nga tshivenḓa kha ri tshikho rendedza wandowe.
0: Vho ri itela khaedu.
1: Vho ri itela khaedu ngauri ma Deep Renzo vha vho ḓisa vhathu vha tshena. Sejari yashu uri ya lafha na makhuwa. Yo thema nga Deep Renzo.
0: Ri khou livhuwa. Zwi amba zwori tshumelo i khou ya vhathuni prof.
1: Ri khou livhuwa nga maanḓa. Ndi vhathu vhane vha i fulufhela he mbekanyamushumo ngauri a vha ṱoḓi u soko pfha tshipimini vha nyaga u tou zwi prove kana u tou zwiita mafhungo zwa vhukuma.
0: Ndi zwone, ndi zwone. Aha, aha.
1: A ndi kha mafhungo uri hu na vhathu vhane vha khou ḓivhusa mbudzo uri ndi kale hoyu prof ri khou mu pfha kwa ndiwa. U hoṱhe kha ifhio, u hone kha divi. Uyu muthu zwavhuḓi vhuḓi, ndi muthu u ita mini.
0: Aha.
1: Zwino, hoyu muthu ono pfi prof. Ndi mutuka wa haya. Ane o to ya a stada naturology. Naturology a u suku i stada, u funa u thoma wa fhedza zwiṅwe zwithu zwinzhi nyana zwa vhalaho zwa more than 7 years.
0: Ndi zwone, ndi zwone.
1: Uri u vhuya u kona u swika uri zwino ndo computer naturology yanga. Zwino ndo vha ndi na dzangalelo nyanga u ḓivhesesa uri okay, izwi ri tshi khou lafhana nga nḓila ya tshi nature a ri na dzilafho na lo imaho nga lone ḽine nga nḓila ya nature na khemikhala nahone idzi philisi a ri koni u ita miṅwe mishonga ya philisi ya natural ine a i na side effect ine a i dzidzivhadzi ine a i na khemikhala ine a i na dzi preservatives nga ngoho ra ra zwitumbula uri ngongo hafha musi ri tshi fhedza advance bandism ri tshi vhoya kha naturology ra kona u ḓivha zwo ri mathina hu na dzilafho ḽa vhukuma ḽine ḽa itea nga nḓila ya nature. Zwino musi ri kona naturology ra ri khou stada nature na technology kana nature na science.
0: Ndi so
1: uri zwino zwi ṱangana gai ezwi zwithu zwivhili zwi ṱangana gai ndi ngazwo nṋe ndi tshi ri kha vhone a hu na vhulwadze vhu sa fholi.
0: Prof.
1: Ndo zwi stada, ndo zwi fhedzela more than 9 years ezwi zwithu. Tshikoloni ndi tshi khou stada nature na science.
0: Ndi zwone.
1: Zwino kha vha nthetshereze, arali vhone vha na cancer, a thi zwo ri Ramukuma ndi khou zwi amba zwavhuḓi ina.
0: Ndi so.
1: Arali vhone vha na cancer, ine ndi ya mufuda afhio, i nga vha prostate cancer, i nga vha prostate enlargement, i sa tuvha o cancerous, i nga vha breast cancer, i nga vha lampu, kana i nga pfi guluguda. Kha tshipiḓa tshiṅwe na tshiṅwe tsha muvhili wavho, i nga vha kha damu, i nga vha kha mini, vha wana vha tshi nga vha na guluguda. Ha vha na aḽa maguluguda o no pfi dzi henia, heḽo ḽine vha wana nga hafha nṱha nga kana nga fhasi ha thumbu, nga fhasi ha mukomba, hu na ḽiṅwe guluguda ḽine ḽi a putedzea ḽa nga ḽo phovhela ḽa dovha ḽa bva. Arali vha kudinwa nga malwadze no ngayo, arali vha kudinwa nga stroke, ndi hafho kha stroke na arthritis na cancer na swigiri ndi tovha masithesele. Arali vha khou dinwa nga stroke kha vha nthetshelese, i nga vha hemorrhagic, hemiplegia, hemiporosis, ischemic, TIA, kha vha nthetshelese. Arali vha khou dinwa nga stroke kana mafhungo a heart attack, arali vha khou dinwa nga mafhungo a arthritis, arthritis dzi a fhambana. Musi tshi pfi vhone vha na arthritis, kha vha vhudzese uyu ono khou ri vha na arthritis uri ndi ifhio. A tshi khou pfi muthu una goloi o renga goloi ifhio. Zwino kha ri be clear kha vhalwadze vhashu uri vha na rheumatoid arthritis, vha na gout arthritis, vha na osteo arthritis, vha na ankylosing, vha na ngo ralo ngo ralo. Kha vha ḓivhe type ya mufuda ya arthritis yavho. Marambo ha suku u huvhala u fana. A dziho hezwo zwithu. Arthritis iṅwe na iṅwe i na dzina ḽayo. No, ri sa thuya kule. Rambo u tla nomboro dzi ri mbili vha khou tingela nenge kha manager wa runa.
0: 0794166868 kinya minijere wa runa.
1: Arali vhone vha tshi khou dinwa nga mafhungo a swigiri vha nthetshele sesesese. A vha nthetshele sesese. Arali vha tshi khou dinwa nga swigiri type 1 kana type 2 dzi a fhambana hedzi swigiri. Zwino arali vhone swigiri yavho yo no swika hune milenzhe i a fhisa, i ya thavha thavha, iya baba.

0: vha dzelwe na mati, na vhusiku vha dzelwe na mati. Kana vhone vha ta vha tshi khou kombodza mbevha vusiku hoṱhe, ndi ri vhone vha funa u vuwa lunzhi lunzhi ndi u kombodza, ndi u kombodza. A vha fari kofhe vhone zwavhuḓi vhuḓi, u ta fari kofhe fhedzi ndi u vuwa ndi u kombodza. Arali yo no swika hafho swigiri yavho, yo no swika na kha mato, vhone vha na blurry vision. Kana hanga no kha mato vha tshi vhona khuli, hu na vhaḽa vhane vha ḓovha vha khou vhona vhutshena uri ei ndi tshi vhoni zwavhuḓi, ndi vhona vhutshena. Kana vha tshi khou dinwa nga glaucoma, glaucoma a vha tsha vhona, vhone nga tana glaucoma IOP yavho i dzula inter, kana intraocular pressure yavho i dzula inter, kana ila BP ya mato vha dzula vha khou rema nga ṱhoho kana vho fariwa nga dzungu. Kha vha nthetshelese, hu na nomboro nthihi ine vha funa u dzula vha nayo kha founu yavho. Ndiri heḽo nomboro ya 112 yo tshintsha zwino, heḽo nomboro a vha dzhia zwino ngori Ramu 0794 416 6868 Ramu Kubati Alsa Iadina
1: i dovha i liso uḽa na zwithu zwine zwa khou ḓifha, vhaṅwe vha tshi khou ḓigotshela zwisevo, vha tshi khou shela zwikhalakhala. Hai, ni anga thema ni bvise
0: vhone ri khou bika zwiḽiwa zwavhuḓi zwa mivhala ya sumbe ya dzikhalakhala, vhone vha ne ndi ḽa vhuthena fhedzi na hai vhone a vha ḓisi iyo Alsa, vha i ḓisa ha prof. Heyo Alsa a si yavho, yo to vha dela vhulwadze. Kha ndi zwitashidziri vhulwadze ndi myeni vhu to dala. Zwino are vhone vho delwa nga myeni vha songo ri vhulwadze hanga, a si vhulwadze hafho. Kha vha nthetshelese, a si vhulwadze hafho. Zwino are vhone vho delelwa nga Alsa, i ngavha i tshi vhavha musi vha songola, kana ya vhavha musi vhone vhoḽa, kana vhone a vha ḽi zwikene na zwikene na zwikene ngori vha ya i vusa iyo Alsa. Kha vha nthetshelese, Alsa i ya fhola. Alsa i a fhola. Kha vha tendele uri maṅwe malwadze vho anyaga prof, ngoho zwiṅwe zwithu kha vha tendele maṅwe malwadze vho anyaga prof. Ha malwadze na pfhi o bale a khou nyaga prof, ara vhone vha khou dina nga mafhungo a tho ine tshi khou rema, vhone tho yavho i rema nga thungo lothe, nga phanḓa, nga vhukati, nga matungo, nga murahu, vhone vha dzula vha tshi nga vha kwatamela fhasi kana vha na stress. Ahuna zwine a vha to zama, vho no lingedza zwoṱhe, vho no lingedza zwoṱhe. Manager yavho i fisa nga maanḓa, i thavhathavha nga maanḓa. Vhone vhusiku vha na muṅwe mufhiso wa mazhuruzhuru une wa sokou vha vutshela vhusiku, vha wana vha tshi fukula nguvho, vha dovha vha fuka, vha fukula, vha dovha vha fuka. Zwino ndi khou ngo vha saina mbuvha ke, a huna vhulwadze vhu sa fholi, a huna vhulwadze vhu sa fholi. Zwezwi ri na vhone ri ṱangana zwezwi musi kale ra fhesa mafhungo nga ndavha onesa, mara ramu iḽa nomboro ri mini?
1: 0794 416 6868 minijere wa runa
0: ila ingwe ramu Kubati ri mini?
1: 0721428455
0: ana kwa ripungo heli eti ri musumbuluwa la uvili la vhuraru ri vha ri thoya ndu wange mbusuludzo vha khou wana fhala mbusuludzo tshezwi vha khou thavha tshinga vha khou ya thavhani vha tsha pfuka roboto hu na tshitarata kitchen khou dzhena vha kha tsha monde. Kha vha dzhene ngatsho tshitarata tsho thoma kha tsha monde vha tiwe ngatsho street u swika vha tshi wana ndunduma ya ndanga vhuendi, ndunduma ya ndanga vhuendi. Hanefho ndunduma ya ndanga vhuendi ndi organic family surgery, ri vula nga awara ya vhuna nga madautsha i tshi to ri kona pass for half past four ro vula surgery yashu. Rine a ri ari na vhalwadze vha tshi khou lwala ari ri a vuwa kuma uri ri vha thuse. Zwino hu si kale kha vha ri ndi vha litshe Ramu Kubati a vhathu ma vha tshivule nyana ndi ḓo ṱangana na vho zwa zwino si kale ra onesana zwavhuḓi. Ramu
1: livhuwa nga maanḓa, ro livhuwa nga maanḓa, ro livhuwa nga maanḓa. Na tshifhinga zwino minete ndi sa 20 ri khou bva gai hafhalani kha wara ya vhumalo mphowe kha nomba kya mushumo ya TV fash hei nomba kya mushumo yo ṋambedziwa nga Prof Kevin.

0: Dubuka usiyaki
1: boko. Oyu, ni Madala Boy. Alan Kwela and Madala Boy. Uri Murufi, Ete Deizika. Rabezia Morimini. Ekeda Ejika. Alan Kwela. This is Alan Masila. Alan Kwela. And Madala Boy. Victor Mbezi. Rosenberg. Ari heimbe kama shimo iya funiwa gamanda. Angano Rosenberg ifuniwa gama. Victor, roli wanga manda tama yanga. Abe matekwa na wudika manda riazifuna. Haini ni pala musina. Achi ya haini upira hap. Riwanga manda Victor. Riwanga manda Victor. Karia pala kazi email. Bumu keri, ufangurumbi. Pari ni matekwa na mpo. Abe matekwa na wudika manda. Riko zeza nga pala pala FM. Riko zeza nga shitichi china rachifuna. Kwa riwanga manda bo Solomon Mukeri. Ni mashaka ndhira ya. Rarichuska, Johannesburg is Bure Bureni. Nibone bone bari tanganeza. Nabo Bucks Ibaloi. Nabo Gene Mapaka. Nabo 4x4 Mabose. Nabo Likwena, Solomon Makare. Nabo Chibonda Malindi. Mureza wafaka bo Bucks Ibaloi. Bari miraza yote. Career 759, Pesa Chama Street, Chewero. Rio Zuzanya, Zamatero, Parapara FM. Yo, Nabo Sariel Ratsibuni, but. Arwani Wamaku, your Menomane, the Rio Wamanda, one in Roman, Rio Wana email, Justice Marandera, Rio Wana email, Puruso Mukwebo, Chicks of Chiri Romawena, Winnie Munaro, Gumura Munaro. Mwishi mwana mwane, nubu wana mwana ya zabari ni matekwa na mpo. Rihone kambeka mwishimu ya jemura bambe. Riko thipi na mbeka mwishimu hei. Ulibuwa manda mwishi mwana mwane. Hei mwishi mwana mwane, rolibuwa. Naone nga manda ngoa. Mimu mireza. Kawari, richume rie palaka mimu mireza. Richume rie palaka mireza ngori. Hei mireza rase ibarai. Azubizu, jemuru mene mireza. Ite uribariwe. E nabone mazuife sori. E numbeke mshumwe. Ndiyash. Ropiwa. Razirani. Solomaisa. Marange. Borosalani. Arwani wa makuya. Razirani ropiwa. Nisi email zi. Ugo gidi magazi email ramukubati. Wini muraro. Muranga kumura. Hepi. Nechandama. Winston. Chungwani. Pinga mabasha. Buchiro. Bafana. Pinga mabasha. Puruso. Mukwebo. Gundo maripa. Godfrey Maba, the Godfrey Maba, as you, we do want the one Western area. Rodi Wamanda Godfrey, the Shagandi, the Gashi Chichi, Mabura Bura, Braini, Chipiwa Mapoko, the Farani Mufati, Peter Livia, Mulisa Jacob Livia, the Brazil Requitanganese, Rikodi Wangaman, Patricki, Parandwa, Mukari, Braseni. Peter Rabambani, Bari Bari Chinane, Dibuwa, Shell House, Wanagora, Randani Munandi, Mashudu Raporo, Rory Majosi, Takalani Nechipepe, Tirabeli, Masiturena, Teklasi Matija, Barastaf Mukumera, Katu Ronaldi, Dokumuzebo Ronald Musila. Womusila ni matekwana. Ni matekwana bo Ronald Musila. Yesini nabo baba korubuza hapo na chitichechi tibazo kala chitichechi nabo agri mashudu zivan vose vane ni matekwana vari mporo dabo una duplessi apeni kwamba zelo duplessi elani essay yangi magumoni aingote ufara ichi mwari wa una essay yangi magumoni ka duplessi. Ma pezi idutosu mara si jiveni. Pezi hezi nishi yamba. Ese hela ni yangange panda. Aingo te rifare. Aniribo duple si. Hela ese ya ambi. Ayambi iwi. Mafu duple si. Tiribo zivani. Wagri azone nandri. enduru na tamba ari ndo ando ro livhuwa nga maanḓa tshimangadzo khoyu ari ri hone kha mbekanyamushumo ya DV tshime ndi tshiavha tshime ndi tshiavha ndi ḓo kona u ya ngei luimboni ndi matekwana nda vhone fane vhone matekwana vhuḓi no livhuwa ri khou livhuwa kha vha dzhene vha ḓigane ndi sone Helen hoyo ndi wa catering ya DV mukololo wa catering ya DV ndi kwa libwanga manda mukororo libwanga manda Helene ndi batezi wa parapara FM bane ba didina bane ba ifuna radio hei ba ifuna wireless hei murongwe ufa pana matangani hei murongwe roni tuba thama yanga ngoro ni tuba esa nga manda murongwe nga manda we
0: thaidzo dza mulayo dzi nga vha kha muṅwe na muṅwe musi vha tshakara mulayo o ḓiimisiwa nga eṱhe vha nga badeliswa ṱhingo vhurifhi na vhukwamani vhuṅwe na vhuṅwe kha Clientele Legal mbadelo dzashu dzi sa phuliho tshikwama dzi katela vhukwamani u ṅwala mabambiri a yelana na zwa mulayo na u vha imelela khothe arali vha tshi ṱoḓea ri dovha hafhu ra vha na pulane dzo itelwaho vhone na vha muṱa pulane dzoṱhe dzi katela mbuelo dza beili ri ḓo ya mapholisani hu vha badelela beili u swika kha 5000 rand ri vha thusa kha milandu i tshimbilelanaho na thaidzo dza zwa vhugevhenga mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamanaho na zwa milayo u ita mbilo zwo leluwa kha Clientele Legal SMS-ani phalaphala kha 32281 ndi phalaphala kha 32281 Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo i si ya vhutshilo i re na ḽaisentsi milayo yo tiwaho i wanala online hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho
2: u litsha u daha kana u vapor ndi iṅwe ya tsheo dza khwine dzine vha nga dzi dzhia vha tshi itela mutakalo wavho vha vhuyelwa nga u vha na mutakalo wavhuḓi na tshikhala tsha khwine tsha u tshila tshifhinga tshilapfu u daha zwi vhanga vhulwadze ha pfuku vhulwadze ha mbilu u oma lurumbu na vhulwadze ha khombo ha mafhafhu u vapor zwi na khombo muvango wa u vapor a u tuvha mutsidi fhedzi i na nikotini na dziṅwe timbyana dzi songo lugelaho mutakalo wavho nikotini i sika dzema ḽipi nahone i khombo nga maanḓa kha vhaswa arali vha tshi daha kana u vapor u litsha zwi nga vha konḓela nyana fhedzi a vho ngo tea u zwi ita vha vhoṱhe kha vha wane thikhedzo ya u litsha kha tshiimiswa tsha zwa mutakalo tshi re tsini na ha havho kana vha founele nomboro ya 011-720-3145 u wana thikhedzo mulaedza hoyu vha u ḓiselwa nga muhasho wa lushaka wa zwa mutakalo
1: livhuwa nga maanḓa Deep Renzo umbudza zwo rilwa luimbo lu khou amba uri mini a thi nga zwi ambi ngori ndi nṋe wenda ri tipfi zwori hu khou pfhi mini livhuwa nga maanḓa Deep Renzo livhuwa nga maanḓa thama yanga nṋe zwiṅwe zwine ndi si zwi kone ndi zwa zwine hapfhi u bloka ya thekinoḽodzhi u bloka vhaṅwe vha ri kha nṋe vha ri a ebo ne fare mone bom bloka ma a ne nda sokori a sorry me kana ro puta za mini zwa bloka ba ebo ne fare mone bom bloka ne nda ri a sorry kha bom bloka ro ebo ne ndi tshiko na bloka ndi tsan yo hey kareli ba tumbuza ndi tshi chaisa ndi matekwana nda ndi hone eh ya chiliro watomori ndi yone thama yanga ndi zwone chiliro umbulesa ndi a zwiḓivha zwori ubvagai ni singo zwi amba ndi zwone chiliro
3: ndi ri ku mboma tomori
1: ndi sone
3: ndi ndi a zitamisi ne matavela ano ange tsungane
1: eh
3: nasi siko na marandela
1: eh
3: ndi kopesa na ka Emmanuel Mahembe
1: ndi Emmanuel wani wari on tuba
3: Ma, o
1: roba tuo vabbò. Dove Manuele nenena. Manuele non ha cipiri, ma.
3: Ha cipiri Manuele, ma.
1: Non li vuoi comanda tamanga, non li vuoi comanda, yeah, hey. Ndiko jia, bo pesera zwino. Uri ndikono yange ya Kevin, uri ndikono farambe kya mushimo hey. Barambizi ba deba ba rifalere mbeki ya mushimo hey. Barambizi ba tori ba ba rifalere mbeki ya mushimo ribali bwe bat. Ribali bwe ngama. Ndi mateko ananda. Prof Kevin. Hoyo ni Michelle Jambo. Tumutabela na porapete mpepu riba vili na Michelle Jambo. Ribonga manda chepiwa Elia Tangurani. Ndani kosenga manda zwene zwinga masia richepiwa. Ndiko bona CDA yo ngwaliwa library number nga chepiwa Elia Tangurani. Kale.

0: tanga une ranga kona richitela vafunwa vashu musi richika dzichira ndingani risavasina chirunzi chauya hoya Clientele Funeral Plans ibadela mashereni Badova hapo ba wana chumelo za urenga zuliwa, uendeza na utibula tombo. Mbiyelo za mathakeni na ropolero ropasisa ndi zwavo. Clientele Realty iba ne mbiyelo zo kete yao nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpo yao ya upezi sera ya rufuno. SMS ani parapara ka 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi chimiswa chiri mlayoni na tendolo ya ndinda kombo ya uchiro. Clientele Realty ndi mbuyero ipulupeze yao inabai disura nga CBC Rewards Pty Limited. Usi na nyengezezo ya mbadero. Mlayoti wao i online utoshu mbadero zoto wale yao.
1: Vicky Da na Miss P. Kaparapara FM.

Ba wane vha tshi khou mu founela muthu I khou sokou lila. Ba pfe vha tshi khou ḓivhudzisa uri na mathina mulandu ndi mini. Ngauri ndi khou founa ro langana uri ndi ḓo founa nga hetshi tshifhinga mara muthu a tsha wanala. Kana hezwiḽa zwine vha wana vho vha tshi khou amba na muthu afha kha dzi social, kha dzi WhatsApp dzedzi. Hezwi vhone vha tshi vho founa ha tsha fara founu mara u khou vha fhindula nge kha dzi WhatsApp. Pumenti wa mina ten vaka wa rap tani para para FM ko presi ka shela vuka shpa mindi tombo le rapula ngala na musi nga tala girl na racha kill but if faran phone kambe kam shimi adikitela madikita bana must be the DJ ko chima rato zuka shoro awara if mina bilin tash toma tuma ngoli bomo funga rata ngana zof studio 5 diri bona janti by nep ah mina janti by rodipi na ngei royala ngei royala ro ḓi to balelwa u foda vho dzi video nga nṱhani ya uri thi vha vhona muḓifho munzhi nga maanḓesesa u ambo ḓi hangwa no ndo ba founu wa thoma u foda ndo ri ro tshina ra ḓiphina ra neta lune na ṅwe u ḓaho na vhone musi ri tshi ita khulelo ya uri thikhithi dzi hone dzi khou rengisiwa vha songo vha ita tiza mutitshelesi kha vha vhone nga nḓila dzoṱhe uri vhone vha renga uri vha ḓiphine u fana na nṋe na janti by nath kha vha ri ndi vha ṱanganedze nga u torali ndi tshi ri kha ri tshimbile roṱhe ndipondipone vha nga vha hone vha nga vha mushumoni vha nga vha hayani vha nga vha vha si badela vha nga vha vha hanefho dzhele kana vha nga ndipondipone vha vhone kha vha pfhe vho ṱanganedzea kha na mbekamushumo yavho inoni ine vhone vha i funesa nga maanḓa muzika ndi henefhaḽa pam pam muzika musi ri tshi to thoma awara yo thoma ri khou lavhelesa vhambi vhashu vhane vha vha hone hafha yani ngauri ara vha salidziwa nga rine vha ḓo lidziwa nga nnyi zwino awara yoṱhe inoni ri vha ri tshi khou to vha hulisa nga u ḓiphina nga muzika wavho vho yaho ngo fhambana ngauri hafha kha muzika hoinoni wa house hapa hayani venda ai zwithu zwa tshi to dzula zwavhuḓi nga maanḓa ri kotara luvha kha waraye vhufumi ra shengwa tsha luimbo lundi lwa nnyi vhone zwine vha ita zwone ndi humbudza uri msp heli tombo ḽe ḽa khou lila ḽo bvisiwa nga ṅwe ufhio vhone ḽi vha humbudza mini musi ḽi tshi tamba ngauri ndi zwa ndeme nga maanḓa uri musi ri tshi khou amba nga haya matombo ane nṋe na vhone ra funa ri ḓivhe vhaimbi vha hone nori ri ḓivhe uri ndi luimbo lufhio nga nṱhani ya uri ḽiṅwe ḓuvha vho u tshi vho lu ṱoḓa zwo ri u to ya kha DJ u swike uri ndi khou ṱoḓa luya luimbo luno li lu tshi lila lwa ri tulululu a nga zwi pfhi. Mara arali ra ḓivhe dzi nyimbo dzashu zwavhuḓi vha vhona zwithu zwi a tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa. Zwitshena kha ri tola vhilana mbekamushumo ndi hafho hune nṋe na vhone mutshilesi wa Parapara FM ri ḓovha ri tshi khou dzhena kha mix wa ḓuvha ḽa ṋamusi une wana musi ri khou ṱanganedza u bva kha Bongo Beats musi tshi tota fumbili wa minete u bva kha uraye vhufumi. U dzhena kha ri tola fhesi hune mbekamushumo a huna nga iṅwe nḓila ndi nṋe na vhone ri tshi khou buka sitafula vhone vha mbudza uri vhone vha khou ḓiphina vhengafhi ṋamusi tafulani yavho vho dzula na nyiwa gai ho ambariwani tafulani yavho zwi takadza nga maanḓa musi vhone vha tshi spida tsha ino mbekamushumo ndi zwi funa nga maanḓa ndi tshi khou ri kha 086 3002503 kana vha shumisa xmsp_dj kana vha shumisa Facebook ndi Parapara FM ri nano misi yoṱhe zwithu zwashu zwi ḓo kona u tshimbila zwavhuḓi nga maanḓesa ndi zwone ndi mugivhula wone wo tou thoma ṅwedzi wa tshimedzi hei yane ai kha ri tende mutshilesi wa Parapara FM uri ai ṅwa wo fhela wo fhela zwa vhukuma ndi a zwi ḓivha zwori nge tshi tshifhinga hei vhanzhi vha vhathu vha vha vha tshi vho ri hai zwo mbalela ndi ḓo dovha hafhu ṅwo ḓaho nṋe ndi khou ri kha vhone vha songo tendezwo kha vha thome zwino vha tshi khou thomela ṅwo ḓaho ngauri hezwo ri vhone vha ḓo lindela ṅwo ḓaho hu na zwiṅwe zwithu zwino itea hafhanoni kha ṅwedzi hoyi wa phando zwine zwa vha zwi khou sokou vha vhudza uri hai vhutshilo ha vhuthu vhuyelela lini a ri thome ri relax zwi amba zwori wavho ṅwaha u sala u tshi vho thoma ngei nga vho ṅwedzi wa luhuhi vhukatinyana nge na hanefho ri vha ro no ḓi lenga zwino a si khwine vhana vha vha thoma zwino zwo vha bvelelaho uṅwa mathomoni ya ṅwaha nṋe ndi khou ri kha vha zwi thome zwino matshelo matshelo ndi swonda kha zwi thomiwe matshelo vha zwiṅwale fhasi vha vhone uri vho no thoma zwine nṋe nda khou hana zwori ndi ya mafhungo pfhi ri ḓo thoma ṅwaha u tshi thoma ṅwaha u tshi thoma ri vha ri khou bva u ḓiphina nga ṅwedzi wa nyenda vhusiku zwi vha zwi si tsha ita ndi uri ndi vha ri pfha ungari ro neta mani mara arali vhone vha thoma zwino u vha wone vho zwi thoma zwavhuḓi nga maanḓesa wo fhela ṅwaha ndi zwezwo na zwiṅwe ho ndo sala miṅwedzi mingana arali si tsha vhala hoyu wa tshimedzi a si miṅwedzi mivhili fhedzi yo salaho futhi wo ṅwedzi wa nyenda vhusiku ri tshevhela ho vhala ngothi ri vha ri khou tou ḓiphina tshoṱhe zwino nṋe ndi khou ri kha vhone mutshilisi wa Parapara FM kha ri thome hanefha zwino kha muziki wa fhano kha ḽa Afrika Tshipembe hai vha zwi ḓivha zwori ri khou tou bva phanḓa tshoṱhe muzika washu wo bva murahu nge u bva kha muzika wa kwaito balela muzika wa piano house afropop hip hop ngeno vhona kha muzika wa fhano hayani muzika wa Tshivenḓa vha ḓo zwi vhona zwori hapo ri na vhushaka vhuḓi nga maanḓesa kha vhana ri vha humbudza uri nenga dzina ndi pfhi msp the dj ndi tshi khou kha ri tshimbile roṱhe u swikeshela awara ya fumi na vhili nṱha tshi thoma nṋe ndi khou vha fulufhedzisa u ḓiphina fhedzi mbekamushumo i re na maanḓa manzhi ri ḓo sea ri ḓo ḓiphina zwine vha khou pfha uri msp we hai nṋe ndo pfha uri ndi khou nyanga u zwi ḓisa hafha muyani kha vha zwi ḓise vha songo tshuwa tshithu rine ri ya thusana fhano rine ri ya funana ri vhathu vhane hai ri tou farisana ri tshimbila roṱhe
rina vhoṱhe vhathu vhane vha thetshelesa na mbekanyamushumo vha zwi ḓivha uri hafha ri na vhatandululi vha dzi thaidzo, ri na madokotela, ri na vhaḓivhi vha mihumbulo na vhane vha vhori vha vha vha songo tou pfumbudziwa mara wa zwi pfha nga nḓivho ya hone uri hai hafha ri khou kona u wana thuso nga kha ine no mbekanyamushumo. Pemirathiwa mineto ndi bva kha urai ya vhuṱahe kho luimbo no khou bva kha Slan Girl Girls 45 vhari ndi ya Kheluwa. Vhono mu vhona vhona Slender Gele zwavhuḓi, vhono mu vhona zwavhuḓi vhona Slender Gele, vha mu vhone ḽiṅwe ḓuvha khou perfoma vha ḓo zwi vhona zwori vhukoni ho lala hanefha hanefho magondoni mahulwane vhane vha vha kha N1 vhane vha vhana kha dziṅwe bada dzine a ri dzi ḓivhi mara ndi bada khulwane. Nṋe ndi khou ri kha vhaṱhogomele musi i mugivhela ngo to rali vhunzhi ha vhathu vha vhono kombodzela zwino vhone kha vha lavhelese mutitshilisi wa Phalaphala FM vha zwi humbule zwori vhone vhu khou rela phanḓa murane ya matungo. Ndi zwa ndeme nga maanḓa uri vha songo dzhena badani vha dovha.

0: Kini we.
1: Kini nga busa ninge edu kama na nye.
0: Tipita jina Alfred ndo wana rafa Madimbo.
1: Madimbo, Madimbo ndia lidhiva. Ndia yaani. Ndia yaani kane zino Madimbo. Ndia zino Madimbo. Wato bambela, ushito vua nga macheroni, wadidobe wa bambela nga masiari, wadidobe wa bambela na mzilono kobele, hala madiaba ikadipisa.
0: Ya, nikote ndori miskizu, naono wa mtu wa Madimboko utiweza hapa fitu.
1: Kako jina na njika mikso dhala na musi?
0: Ya, kama mikso dhala na musi, ndiko todo jene na madura tini wanga, madura tini wanga, nenda kutoma jene na ndivo jine timiyai. Na jena na mwana wa mgana wa ngandi na kisa ni kuimba ndi jene na mwana wa mgana wa ngafuti ndi neli asa ni ndi fitse ngaba na ngaba wili ndi dovani precious tanyani na tibuleli ndo ndi wone waenda kujena na waka mikuwa na musi
1: ndi kodipu wanga manda kabi madekwa na abuditere
0: nanda
1: tada 086-0025-03 Wambuzeri wako jina na nyika mixo adwala na musi. Nuno divana humbra na chisima nani ya RMSP wen bacha mtiri kwa arrote na musi. Kainembe kanya mshumo. Dandu kubuzi wanga rimbo wa DJ Watt Watt. And obo uluwa na katumere. Rewe yosu nite.
2: Rilingeza wita ngao ne rangakone. Richitela bafuno basu musi richika thichila. Dingani rusabasi na chirunzi chau ya hoya. Clientele funeral plans ibadela masherini. Badoba hapo ba wanachumelo zao renga zuliwa, uendeza na utibula tombo. Mbiyelo za mathakeni na ropulero ropasisa ndi zwavo. Clientele Royalty ibanea mbiyelo zo kete yao nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpo yao ya upezi sera ya rufuno. SMS ni parapara ka 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi chimiso chiri mrayuni na tendolo ya ndinda kombo ya uchiro. Clientele Royalty ndi mbuyero ipurupeze yao inabaidhisu ranga CBC Rewards Pty Limited. Usina nyengezezo ya mbadero. Mrayoti wao i-online utoshuma mbadero zoto wale yao.
3: Viki Da na Miss P Kaparapara FM.
1: Nena mwani mchiri suwa parapara FM karna mbirijena ka mikisi wa dhuwala na musi. Wezi kabara ntuma nibare kumrezo na kupaka... Mnero peace mkopo bakopo afilo kubare MSP na niko jena kama ikisi odola na musti na Jessica Mashamba Rosarani Azibo Jafro Nechongore na Rambuda Inekiti balo ya RMSP na nendio na si Joa Mariva Rotova 4 Ways River View Extension 70 Andy Dupeni RMSP niko jena na batavira wakama ikisi odola na musti muda upumuzo Mushes Badera Shinaka Home Nyaziwa Kumbuzo Mariva Katina Bochimone Mone Valeru Katina Ndandu Muradi. Hawo, diba nendenda kujina na voka mixi odola na musu. Shuna nendu kore kabo, koyu bongo beats, musi ya shito feza pezi na mixi hoinoni. Mwani wakumbudene mbaba gidi medapala ni ka, wa, ka X na ka Facebook bambuzuri. Mixi wadwala na musi, wane, waba farahani. Ngaur hoi mixi, ushisiku wa wotiru wabone, shunduzande menga mandauri. Wane wadwapu wabeshipida, shurita uchezuri. Wafushe ya nanga mixi, unoku fiwa bikiru wabone. Dika 086-0025-03, kanawashu misa X. Edmusp underscore DJ. Ripe wa mixi wadwala na musi. Kabar bongo, we wanna party. Let's go, bongo. We wanna party, call you Bongo Beats. Come mix your dollar and a moose.

0: Musi.
1: Ada.
0: Ikari namsindi ndi koko zewa wenerite watafra na voti namsindi nga bandi tanyo wadiwa angi rikofere kaza mki guru arai rai angi ya mkwevo ai na wana watu wanji wa kuzukure amis chungu nilisinga manu nandika ato munu zeriisa kuna kandu jie wundi mzanyi ni chilema wadu ya kwa tafra na ewe ni mkoro wa rusindi nene kade tafra ni na ene mune shoni sani techini ya ndomi ya murangi kade tafra ni na aloyo wano chivu wabafundi wa robota mtari kaza wa betafla ni wasika mwati ila inelaidia ya kibo dhendi jendi wa rivu wa awasi masele sere kaza wa betafla ni dhendi fisi renga wa wani wa fisi uska ndo una wani wa betafla ni na ui wafajara ni mufaji mdifendi fela ni kama ina kaza wa betafla ni na wawo ni uwa fi wu mataima wawana la njima siyava gani na nyari vungani dema iki bravo tafula ya ngayota nga yedala mundi hiyo indikasi siyo DJ ene ya vod name is P ene ya dota fula ni adea ya kwa DJ na mtu ene ya tongarindi ndi pasta ulima iki duwa kupuwa kufunza funza hapa marakeba la ndikuwa wana wakule nyana ingi ito wani wanari ni chumu yaani mizi name is P the DJ
1: ndi kulibu wanga manda kabe madekwa na budichere
0: Nangeyo.
1: Hey, Tera, Shapire.
2: Yes,
1: please. Exera. What do you mean,
2: Mix.
1: Ai, eu estou doce, eu
2: estou.
1: Ei, eu estou doce. Ai, eu
2: estou doce. Ai, eu
1: estou doce. Ai, eu
2: estou doce. Ai, eu estou
1: doce. Ai, eu estou doce.
2: Ai, eu estou doce.
1: Ai, eu estou doce. Ai,
2: Achote.
1: Ndiko libu wa esatere.
2: Alira.
1: Ei, tira. Kamu zishimu shichine ndi funuta chikuwelelo ya chondi mafungo wa mabone. Shumu shpingai ubo uhusi na mabone. Hapandu kumbula hapao ka N1 uva M1 uva hapa la mrao nyana Kilani. Ushika kamu zi hapa la bo Melrose. Kana basa tushika Melrose nyana mrao nyana hapa la. Aona mabone badai bashito bashishi zvino batogomere nga manda bachikorera petro raro hone badai bashito bashishi ndiro tombo uzokobia bonana na chinachi batogomere nga manda nepo petro raro ho katuchira maragara ara Miss P na ndi onena musi lakira ngwana roto bachifrana ni pasi ya bada Miss P chief murubono dri onesa rosalana dvaka kutundoni lokobada Miss P the DJ kambega mshimia digita Jonathan Babadu arindi madekwa na Miss P na wiana zura murau kuzaifi ni padela kope rote ya patembisa munenga pezanga urinda tembisa wa iyo andia nepala sijo wa mariba rote Miss P keno bika mshumo afya Miss P we na musitafrani yanga niliku bea muda upumuzo mshesi badela hito ngari hapa petundono pirangao ndiko umbula ndiko umbula hapa petundono pirangao ndira pari simungo emile zaine yo jena jazino mrezono kufaka DF maimera oa ya parono pira na upezi nabone mwemo emile zebo yotangani siwa Shafire
0: NS
1: ai kohera Shafire
3: Eto hapo.
1: Nisha bunga manda barme nipesi.
3: Nendra hiti tumba kumba ene vwa.
1: Ai, urira utus.
3: Ndi wabuli mbube mraga vwa nani tumba kumba. Nero tuture, nero rukuropone, rukuropone.
1: Bako toshi isa nga shumat?
3: Haa?
1: Bacha isa nga shumat?
3: Zizi na anga ere ya mraga shumat.
1: Oh, ai. Bago chesa zune zuno skari. Takana zore nende no badzezi sa. Ae, ngoto chetosa. Ango chetosa la warangana. Kawa kondeli, nwa chesa zune zine.
3: Enero ya oni ya. Ya zilingi, ya zilingi.
1: Ah, basu tiba. Nenda bandi one pezi ya wabanga biba chifo na rutich pinga.
3: Ae, iku chale skari kuna mbana.
1: Ndigolibu esa chere.
3: Dando.
1: Itera. Zune zuno skari nge doa punda buya. Bratz tingo bane badu ya pwa buge stafura babeba ne batamu wabeta fulani bachana urubuzuri vho ambara zwifhio na musi tafulani yavho. Fhedzi vha ḓo zwumbula uri nda mushumo wanga mulwanesa ndo vha ṋekedza muziko uri vhone vha songo borea vha hafho hune vha vha hone. DJ Tera PC na Cab Master na General Simamane vha ri a u ngazi wena, a u ngazi wena ḽo kovhelela mutshilisi.